0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo ad abyan adyes sang Agosto 2026. Welcome gid sa aton nga programa Oras na Pilipinas diri sa Jessice Dos DXKI. Kaupon ninyo ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Kutob kita alas 9. Blessed day, Mami Presi. Kumusta po ang inyong sitwasyon dyan sa Cavite? Shout out sa Bernardino family. Alam ko maulan pa rin dyan sa Luzon area, pati Visayas, no? Tungod sang habagat. Nagyapon sang wala niya panahon nga naga-prevail sa aton pungsod. Praying nga mag-untat na gid ang ulan kaya pati mga pagbahadra sa pila ka lugar, no, sa Luzon. Hello Sis Lenny sa Babas Funticha family, maayad-ayad nga pagpamati dira sa Banga. Hello man kay John D, dira sa Jensen, kay Ate Beatrice sa Consad family. Sino pa ang present da subong? Si Jacob, Brother Jacob, listening via Facebook. Ayan, present na da sanday. John D kag Jacob, nag-connect da sa aton nga live sa ONP. Gina-greet ko man ning ginapatamyaw ni Sis Daisy. Blessed morning po sa lahat. Tayo po ay dapat magpasalamat sa Dios sa pagising niya sa atin. Thank you Lord sa pagbugtaw mo sa amon, di ba no? Salamat sa Ginoo, no, sa bag-o nga adlaw, gindugang niya sa kabuhi ta. Ginatamyaw ni Sis Daisy on duty si Brad Panoy Obligado, Brad JR Binola kag sa boss nila nga si Lowy Guanzon. Tagapurok everlasting sang Barrio 3. God bless po ambal ni Sis Daisy. Thank you Sis Day sa pagpadala sa imong mensahe diri sa aton nga programa. Tagaanta na iligwa ang aton una nga segment. Diri kita sa aton nga pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

para sa aton nga pabalon subong adlaw. Aton verse mabasa sa 1 Thessalonians 5:24. 1 Thessalonians 5:24. The one who calls you is faithful, and he will do it. Sahon taman sa Hiligaynon, unang Tesalonika 5:24. Ang Diyos nga nagtawag sa aton nga magtuo sa iya, masaligan. Gani nahibaluan namon nga himuon gid niya ang amon ginasiling nga ini. Ang Diyos abyan wala naga sugo sa aton sa paghimo sa isa ka butang without providing what you need to do it. Ang i-anointing isa ka sign that He is equipping and empowering you to fulfill an assignment He has given you. Una nga pagtawag sang Ginoo sa imo is ang pagtawag sa imo dira sa kaluwasan. Luyag sang Ginoo nga ikaw magabaton sang iya nga gasa sang kaluwasan nga yara lamang dira kay Kristo Jesus. Patihi ang ginhimo ni Kristo dito sa krus sang Kalbaryo sang iya ginhatag ang iya nga kinabuhi agod nga kita makabaton man sang bag-o nga kinabuhi. Kinabuhi nga wala sing katapusan. Kasama sang kamatayon ni Jesus, kita man na patay no, sa aton nga daan nga kinabuhi. And sa iya pagkabanhaw, kita nabanhaw sa bag-o nga kinabuhi. Tuyag mo ba lang ang resurrection power sang Ginoo? Pamuhat sa imong kinabuhi. Then you need to understand what it means to have His anointing. To understand ang anointing sang Ginoo, you need to keep a few things in mind. Una, when God says, do it, you can count on His anointing. Ang last assignment sang aton Ginoong Jesus sa iya mga disipulo, daw ka imposible himuon. There was no way nga dalon nila ang gospel to the ends of the earth. Kun wala ang gahom sang Ginoo, hindi kini nila mahimo. Ang Diyos masami maghatag sa aton assignment.

0: sa James 4:2, nagasiling, you do not have because you do not ask God. Nani pangayo at tatag. Sang aton nga ginakinahanglan. Tandaan mo, the one who calls you is faithful and he will do it. Amo na aton nga pabalon, subong nga Monday.
1: Oras na! Pilipinas!

Alas 8, 18 ang aton takna. Hello dira kay Tristan sa Tampakan. Sa Gulay family mo, yung maayong aga, Miga Joy. Ang iya pa ng miyaw. Hello man kay Richelle Ramos. Hello, Sel. Kumusta na? Balya, good morning, Ate Joy. Background ko ikaw di. Sa diin ka subong. Long time no see, Miss Yo. Gapon sa ano, isulan ba o kontakurong? Hello man kay Roda sa De Sales family. Mga public service announcement, taga-ananay naton Ligua. Naka-answer ka na ba sang survey form? Short lang din ng survey form naton dira sa aton na FB page. Lihug ko take time bilang tig palamati naton dari sa DXKI. Importante ang imo thoughts, importante ang imo listening habit sa amon. So please do answer ang aton short survey dira sa FB page sang 1062 DXKI. Thank you gid sa inyong suporta. Ari anay aton nga mga dugang pahibalo sa action line idulong ni Miga Jen.

0: Action Live.
1: Abyan kabahin sa pagpalambok ug pagpadayon pag-id sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
0: Action Live.
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 12, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page

page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.

0: months nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements information system. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Nahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imuuma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Line!
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action! Line!
0: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 090

0: 0971-1264 or sa Facebook, Stu Faps Region 12.
1: Action! Line!
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Inisya importante una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Line!
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mong mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
1: Action! Line!
0: Kinapahibalo sa tanan yung mga taga-Tivoli nga nagadawat na ang Howard Hubbard Memorial Hospital sang medical assistance halin sa LGU Tivoli. Mas dali na karon nga mag-avail sa mga serbisyo medikal kaparehas sang emergency snake bite care, inpatient services kag outpatient services.
1: Action! Line!
0: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
1: Action! Line!
0: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang fee. Mga interesado, pwede kong maglakat every Monday. Kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA birth kit, Form 137 or 1 or TOR, passport size ID picture.
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Alas 8:37 ang aton takna. Good morning dira sa imo, Maring Abe. Pag subong man kay Paring Ray, mga listeners ta dira sa Takurong, Gonzales Navarro family, mayad-ayad gid nga aga. Dari kita sa aton nga talakayan portion. Usually pag Monday, mayara kita family counselor nga kaupod diri sa oras na Pilipinas. Nara na ba sa pihak linya? Si Kuya Danny Solidom ang aton nga family counselor sa Malay Boracay Lifeline. Kaya phone patch na no, ma-istorya natin si Kuya Danny. Istoryahan naman natin liwat. Kaming topic may kaangtanan sa bullying, pagkalulong sa mga kabataan sa mga online games. Kasi itong Friday abyan, may natabo na naman nga shooting incident. Particularly sa Pungsod, Thailand. Kasubo gid, no? Involved diri ang 14-year-old Japon, eh? Nga pamatanon. Very sad ang ininga insidente tungod kay ang unang shooting na tabo sa Ila Balay. No? Iya mga lolo kag lola ang unang biktima dere dayo naglakat siya sa school, and then ang mga teachers niya tima dere linta pa sure as of now may mga bawian sang kabuhi no, so lima ka teacher then apat kag ang iba kasubo na lakip dere ang suspect sa ginbawian sang kabuhi. So amo na ang aton nga pag-aistoryahan subong diri sa aton talakayan portion upod kay Kuya Danny. Good morning, Kuya Danny.
1: Good morning, Miguel.
0: Opo, maulan din po ba dyan sa Boracay?
1: Oo, medyo. In fact, the other day, na-cut off yung biyahe coming from the mainland entering the island. Wala akong nalaman na sana merong mga aeroplano na nakatawid before na cut off yung biyahe. Medyo malakas.
0: Hanggang ngayon ba, Kuya?
1: Kahapon ay medyo maganda ang panahon sa until afternoon and then early evening, umulan uli ng medyo malakas. Well, panahon pa rin talaga ng habagat. So, we are, and then, of course, meron tayong, ang alam ko, merong parang tatlo yata na bisita na bagyo.
0: Sunod-sunod.
1: Sana hindi pumasok sa, hindi pumasok ng lubusan kasi parang tail end yata kami.
0: Ayan. So, ingat-ingat.
1: Parang panahon sa nangyari sa Thailand.
0: Oo, Kuya. lungkot naman ng nangyari sa Thailand. Mas malala yun, no? Kumpara dun sa mga na-experience last time sa yung sa Tacloban, then sa ibang incident na naitala sa Germany, sa Amerika, no? Parang nakikita natin na nagiging

0: naging global siya na pangyayari involving young people. Kaya alarming na siya talaga na dapat bigyang pansin natin.
1: Yes.
0: Oo.
1: Go ahead.
0: Yes, kuya. Kasi isang factor dyan, nalulong ang mga kabataan sa online games, diba?
1: Yes. Mm-mm. Yes.

0: modeling.
1: Mm.
0: So, natutuwa ako ngayon sa marami nating mga information na mababasa, nakikita na ang mga tatay na closely related sa kanilang anak, yun ang nagiging mahusay na pagpapalaki. Meron pagpapahalaga sa kanilang magmahal. And therefore, dalasang sino ang mga bully na mga sa kula.
1: So, usual na mga attitude at

Itu yung pagpapahalaga sa respeto. And then pagdating ng until 6 years old, dito naman dinidevelop ni tatay yung pagbibigay ng mga boundary, pagbibigay kung ano ang dapat at hindi dapat, yung pagpapahalaga sa kapwa-tao, at si tatay ang nagmumodel nun. Kapag nawala daw itong mga bagay na ito, masyadong malaki na ang gap para sa kanilang kabutihan. In fact, but by age 3, ang creativity ng bata ay 85% developed. At age 6, ang

0: we should be everything. So that i-balance. And I remember hearing a preacher, ang sabi niya, kapag naayos natin ang kabataan sa unang anim na taon, chances are magiging maayos din sila na bahagin ng lipunan.
1: So, nanay, no, malaki ang role mo for the first 3 years. Dapat nandyan ka talaga para sa anak mo. Diba, no? And hindi agad academic.
0: hindi ka agad.
1: Tama yata ang ginagawa ng Japan, kuya. Diba, no?
0: Ayan. Oh. Actually, ano, meron akong na-meet na isang, ano, na isang kaibig beauty as well. Meron daw isang school sa Iloilo na dating nagtuturo sa Japan at inadapt na ito sa Iloilo. Look forward na mapuntahan ko yung, no, yung school na yon. Pero, diba sa Japan until grade 4 walang ano, walang exam.
1: Opo.
0: At pero ang isa doon sa binibilib ko will be kung paano sila maging isang nationalist talaga. Kasi kung you imagine, bihira sa kanila ang ano, bihira sa kanila ang merong service going to school, di ba, naglalakad lang sila. At alam nila kung ano ang pipindutin kapag sila ay tatawid ng kalye. Ang opposite, parang lang ako nadalta na ang isang kabataan estudyante ay nasagataan ng nagsasagyan kasi papasok sa school. Parang walang ganon.
1: Disiplinado so, din, no, mga bata.
0: Yes.
1: Kusa silang kumagawa ng gawain.
0: Yan. Okay. At ang discipline nang ay nangyari nung talang kabataan.
1: Oo.
0: Yung la, ano.
1: So, first 4 years.
0: Yes. At malaki ang papel ng ginagampanan ng mga magulang doon sa first 6 years in the development of a child.
1: Kaya mahalaga talaga nandyan ang mama at papa na umaalalay at tinututukan yung kanilang mga anak. No. Pero meron talagang pangyayari, kuya, na wala dyan ang parents. Kung halimbawa mga lolo at lola naman ang naiwan, paano naman yon? Ano ang dapat gawin?
0: Actually, merong nagsabi na to, hindi lamang ang bata ang magbe-benefit, kundi ang lolo at lola. In fact, sinasabi nila yun, isang bahagi sa longevity of the lolo and lola is the relationship with their grandchildren. So, ako actually, ano, sabi ko nga, baka pwede yung anak ko mas malapit sa akin. Mirela, meron akong dalawang apo. And next month, magkikita kami sa Cebu. But, you know, sana palagi ako dyan sa Mindanao. But, you know, time constraint din. So, siguro mahalaga dito na alam ni Lolo at ni Lola kung ano ang mga boundaries, kasi ang sabi nila si Lolo daw at si Lola ay do well off na at nagkakataon na yung mga hindi nila kayang ibigay nung unang panahon sa kanilang mga anak, ngayon kaya na nilang ibigay sa kanilang mga apo. So siguro warning na ano, instruction will be okay, pero sana walang ano, hindi na pamper ng gusto.
1: Huwag i-spoil ang apo. Diba?
0: Anaka.
1: Oo.
0: Kasi diba, maririnig natin yun. Dati hirap na hirap akong bumili ng ganito at ganito sa aking anak. Baka this time, lahat ng gusto ng apo ko ay ibibigay ko.
1: Di rin maganda na lahat na ng gusto. Ikaw ang pupuno, diba?
0: Yes. And siguro ang mahalaga dito is ingat din siguro si Lolo at Lola. Sabi nga, ang post daw ng isang careless na nasalta ay masyadong mahal. At ang produkto nito ay isang movie na magiging priceless. So, ano ang dapat natin gawin? Unang-una is that ang sinasabi ba natin sa mga batang ito ay totoo? Is it true? So, hindi ako bibitaw ng isang statement na hindi totoo. Pangalawa siguro ay hindi ako bibitaw

0: ang isang salta na marinig lang ngayon ng isang kabataan kung hindi ito kailangan. Okay? So, dapat totoo. Pangalawa, ito ay kailangan. At pangatlo, hindi ako bibitaw ng salta na kahit maganda, pero walang kindness. Okay? And naniniwala ako na kapag ang sinabi natin ay totoo, kapag ang sinabi natin ay mahalaga, at ang sinabi natin ay merong kindness na nakabalot doon, magiging maganda ito sa buhay ng isang kabataan. Kasi madalas ang ano, ang approach natin, lalo na kung napapasilang natin sila kapag mali ang ginawa, ay medyo harsh ang boses. Merong isang nagsabi na ano, yes, kung maganda ang sinabi mo pero hindi maganda ang pag-deliver, then wala itong masyadong impact sa isang kabataan.
1: Yan usually yung ano, no, weakness natin, no, yung na ano yata na adapt ng mga magulang yung paraan ng mga former mga parents nila, no, like yung Spanish system, 'di ba, yun yung na experience ng mga lolo't lola, no, mga nanay at tatay, and then parang naipasa hanggang sa ngayong generation, which is hindi naman yun yung appropriate approach sa kanila.
0: Yes. Ang siguro mahalaga dito will be ano, nagiging maingat tayo sa pagdi-deliver sa matatanggap ng mga kabataan. Yun din ang ipapasa nila later on. So, parang from one generation, ano ba ito? Parang naging curse na siya na from one generation to another. At malungkot dahil mas lumalala. Diba? So, resulta ito ng tinatawag nating, di ba, merong dalawang klaseng reinforcement. Meron tayong tinatawag na negative reinforcement wherein kapag mali ang bata, doon mo lang siya nakikita, doon mo lang siya papansinin. At ang isa ay ang positive reinforcement wherein kapag may nakita kang tamang ginawa ang bata, dapat alam niya, dapat aware siya na merong nakamasid at merong merong magsasabi ng maganda sa kanya. So, siguro it's about for us. Baka sabi na namin eh, kung merong itagandahan, kahit maliit lang kapatid na may itagandahan, iba sa mga tayo na makita natin sila at i-push natin na, uy anak, ang maganda yung ginawa mo. Halimbawa, kapag nakita natin yung ating mga aras na nag-aaral, isa ba tayo na, anak, you're doing a good thing. Basta tama at ayon doon sa panuntunan, it's about time na pansinin natin yun. Bigyan natin ng malaking pagpapahalaga kasi kapag nabanggit natin yun, nai-encourage sila mismo and mag-aak din sila on the basis of how we connect and on the basis on how we deal with them in a positive way.
1: Ayun. So, positive reinforcement. Yan yes. Yung yes. Way dapat, di yung negative, no?
0: Yan. Yes.
1: Kung sila ay may manapapansin tayo, kuya, no, na may na bullying, ganyan. Ano ang approach natin dapat sa kanila?
0: Ang unang-una will be, kausapin yung bata and i-direct doon sa mga statements na binitawan. Kasi ang mahalaga dito will be kung paano natin nakikita yung ating mga anak doon sa observation. So, lahat naman ng kabataan ay may weakness, pero lahat din ay merong strength. So, kung ang nakita ng isang bata sa kapwa-bata ay hindi maganda, direct natin doon sa ano ba ang strength ng batang ito. So, mahalaga dito na how much do we know our children? Okay. Dahil kapag kilala mo yung anak mo, pwede mong iinahan sa kanya na anak, hindi ito totoo dahil ganito ka. At sabihin mo yung mga qualities sa yun. Pangalawa will be go directly sa teacher insight kung sa school dito nangyari. wag mong awayin yung parents sa mga magulang na nang bully. Wag mong awayin yung bata na nang bully kasi some of them are also acting because they are also struggling. Hmm. So kung yun ang pagpapakita niya ng kanyang lakas, dahil ito ang kapananaw niya, ito ang pasidistang niya na kayang-kaya niyang bulihin ang lahat ng tao. So hindi maging healthy na ikaw ang mag-a-accordi. At si teacher, at kung hindi siguro masog ng teacher, di baka pwedeng sa principal. So hindi ito dapat tinatago. Dapat i-address ito. And mahalaga dito will be wala kang kinakampihan kundi meron kang sinusuportahan. Kasi kung minsan ang bata kahit mali kakampihan mo dahil anak mo yan, diba? Pero ang support is that dapat ang kininang bata na merong laging responsibility at merong consequence ang bawat action natin na ginagawa sa ating kapwa.
1: So hindi dapat i-set aside lang no kung may nakikita kang nangyayari, no, baka kasi mag-pile up yan at lumala pa, 'di ba, ang sitwasyon. As early as possible dapat ma-address yung problem. Malamang sa malamang, yeah, itong mga nangyayari ito, no, itong mga incident, parang hindi nabigyan ng tamang pag-process yung mga bata. Yes. Na-pile up na, 'di ba? Napuno, yes, na.
0: And siguro ang pagkakatulad ng nangyari sa ibang bansa, Indonesia at saka sa atin ay kung titingnan natin, ito ay binuli ng medyo matagal. Kumbaga hindi ka agad na address ang ang
1: yung sitwasyon. Sa Thailand din kuya, no, itong huli. Yes. Huli sa Thailand.
0: Yes. Mm-hmm. So napuno na rin sila. Ba, napuno na rin ang bata and therefore hindi na kaya, so sa sabog talaga. At nagkataon na sa pagsabong niya ang mahal niyang lolo't lola, ang parang may teacher pa nga yata eh.
1: Opo, limang guro.
0: Yes.
1: Parang galit na talaga. Parang galit sa mundo, so, parang ganun ang dating.
0: Yes. Yeah. Pero kung ikaw ay 14 at galit ka sa mundo, hindi ito basta-basta kaagad nangyari, kundi matagal na. Baka 1 taon, kung asyong kasi kadalasan nag-aagis ang bata at 13 kasi teenager na siya eh. So, kung 1 taon, can you imagine, dalagalan niya ito for the last 365 days of his life. So, talagang sobra, hindi na nakaya.
1: So, ang gagawin natin is yung regular na pagtatanong, kuya, pag-check sa ating mga bata, no, kung kumusta sila, ganyan, no, para malaman mo kung anong nangyayari.
0: Actually, ang mga tinatanong ngayon, sir, ano ang bagay na nagpasaya sa'yo sa araw na ito? Ano ang mga bagay na ginawa mo na nakatulong ka sa kapwa? Ano ang mga bagay na naging kondisyon mo para ang kaibigan mo ay naging mabuti? So, kasi daw ang kumusta ay masyadong doon.
1: So, specific ang dapat ang tanong para makapag-share siya.
0: Yes. Ayan, kasi hindi sabog ang kanyang ano. Kumaga, hindi mo na sa titigil ang din mag-isip siya, ano nga ba? Eh, kung ang tanong mo ay 24 hours. So, pero, diba, fine. Ginawa tayong maganda kapag may ginawa tayong nagpasay sa isang tao. Simple po ka agad yun. At ang feeling ay that meron kang nagawang tama.
1: Ayun. So, magtanong ng specific question para makakuha ka rin ng specific answer. Yeah. Diba, no? At be intentional na makinig.
0: At bigyan ng panahon ang bata na magkanto. Kung tumigil siya ng 1 minute, ito okay na. Okay? Dahil, habang pinaprocess, kumbaga, by the way, bago ko makalimutan, kapag kausap niyo po ang inyong anak, can you remove your cell phone at maging cell phone ng bata? Okay? Huwag niyong Yan, yung mahahawakan ang cellphone nyo habang kausap nyo ang inyong mga anak.
1: Mm-hmm.
0: At before then, mahalaga yung focus na yun. Kasi, binigyan ako ng panahon ng aking nanay ng aking tatay para ikwento ko yung nangyari.
1: Mm-hmm. How about naman, kuya, kasi yung mga bata ngayon parang sobra yung panahon nila sa kanilang gadget, 'di ba? At ang isang factor din dito yung mga mobile games na nag-influence sa kanila. 'Di ba? Isa 'yan, kuya. Parang meron kasing ano dun sa game na 'yon, challenge sa kanilang game na parang nire-reward pa sila pag ginawa nila yung challenge.
0: Kaya nga ano, sa tingin ko ano, yung move na narinig ko one time yung secretary ng DepEd na pagpasok sa school baka pwedeng ang cellphone wala sa bata. I remember before nung sa grade school yung anak ko, bawal ang cellphone. Pero lahat ng parents merong contact number sa school na kung may nangyayari, itong number ang tatawagan. Kung merong ibibilin, itong phone number na ito ang tatawagan. And I hope baka pwedeng ganito na rin ang gawin natin. Kasi to ban cellphone, malaking bagay na yon. Ang siguro, another ngayon na development will be, walang cellphone ang bata habang wala pang 16 years old. Baka pwedeng ganon. Kung kaya. At ang mga bagay na ito, hindi pwedeng bigayin. Siguro unti-unti. Una kong ginawa sa mga kabataan na nahawak ko dito sa kapag alas 9 na ng gabi, dapat ang cellphone na sa nanay na. So walang cellphone ang batang hawak kapag nasa room siya kasi hindi natin alam. I think I told the story before ng aking kamag-anak na from grade 1 to grade 5 nasa top 5 yung bata nito, pero later on nung pumasok siya ng grade 6, grade 7 nalayo ang nangyari kasi sa inaabot ang bata sa games until 2 o'clock in the morning. So pagpasok na school, lugo-lugo kasi naantok at hindi makakabigay ng attention sa klase kasi preoccupied ng games ang bata. So siguro it's about time for us to control and it's about time for us to limit those boundaries kasi mahalaga. Kapag walang boundary, chances ang bata parang nakalabas sa kwadra kasi walang boundary.
1: Mm-mm. Kasi wala pa yan silang parang sense of yung discernment, no? Parang wala pa yun sa kanila. So, kailangan talaga guidance ng parents.
0: Yes. So, pero kung titignan nga natin ngayon, kahit yung mga adults na, kahit mga parents themselves, that's a struggle kung paano tumigil sa games, kung paano tumigil sa
1: phone. Oo, kasi nakaka-addict.
0: Ang sabi, narinig ko yung sa US Senate, ang sabi nila, most of the apps ng cellphone are designed to be addictive. Okay.
1: So, dapat, beware.
0: Yes. Yes, okay. And siguro, dalawa, beware and be a model.
1: Yan. Okay. Oras natin, Kuya, 9:11. Anong magiging paalala natin sa ating mga tagapakinig?
0: Siguro ang paalala natin will be, pag-uwi ng bata sa school, galing sa school, bigyan siya ng panahon para magpahinga, mag-ayos ng sarili. And then, pagdating sa dining table, it's about time for us to kumusta natin ng mga anak, isang bagay na nagawa mo ngayon na nagpasaya sa sarili mo, ano ang isang bagay na nagawa mo na you feel connected with other people. So, i-review natin yung mga bagay na yun. And siguro, most importantly, sir, kung ang ating relasyon sa ating mga anak ay wanting, kumbaga talagang hindi tayo nagbibigay ng panahon, it's about time for us to adjust our schedule. Ayoko ng tanong ng isang bata na sabi niya, Sir Dan, bakit ang tatay ko kapag kausap ang kaibigan na maabot sila ng isa, dalawang oras, pero bakit pag yung panahon na nag-uusap kami, okay, 10 minutes masyadong nang mahaba para sa kanya. So siguro it's about time that we give time for to our children. Time na maikunit natin ang sarili sapagkat sa kanila, love means giving time.
1: Time, no? Yun talaga ang pinakakailangan. Thank you, Kuya Danny, sa panahon You're din welcome. Po na binigay niya sa amin your precious yes. time.
0: Okay, yeah.
1: Ayan. God bless you po. Ingat po dyan sa Boracay.
0: Ikaw din dyan. Maraming salamat and God bless you too.
1: Ayan, abiyan, no? Importante gid na matagan sang pag-on nga pundasyon ang aton mga kabataan kasulod sa 0 to 18 years nila. Kaya importante man ang panahon nga ginahatag sang ginikanan sa first 6 years. So 3 years si nanay ang magtutok, then from 3 to 6 naman, no? 4 to 6 ang tatay naman. So, may kanya-kanya kitang mga role dira, no? Bilang ginikanan para ma-mold sang insakto ang aton mga kabataan. So, deep connection ang itong kambal ni Kuya Danny Kagina. Again, remind niya, no? Sa mga parents, tagaangid sila sang quality time. Naton sila madisiplina sa insakto kung hindi ta deeply connected sa ila. So importante nga bakod ang relasyon mo sa imong bata. So be inspirational ang nanay, ang impluwensya mo sa imong bata for the first 3 years, pertigid na ka importante kay dira ang right brain development sa aton bata, no? Improve natin ang creativity nila, mga values nila i-establish natin. Pakikipag kapwa man nila, no, friendship nila sa mga bata nga iban, and inculcate ang respeto. Respeto sa isig katawo. And then, ang modeling, number ni Kuya Danny, no? Importante nung mapakita sang tatay iyang instruction, iyang gina-model. Set natin ang ilang boundaries. So, hindi sila pagpagustuhan lang. Nagaangid boundary para may ara sila sang disiplina sa ilang kaugalingon. Alas 9:15 ang aton takna. Wala si Ma'am Liz Subong, no? So, replay lang daw kita, anay.

ang uri ng kakayahan. Isang halimbawa sa mga ganitong sitwasyon ay ang tungkol sa interes ng perang ating inutang. Ito ay ating paksa ngayon. Papaano natin kukwentahin ang interes ng perang inutang? Magkano ang babayaran? Hanggang kailan ito babayaran? At iba pang katanungang mangangailangan ng kasagutan. Ang interes, para sa inyong kaalaman, ay ang karagdagang halaga na idinadagdag sa kapital o principal ng halagang inutang. Ang kwento ngayon ay tungkol sa problema ni Vic, isang magsasaka. Hindi alam ni Vic kung papaano kukwentahin ang interes ng perang balak niyang utangin sa kooperatiba. Hindi niya malaman kung magkano ang kanyang babayaran at kung kailan ito magsisimulang magbayad. Tinulungan naman siya ng kanyang kaibigan si Pedring na empleyado ng kooperatiba. Pakinggan ninyo kung papaano ipinaliwanag ni Pedring ang tamang pagkwenta sa interes. Ano-ano mga bagay ang ikinukonsidera ni Pedring sa kanyang pagkukwenta? Sige nga! Tingnan natin kung maunawaan ninyo kung papaano nalutas sa pamamagitan ng pagkwenta sa interes ang isang problemang nangangailangan ng kakayahan sa matematika. Ang sitwasyong ating isasadula ngayon ay pinamagatang pagkuha sa interes.

0: Paring Big, pasyal ka dito sa amin, ha? Halika. Pumasok, ka. Opo.
1: Oo nga, paring Pidring. Magpapatulong sana ako sa'yo.
0: Pare, tungkol saan? Basta makaya ko eh, hindi ka magdadalawang salita.
1: Kayang-kaya mo to, pare. Alam mo naman ako eh, hindi nakatapos sa pag-aaral.
0: Ikaw naman, pare, oh. Kailangan ba ng opinion ng dalubhasa yung isasangguni mo at ikaw eh, nagsisentimiento na naman?
1: Totoo naman, pare. Ako hindi na nasasaktan kapag napagsasabihan ng ganyan. At saka alam kong ikaw ang taong dapat kong lapitan dahil empleyado ka ng kooperatiba dito sa ating bayan. Tungkol kasi sa bagay na yan, ang isasangguni ko sa'yo.
0: Talaga? Oh, sige na nga. Pero relax ka lang, ha. Masyado kang namumroblema. Sabihin mo na nga yung sadyam at baka saan pa mapunta itong usapan natin.
1: O sige. Alam mo, pare, balak kong umutang sa ating kooperatiba.
0: Siya nga. Eh, magkano naman ang balak mong utangin, pareng Victor?
1: Malaki-laki rin. Mga 50 mil.
0: Wow! Malaki-laki nga. Pero mabibigyan ka ng ganyang kalaking halaga, pare.
1: Salamat naman. Pare, pwede bang ipaliwanag mo kung papaano ang bayaran? Kung magkano ang tubo? Kung hanggang kailan babayaran at kung ano-ano pang rekisitos?
0: Yun lang ba, pare? Madali yan.
1: Ang pagkakaalam ko, pareng Pidring, sa loob ng 2 taon yan babayaran. Pero hindi ko makuwenta kung magkano ang babayaran ko at kung kailan ako magsisimula magbayad. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi sa akin tuwing 3 buwan yata ang pagbabayad.
0: Tama ka, pare. Tuwing 3 buwan nga. Teka ha, kukunin ko yung mga papeles ko nang ako'y umutang nung nakaraang taon. Ipapaliwanag ko tuloy kung magkano ang tubong babayaran mo sa perang gusto mong utangin. Magkano ang babayaran mo sa loob ng 1 taon? At kung magkano ang babayaran tuwing 3 buwan?
1: Salamat, pare. Sabi ko nga ba't sa'yo hindi ako mapapahiya. O mag-aalinlangan magtanong eh.
0: Teka ha, sandali, pare. Kukunin ko lang mga mapapeles para makasiguro tayo kung magkano nga ang interes.
1: Sige, pare. Hihintayin kita.
0: Sandali lang ako.

0: Ayon dito sa mga papeles ko, pare, ang halagang iyong uutangin na 50 mil ay mapapailalim sa 20% interes. At ito'y babayaran mo kasama ang tubo sa loob ng 2 taon.
1: Oo nga.
0: Ngayon, teka, kwentahin natin ang magiging tubo. Ang interes. Pare, alam mo na yon, di ba? Ito ay dagdag na halaga na isasama sa kapital na iyong inutang. Okay. Ang 20% ng 50 mil ay 10,000 sa loob ng 1 taon. Kaya 20 mil sa 2 taon. Ang 10,000 ito

0: ay yung babayaran ng 4 na beses sa isang taon. Inulit ko, pare. Ito'y bukod sa kapital, ha?
1: Oo, pare. Kung gayon, pagkatapos ng 3 buwan, ako'y magbabayad ng interest ng 2,500. Tama ba?
0: Tama, paring Vic. Kung susumahin ang 2,500, ito ay may total na 10,000. Yung 50 mil na may hahatiin sa 2 taon na pagbabayad. Sige, kwentahin natin. Ito pare. Ito pare ang babayaran mo tuwing 3rd buwan. 8,750. Ang interest ay 2,500, hindi ba? Idagdag dito ang 6,000. 250 para ito'y maging 8,000. 750. Ang 6,000, 250 ay ang bayad mo tuwing 3rd buwan para sa kapital. At 4 na beses mong babayaran ang 8,750 sa 1 taon. Kaya meron kang kabuuang 35,000 na siyang kalahati ng halaga na yung babayaran sa 1 taon. Nakuha mo pa, pare?
1: Oo, pare. Maliwanag.
0: Sa 2 taon, ang perang uutangin mo ay babayaran mo ng 70,000. Yan ang kabuuang perang yung babayaran kasama ng interes. Para madali mo makuwenta ang interes, kailangang alam mo kung magkano ang principal na halaga, ang porsyento ng interes, at ang panahon na dapat bayaran ang pera. Halimbawa, pare, ang principal na halaga ng perang uutangin mo ay 50,000 piso na may 20% interes para sa 2 taong pagbabayad. Gamitan mo lang ng multiplikasyon ang 3 data na yan. 50,000 piso i-multiply sa 20% o 0.20 ay katumbas ng 10,000 piso sa 1 taon. 10,000 piso i-multiply sa 2 taon magiging katumbas ng 20,000. Oh, di ba madali lang, pare?
1: Nako, maraming salamat, pareng Pedring. Ngayon, alam ko na kung magkanong pera ang ihahanda ko bago sumapit ang 3rd buwan.
0: Wala yun, pare. Sikapin mo lang na hindi ka papalya para wala kang karagdagang interes.
1: Asahan mo, pare.

Nabanggit sa ating kwento kung papaano kukwentahin ang interest. Magkano ang perang babayaran ni Vic tuwing ikatlong buwan? Magkano ang interest tuwing ikatlong buwan? Ilang beses magbabayad sa loob ng isang taon si Vic? Sa loob ng isang taon, magkano ang babayaran? Sa perang mauutang, magkano ang kabuuang perang ibabalik niya pagkatapos ng dalawang taon? Magagawa mo bang kwentahin ang interes ng 30,000 pagkakautang na may interes na 20% sa isang taon? Magkano ang kabuuang perang babayaran sa loob ng isang taon na isasama na ang halagang inutang at ang interes? Magagamit ba ninyo sa inyong pamumuhay ang kaalamang natutunan ninyo ngayon? Tandaan, kailangan din nalinangin ang iyong kakayahan sa matematika. Inaasahan namin na may natutunan na naman kayo. Tandaan, kailangan din na linangin ang iyong kakayahan sa matematika. Muli, maraming salamat sa inyong lahat.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Jesús. Amen.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Yun. Maganda, maganda umaga po sa inyo lahat. Good morning. Kayo pinanonood na nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Maganda umaga po. Maulang umaga po sa inyo pong lahat. Kami po ang inyong mga lingkod. John Melang, kasama si Teo Boy at kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kuya Willie Basilio. Ayan. Kuya Willie, kumusta po? Ayan. Ako ba ang nawawala o kayo?
1: Eh, malinaw kayo dito sa amin. Ewan ko sa inyo.
0: Ayan. Si Kaina?
1: Malakas ka, malakas ka. Malinaw. Di ba ako marinig?
0: Maganda umaga po, Lolo Willie.
1: Ay, maganda umaga rin po, Lolo Jonel.
0: Ayan, ano sabihin mo?
1: Hello, Teo. Morning. Morning.
0: Ayan, Tito Willie raw. Lolo Tito Willie. Ayan. Birthday ngayon ni Teo. Ayan, ito naman sa likod pa yung decorate.
1: Hello, happy birthday, Teo.
0: Happy birthday daw sa iyo. Ano raw gusto mong gift? Narinig mo, Kuya Will? Ano raw gusto mong gift? Cash!
1: Talaga.
0: Dako eh.
1: Aral na aral.
0: Walang araw sa iyo. Nagulat niya ako. Binidyo ko eh. Hindi ko akalaan yun na isagot. At naipos ko tuloy sa sobrang tuwa ng lolo. Sabi ko, pag bata pa, cute. Pag hindi na bata, hindi na cute. Pag sa'yo. birthday niya ngayong araw na ito. At sa lahat ng mga nagbe-birthday po dyan, ngayong araw na ito, sa buong isang linggong ito, maligayang bati po sa inyo pong lahat. At maulang araw po sa inyo, Kuya Willie. At sa lahat ng mga kasama natin dito sa Family Matters. Ayan. Kumusta po kayo, Kuya Willie?
1: Ito po.
0: Nabawala talaga.
1: Medyo... Oh. Wala ba ako? Hindi mo... Marinig.
0: Dito lang sa akin.
1: So, dito sa amin ay may manakanakang pagbuhos ng ulan. Pero binabantayan mabuti yung level ng tubig sa Marikina. So, yun po yung pinakaano natin eh. Bantayan natin para paglilikas ba. Nasa malapit na po ka nung nakarang mga ilang oras sa pagtulog ay malapit na po doon sa pinakahuling level ng para maglikasan dahil sa umapaw po ang ilog Marikina. Nakabantay naman ang lahat ng ating mga LGU mga lingkod bayan at nakahanda po. So yan. Papasalamat tayo kay Lord sa kanyang katapatan, kabutihan, pangalaga at pagpapala pa rin. Salamat kay Lord. Kaya po, bantay tayo mga kagapay sa kanyang lugar natin. Ho. At yung pong mga hindi inaasahan, hindi ginugusto, pero nangyayari po sa kapahintulutan ng ating Panginoon.
0: Amen. Ayan, natay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng tumusta ba dyan sa Marikina, Kuya Willie?
1: Ayun po. Sabi nga natin ay patuloy ang pagbabantay dun sa level ng tubig sa ilog at may pag-aapaw na po.
0: Todong
1: pag-iingat at nakahanda po naman ng ating LGU para po agapayan yung ating mga kababayan dito.
0: Kami man dito sa Bulacan, majority of our towns and city ay lubog sa baha. Kaya talagang panalangin natin na talagang patuloy na karunungan sa ating mga pamunuan at yun din mapanagot ang mga involved sa gumamit ng kwarta ng bayan pero hindi nararamdaman. Mula pa ng panahon ng Pangulong Duterte ayon sa Diskaya, doon sila nagpasimula ng panahon ng Unity at ngayon panahon ng Marcos na hiwalay na sa Duterte, lahat ay mapanagot. Kaya ipanalangin po natin yan. Samantala, ay tayo may patuloy na mag-ingat, huwag tayong luso na luso sa bahay hanggat maaari. Dahil po marami po ngayong danger sa sa pagluso. Meanwhile, we want to thank you for joining us today. At ngayon po ay August 10. Birthday ni Teo. Happy birthday, Teo. Happy birthday din daw. Pero nag-celebrate na ang Darlucio family kahapon dito sa treehouse. At ang Milan naman kahapon, kagabi. Kaya ngayon ang talagang birthday niya, pahinga na. Ayan. Kaya excited na makasama sa broadcast si Teo Boy. At siyempre, excited din ang ating mga kasama nanonood at nakikinig sa atin. Kaya, baka may babatiin po kayo?
1: Opo. Siyempre, hindi po bagay na kaligtaan. Yung mga may kaarawan po sa atin dito ay binabati natin. Bagaman ang una po dito sa 12, si John Imon Saldana, nasa Canada ang family nito. Kasabayan po si pinsan ng Ate Edna sa De La Paz, pero Santiago sa apelido ng asawa, si Clarissa Santiago. And then on the 14th birthday po ni Vince Gabriel Lopez. At nakumusta ni Ate Edna kani-kanila lang kagabi tsaka kani-kanila lang ang Ate Marlin namuko ng binakayan kawit ay baha po sa kanila.
0: Sa ang aking sagap.
1: Opo, kaya
0: lang din.
1: Papasalamat tayo na iniingatan sila ng Panginoon. Welcome back kay Ate Josie, bagaman matagal na hindi po nakauwi, pero kasama sila ngayon at salamat sa Panginoon. And of course, yung pong ating mga tita sa Cavite, tinetext patuloy ni Ate Edna isa-isa para makakumusta po sila. Dangan eh, mabababa po lugar, lalo na sa Imus. So kinukumusta po natin ang mga tita natin sa Cavite.

0: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
1: Words can build, words can destroy. Napakahalaga po ng ating mga wika, wini-wika sa ating pong mga bata. Tuunan po natin yan mula sa inyong Mommy Becerias dito sa memo ni Mommy. Ano-ano ba ang mga wika na ating pinag-uusapan? Una po ay yung wika na nagbibigay ng lakas ng loob. Yun pong mga bata na pinanghihinaan sa kanila pong mga ikanga ay kakayahan, ay maari po nating bigyan ng mga wika ng pampalakas ng loob. Ano po ang nilalaman nito? Ang nilalaman nito ay ang kanila pong mga past victories. Yan. Yung kanila mga napagtagumpayan ng mga bagay, yung mga bagay na kung saan ginamit nila ang kanilang kakayanan. Dahil magkatugma po yun, pagpapadugtungin natin yung lakas ng loob niya, dapat makita niya na ang pinanghuhugutan nito ay yung bagay na kanyang mga nakayanang gawin. Yan. At hindi yung titingin pa sa iba, kaya wag natin siyang bibigyan ng comparison. At ikit sa lahat, tingnan natin ano ba talaga yung kanyang kakayahan. Hindi yung nais nating makita sa ating mga bata. Ganun din naman, maganda po na kung tayo ay makapagbibigay ng wika na nakagiginhawa. Yung pong nakakaginhawa na wika, ito po yung mga wika na nakikita ng bata na nakakagaan tayo sa kanila. Yung bang nakakagaan sa pakiramdam. Ibig sabihin, ang mga wini-wika natin ay mga yung katotohanan na hindi naman lahat ng buhay ay mabigat. Kasi minsan, parang ang babata pa nila ay nais natin na ipadama na sa kanila ang kabigatan ng buhay. Pwede naman po nilang maintindihan ito, marinig sa atin. Ngunit mas maganda po kung ito ay mas marami silang maririnig dahil sa katotohanan po, nasa pananaw yan. Alam mo anak, ito sana no, ang bigat-bigat nito no, kasi kaya na. Sige, yan itong gagawin natin dyan. O, di ba? Kasi dito makikita niya ang isang kaginhawahan mula sa strategy, mula sa sistema na ilalagay natin sa kanya. Okay, mahalaga rin po itong isang klaseng wika na ito. Ito po yung wika na tinatawag natin wika ng pag-asa. Marami po kasi tayong mga bata ngayon nakapag panakaranas ng tinatawag na disappointment. Ako, bagsak na talaga. Andito na lagi yung kanyang mga lungkot. Well, huwag nating sasabihin sa kanila na wala namang kwenta yan. Ako yan lang. No, hindi po yung mga wika ng pag-asa. Yun po yung makakapagpawala sa kanilang lakas ng loob at hindi nila makikita ang kanilang kakayanan. So, ano itong wika ng pag-asa? Yung, anak, subukan mo kaya ulit. Anak, tinan mo kaya ito. O, ito, di ba, no? Ano kaya ang pwede dyan, di ba? At mga bagay na luluwagan natin, lalawakan natin yung mga pintuan na minsan di lang nila nabuksan sa kanilang kaisipan, ngunit tayo makikita natin ito sa kanila. Ingat lamang po, huwag po tayo mag-judge, itigit sa lahat. Let us also convey love and understanding. May ilang paalala mula sa inyong Mommy Becerias sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa napakagandang awitin na iyon. At syempre pa sa panibagong binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kaya pinunod, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kami po ang inyong mga lingkod. By appointment po ang inyong lingkod. Bishop John Milan, kasama po ang ating pong batikan, butihin at napaka mababang loob na counselor. Wala iba kundi si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Ayun, at medyo sumama po ang sagap dito sa amin sa tindi ng hangin at ulan. Pero salamat sapagkat tayo nagpapatuloy. Ano po? At Kuya Willie, meron pa ba kayong gustong batiin?
2: Eh, yung ating mga pamilya doon sa Pampanga, San Fernando, binahan daw sila pero konti lang naman at saka sandali lang. Salamat po.
1: Ayun. Praise the Lord sa protection ng ating Panginoon. At marami tayong kasama sa radio at TV at ating mga FB page sa araw na ito, Kuya Willie. Batiin po natin sila. At ngayong araw ng Webes, ano ha, ay gusto natin silang batiin ng happy listening. Si dinig po ba ako?
2: Oh, dinig ko po kayo. Lunes pa lang, Bishop. Lunes.
1: Oh, ayan. Ayun. Oh. Ayan. Okay, Willie? Hello?
2: Oh. Hello, hello. Oh. Ayan. Malinaw, malinaw. Dinig kita. Yeah. Ang Bishop Junel. Nabanggit ng Bishop Junel Huwebes, pero Lunes pa lang. Yun, doon naputol kanina. Yeah.
1: Yan, kay Willie. Apo.
2: Apo.
1: Ayun, binuksan ko kasi yung isa kong gadget para tingnan yung mga nanonood sa atin. Lumipat yung aking earphone doon sa kanya kaya nawala ako. Anyway, ang topic po natin ngayon, ano, Kuya Willie, wala iba kundi how can we speak better before we discipline?
2: Ang susing salita dyan. Yung susing salita dyan.

0: bilang pilak. Sa English
1: Yun.
0: Standard Version, a word fitly
1: Ganda.
0: spoken is like apples of gold in a setting of silver.
1: Beautiful. Wow.
0: Yeah.
1: Napaka nakakataas balahibo. Pagbasa pa lamang. Ano po ba ang insight ninyo dyan?
0: Alam mo, unang-unang bigyan pansin natin, Kuya Junel, yung katotohanan, ang salita ng Diyos, versatile. No?
1: Yun.
0: At meron siyang mga pangusap, pahayag bilang pagsasalaysay, pagkukwento, history. Pagkatapos meron po siyang bahagi, lalo na sa Lumang Tipan, dito sa mula sa mga kawikaan, halimbawa, ito ay poetic. No? Parang tumutula, parang umaawit, parang nagahayag doon sa malikhain na lingwahe. So, halimbawa, may pag-aambing dito, yung tulad sa sinasabi, apples of gold in a setting of silver. Yung bang tipong napakahalaga kasi ng pagsasalita natin, pangusap natin, anuman lumabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, pinapahalaga, binibigyan ng timbang, ano? Kaya buong ingat nating dapat gagamitin kasi parang katulad siya ng isang yahapag na pagkain, pati doon sa presentation, ika nga ngayon, ay bagay lamang yung pagkain akma doon sa sisidlan niya. Para matatakam talaga yung kakain ito. Makita pa lang niya, malanghap pa lang niya ang amoy ng pagkain, tapos makita niya yung lalagyan, talagang tatakawin siya. Parang ganun ang idea nito, Kuya Junel, sa makamakatang paraan ng paghahayag. Kaya dapat
1: Amen.
0: angkop po, angkop sa panahon yung ating mga pangungusap.
1: Yun, kaya talagang mag-isip muna bago magsalita. At hindi lamang aralin ang salitang gagamitin, ay aralin din kung ito ba'y angkop sa panahon para ika nga ay magmistulang, ika nga ay pilak, ano ha? Para itong ginto sa lalagyang pilak. Grabe. Ginto na yung salita, yung lalagyan nagiging pilak pa. Ganun ka-powerful ang angkop na salita na binibigkas po natin sa ating mga anak, lalo na because
0: Tama.
1: We are the figure of authority over them. Kaya bawat salita natin, napakalaki ng epekto sa ating mga anak, lalo na sa larangan ng pagdidisiplina. Ano po, Kuya Willie? Kaya
0: Tama po kayo dyan, Kuya.
1: Napakaganda at napakaangkop ng ating tema ngayon dahil sa maulan, walang pasok, hindi magkakasama ang mga magulang at anak niya. Kaya ito ay magandang ma-apply natin. At talagang hindi lang sa araw na ito na walang pasok, kundi sa mga pang-araw-araw na buhay natin. Bago bitawan ng salita, pag-isipan, ito ba ang tamang salita? Ito ba ay angkop ngayon, napapanahon? Upang ito ay magsilbing ginto sa lalagyang pila. Wow! Pakibasa nga po muli.
0: Ulitin natin sa ating mayamang lingwahe. Kapag angkop
1: Yes.
0: sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. Sarap.
1: Amen. Sarap. Naalala ko tuloy si Alex Ayala. Sabi niya, hanggat maaari, nagtatagalog ako. Para yun ang lalo niya nararamdaman ng kanyang pagka-Pilipina. Mabuhay si Alex Ayala. Pagpain natin, natipalok siya, pero nanalo pa rin. Yung kanyang kalaban niya, matindi. Pero salamat talagang. Katati mga kalaban niya, nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa nadodro na mga ano, na mga manunood, ang dami. Biglang sumikat ang tennis dahil sa mabuhay din ang mga Pilipino at Pilipina na daladala ang kanilang mga anak, nagsisipag-absent just to support our Filipina player, Alex Ayala. Praise the Lord. At kita mo doon yung kanyang tatay, nanay, mga pamilya niya, talagang supportive, at talagang, bakit panalo niya, unang niyang inaalaala yung pagka-Pilipino, di ba? At tiyano nga siya kung paano raw pakiramdam ng ganun nananalo. At nasa ganung kalaking ika nga ay pagtingin ng maraming mga tao. Sabi niya, baguhin natin ang tanong. Ha? Dapat ang tanong, how does it feel to be a Filipina? At talaga naman, dala niya lagi ang bandilang Pilipino. Praise the Lord. At yan ang kulay natin. Hindi tayo pulahan, hindi tayo berde, hindi tayo dilaw, hindi tayo Peace.

0: Hindi tayo, ano pa man, tayo ay kulay kayo manggi. Ayan. At kaya sarap ng pagkabasa ng Kuya Willy sa Tagalog, gano'n po. At itinanunood sa ating mga puso at magsilbing paalaala nawa at gabay sa ating mga magulang. At kung tayo man ay hindi naging maingat sa mga ramdamang salita, hindi natin inaaral kung
1: Oo.
0: ano epekto na sasabihin natin, eh huwag kayong mag-alala sapagkat meron pa rin ika nga panibagong pagkakataon sa inyo. Every day is another opportunity para po to make up. Para po mangyari yan, huwag kayong bibitaw sa atin pong talakayan. Sabagat yan po ang tatalakayan natin ngayon. Opo, kayo po yung nanonood at nakikinig dito po sa DCIS, sa Family Matters, programa po sa DCIS. Kami rin po ay napapakinggan, napapanood sa iba't ibang app natin. Ano po, sa, pwede po sa streamings on Facebook, 702 DCIS, FEBC Radio, at sa YouTube channel, pwede rin po, 702 DCIS, FEBC Radio TV. Napapakinggan rin kami sa ating 702 DCS mobile app. Mag-download lang po kayo sa inyong mga device. Libre lamang po ito. At kami po ay kabilang sa Far East Broadcasting Company at kami po ay katabi po ng kapitanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako, ay Kuya Willie, naka-ready na sila sa ating discussion. Ano ba unang gusto mo i-share sa aming pangkabuuan sa topic na
1: Eh,
0: ito?
1: oh, yamang pinapahalagahan nating mabuti ang pagsasalita natin, yung laman ng ating sinasabi. Eh, kailangan meron tayong pagsasalang-alang, Kuya Junel, dun sa mga iiwasan natin. Kasi dapat ay akma, eh, di ba? Sabi, kapag angkop, yun ang salitang Tagalog natin eh. Eh, pagka po ganoon, merong tatlong bagay na pwede po natin makatulong sa atin bago tayo magdisiplina, bago tayo gustong matuto yung ating mga anak. Three timing na dapat iwasan. Oo.
0: Oh, ayan, may
1: Kasi,
0: timing pa
1: oh,
0: pala.
1: opo,
0: Kala ko
1: kasi,
0: sa ano lang yun, kala ko sa tennis lang yun, may timing ng
1: oh,
0: serving eh. Ha? May
1: oh,
0: timing pa
1: eh,
0: pala pati dyan. Ha? Kailangan talaga yung
1: oh,
0: timing. Ha? Sige nga,
1: well,
0: pakinggan natin
1: kailangan
0: yung
1: po, at,
0: three timing na
1: oh,
0: yan.
1: oh, halimbawa, ang una, Kuya Jonel, kapag ka pagod yung ating mga anak, gugustuhin natin na makausap, sandali lamang, no? Hintayin natin na hindi na nga yung, kumbaga, relax na sila. At sa ngayon, maraming pwedeng ikatwiran, idahilan ang ating mga anak na napapagod sila. Hindi lang to physical, Kuya Jonel, kundi emosyonal at saka intelektual. Pagka puno ng mga bagay-bagay na karga ng isip at kalooban ng ating mga anak, eh hindi sila necessarily handa doon sa ating pagtuturo, pagpapaalala o pag-usap talaga. Kaya i-timing po natin yung ating pakipag-usap, pagdisiplina sa ating mga anak. Yun ang una. When they are tired, pahingahin muna natin sila kasi mababaliwala yung ating ginugustong mangyari. Huwag nating basta ipipilit, no? Tapos, yung ikalawa naman, Kuya Junel,
0: Opo,
1: yung
0: ano po
1: ikalawa
0: yun?
1: naman, when they have a broken spirit, halimbawa, meron silang mga kabiguan, mahaba-haba sana ang pinaghahandaan ng mga bagay na kasama siya, halimbawa sa mga tournament sa school o kung ano pa man, tapos hindi niya masyadong binigyang pansin o papaano, kaya, tingin niya, kayang-kaya niya, kulang doon sa pag-ensayo, whatever. Tapos, nangyari yung tournament, natalo sila. Ay, bigat na bigat ang kalooban niyan, siyempre. So, ano, paano natin ko-communicate ngayon kung sariwang-sariwa pa sa isip at kalooban ng ating mga anak yung kanilang recent na karanasang pagkabigo? So, sabi po, wag muna, when they have a broken spirit. At yung ikatlo, nababantayan din po natin para magkaroon tayo ng tamang o angkop na panahon ng pagsasalita kapag ka distracted sila. Oh, marami dyan. Hindi na po lumalabas ng kwarto, eh, ang daming mga distractions. Yung kanilang mga gadget at kung ano-ano pa na pinapanood, games here and there, eh, ayun, pag distracted sila, mababaliwala yung ating mga pakipag-usap sa kanila, Kuya Jonel.
0: Yeah, talagang. Napakahalaga pa rin ng timing na yan, no? Here, really.
1: Oh, eh nabanggit mo yung kay Alex Yala. Eh, yun lang paghataw, no? Kapag walang, wala sa timing yung paghataw niya, pagsiserve, aba, binibilang din pala, malaki palang porsyento sa ikapapanalo, yung bilis nung hataw kasi.
0: Yes.
1: Oo. Pagka mabilis yung kanyang pagkapalo, pagkahataw, malamang ace kaagad yun.
0: Oo, at medyo kapag na-advance ka,
1: yan naman.
0: Nako, malaking bagay. Pag na-late ka, malaking bagay din yun. Kaya talagang napakahalaga pala yung timing sa pagmamagulang. Ano? Kaya talagang, nako, nagpapasalamat ang mga nanonood at nakikinig sa atin. Nanonood sa iyo, Kuya Willie, at nakikinig sa akin. Dahil ako ay bayo pompas lang. Si Nora Tachero, ayan, ay nanonood sa atin. Ha? At ganoon din si Tristan ay nanonood. Salamat po. Si Belen, nanonood din sa atin. At ganoon din si Eleanor. Ay, salamat po. At ganoon din si Rosalinda, si Erlinda Salvador. Marami pong salamat. Naway nakatulong sa inyo. Ang unang mga binahagi ng Kuya Willie Basilio. Ano po? Si Mila ay nanonood din sa atin. At salamat po. At ganoon din po si Lorna Rodriguez. Naku, nabaha ito sila ati Lorna. Pero tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya praise the Lord. Si Teresita Flores. Nanonood din na nakikinig, more power daw po. At maraming salamat po sa nakasubaybay sa atin ngayon dito sa 702 DCS. Ang tinatalakay po ng Kuya Willie ngayon ay paano po tayo magbibigtang ng salita bago natin disiplinahin yung ating mga anak. Kaya mahalaga po, hindi disiplina ng disiplina. Kailangan merong pag-uusap. At importante raw po, una, isa alang-alang po yung timing muna bago yung salita. Pero se, yung timing. Tatlong timing po tinatalakay ng Kuya Willie na ating i-observe. Una po, pagpagod ang ating anak. Lalo na alas 10 na dumating. Pagod. Aba, alas 10 dumating, pagod. Eh. Tapos itirada ka agad ng salita. Kaya, ano, kaya, o kaya naman ay madaling araw, nagising ka, ay gigisingin mo at talagang ay pagod sa kahapon. Kaya, importante para yun. Tingnan mo kung pagod siya. Yung pagod ay hindi lamang physical. Kasi pagod ang isip, pagod ang emotion. Kaya importante po, observe the timing. When they are tired, hold your fire. Ano po pangalawang timing?
1: Yeah. Ang kagandahan po nito, ma-imagine po natin, kaya sinabi nyo, hold your fire. Eh kasi nga, naka-aim ka na, Kuya Junel eh. Kita mo na sa teleskopyo ng iyong baril pang sniper eh. Ayos na eh. Pero nakasentro dapat doon sa kanyang cross ng telescope mo, yung target mo. At saka ka lang dahan-dahan bibitaw ng o kakalabit. Hindi yung biglaan kasi gagalaw yung baril mo pagka biglang kalabit eh. Kailangan dahan-dahan.
0: Ayun, kaya talagang sense of timing is very important. Ano po yung second timing? Na kailangan isaalang-alang.
1: Yung pong ano, pagka may broken spirit yung ating anak, bantayan po natin. Kasi dagdag pa pong mga bigat, pabigat sa kanya yung ating pwedeng gustong mangyari. Pag-uusap ka agad at sermon dito, sermon doon o papaano, baka po hindi pa nga ready.
0: Kaya titignan mo kapag may mga discouragement, kaya, di ba? Kapag ka mayroong mga ika nga ay mga pangyayari na ang iyong anak ay down, ano ha? Hindi pwedeng larga ka ng larga. Kaya talagang kailangan taas ang antena, no? At importante na ang antena pala natin ay nakataas lagi para titignan mo. Ang anak mo ba ay discouraged sa mga sandaling ito ay nadi-discourage? Sa ba ay nalilito? Saba ay may pinagdadaanan. Ayan. Kaya tayo siyempre may kalayaan sa gusto natin sabihin. Never think na wala kang karapatan. Ikaw ang magulang eh. Dapat ay ginagabayan natin sila. Kaya nga lang, ang pinag-uusapan po natin dito, yung effectivity natin. para na lang
1: Yeah.
0: tayo maging epektibo. Sabi ng Kuya Willie, isa alang-alang mo muna. Kumusta ba ang emotional situation ng iyong anak ngayon? Siya ba ay nasa panahon na discouraged? Siya ba ay nasa panahon na confused? Siya ba ay nasa panahon na ikaw nga downhearted? Di ba? O di, tignan mo muna. Kasi nga pinag-uusapan kung angkop eh. Ang ganda nga sa sabihin mo, kaya lang hindi angkop. Eh kung siya ay may discouraged, nakapag-break sa boyfriend, o kaya naman ay napahiya sa school, niya. O kaya naman ay talagang mayroong pagkapagod, ha? Inwardly and outwardly. So talagang
1: yes.
0: We need to sit down muna, observe them, drop ang salita, at tignan mo ang responses niya. At again, we are not taking away your right to speak to your children. At pero sinasabi natin, kailangan po na yung timing, ano po. Huwag sa panahon na broken ang kanilang spirit. Kaya kapag nakita mong broken yung spirit, talib na salita ka agad, iyakapin, i-holding hands, sit by their side. You know. Pero siyempre, hindi mo totally kakalimutan na may agenda ka sa kanya. Kaya nga lang, huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon.
1: Nabanggit mo yan. Nabanggit mo yan, Kuya Jonel, na alam nila na may agenda ka sa kanila. Alam mo, sa obserbasyon natin, totoo yun. Dahil sa hindi porke parang hindi mo agad-agad na hinarap, kinausap, kinonfront, eh parang wala na. Ay, salamat, nakalagpas na. Hindi po. Basang-basa ng ating mga anak na yung pagkakataon ay hinihintay lamang yung tamang pagkakataon. Kakausapin at kakausapin sila ng kanilang mga magulang. Alam na alam ng mga anak natin yon.
0: Yun, at yun naman, huwag niyo kalimutan yung agenda niyo.
1: Kaya
0: nga lang, huwag naman sa paraan na yung gusto niyo yung time, eh, hindi naman niya ready, paano yun. Kaya, importante. Kasi, ang pinag-uusapan natin dito, yung effectiveness niyo. Eh, kung kami hindi niyo papakinggan, at ang nasasakripisyo, yung effectivity niyo. Eh, di nasayang. Nasayang din yung ating magandang sasabihin sa kanila. Di ba, Kuya Willie?
1: Tama po yan.
0: Yun ang
1: yun
0: ayaw natin na mangyari na mabaliwala ang inyong magandang agenda sa inyong anak. Right, God. Wow, meron pa ba tayong pangatlong timing na dapat isaalang-alang?
1: Ayun, binanggit natin kanina, yung sabi, when they are distracted.
0: Yun.
1: Yung mga bata ngayon, marami mga pwedeng distractions eh. No? Yung mga paghawak lamang paggamit ng mga gadgets natin, 'di ba? Initially, nung unang-una na ma-invento po itong ating mga modernong gadgets na to for educational purpose, para po sa learning, no? Dagdag pong paraan, kasangkapan para sa pagkatuto, pagsasanay. Hanggang unti-unti nauwi na po doon sa hindi lang pang education kundi entertainment, no? At pagka nasubo na doon sa kanilang mga games na gamit po yung gadget, nako, ang hirap na pong tawagan ng pansin, no? Makakuha yung atensyon niya kasi nakasub-sub po siya doon sa kanyang hawak na gadget. At walang, kasi mapakurap ka lang doon eh, baka matalo ka na doon sa laro na ginagawa mo.
0: Yeah,
1: eh,
0: that's right.
1: Malaking
0: that's
1: puntos
0: right
1: po yun sa anak. Pero sabi po, pagka distracted, halimbawa sasabihin natin, hali kayo, mag-gather muna tayo, mag-devotion tayo bilang pamilya. Eh nandun sa kasagsagan ng kanyang kausap sa kanyang Bible o sa ano pa mang paraan, eh teka muna, ha? Patapusin muna natin. Kasi po, yun na nga, mawawalang saysay yung ating pinagsisikapang mangyari.
0: Amen. Kaya kailangan, bigyan natin sila ng time to wind up. Ano ba yun, Kuya Willie?
1: Ay,
0: kasi sa abrupt mo na, hinto mo na yan. Ay, huwag ganun. Eh, paano naman kung nagtatagal siya? Eh, paano ang gagawin doon?
1: Ay, ang ginagawa po, isang obserbasyon sa mga magulang ngayon, ang ginagawa po ay yung malinaw both to parents and children, meron pong time frame na pinag-uusapan, Kuya Jonel. Kumbaga, pag-usapan pagkakasundo ito ng magulang at anak, oh sige, merong 30 minutes ka diyan, merong isang oras ka diyan. Pagkatapos ay pahinga muna, no? Oh. At alam niyo, matindi
0: Nagbigay
1: po ang
0: mo ng
1: imbitasyon.
0: winding up, ano?
1: Opo, opo. Dangan kasi, Kuya Junel, kahit sa pangkalusugan pisikal, eh, napakahalaga pong pagkakaroon niyan ng sinasabi natin. Dahil, halimbawa, sa mga screen time ng ating mga anak, abay, malaki pala ang kontribusyon ayon sa ating mga doktor ng mga mata para sa pangkalusugang pisikal, yung pahipahinga yung ating mga mata. Hindi po yung tuloy-tuloy, oras-oras ang inuubos na nakarapo sa klase ng screen. Eh, mabilis ngayon ng mga, halimbawa, yung mga laro nila, eh, pabilisan yan kasi level-level up po yan. Pagkatapos ay hindi ganun kalusog para sa ating mga mata.
0: Ayon, kaya kailangan ma-i-arrest na yung distraction muna. At magagamit, magaganda yan kung bibigyan natin sila ng ika nga ay time to wind up. So, mga anak, in 30 minutes, mag-uusap tayo. So, i-wind up nyo na yung anumang ginagawa ninyo. Ayon. Kaya pagdating ng 30 minutes, mga 5 minutes na lang, 25 minutes, ready na tayo. Okay. So, may mga gano'n. Kaya, naihahanda sila. So, yung distraction nila ay kailangan itang tabi nila. Pero huwag mo na ma-abrupt. So, mabalance natin yun. Na hindi mo meron kang gusto sabihin eh. Hinto nyo, ginagawa nyo. O, sabi ko kayo, hindi mo pwede yun. Hindi na naman pwedeng hindi mo makausap dahil hindi matapos-tapos sa distraction nila. Eh, hindi pa rin. So, kailangan na ma-balance natin yan. Wow. So, yan. Napakaganda ng tatlong timing. When they are tired, hold your fire. When they have a broken spirit, hold your fire. When they are distracted, hold your fire. But,
1: you have
0: to
1: agenda mo.
0: Release at the right timing. Hindi natin sinasabing never release it anymore. Kasi, you need to communicate well, di ba? So, kasi gala ng iba, extreme eh. Kung ayaw niya makinig, huwag na lang, huwag na lang. Oh, ano ang tikong? Ano ang tikong?
1: But someday,
0: napakahalaga niya.
1: Pagka po nakalimutan na yan, nakaligtaan na, eh, at hindi tinuloy yung panahon ng tamang pag-uusap, eh, mumultuhin po tayo niyan balang araw. Pagka malaki-laki ng ating mga anak, ayun, dun sa ating hindi itinuloy yung dapat na pag-usapan.
0: Yun. At hindi lang yun, Kuya Willie. Pagka ganon, edi kita nila effective. Magkakaroon na ng busy-busy. Busy-busy yan. At kita nila, pagka pala busy-busy ako, hindi na pala ako makakaharap sa aking accountability. Ayan, di ba? Kaya yan ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon, mga pinuno, mga namumuno. Dinidistract tayo para yung kanilang accountability hindi natin sila kapulin, di ba? Kaya itong pag-ulan natin, magandang pagkakataon na rin, magamat ito hindi natin welcome sana, pero may mabuting epekto para magising ang mga Pilipino na patuloy natin ikang hold responsible and accountable ang mga pinuno natin na yan. Kaya hindi pwede makalusot sila. Pwede ita-timing lang, pero pagka nakita nila na pag busy-busyan pala ako, makakalusot na ako, yun ang kakalakhan nila. Huwag po. Don't give up your agenda. But timing natin. Yun ang sinasabi natin. Ayan. Sige po ba, Kuya Willie? Eh ngayon po, Kuya Willie, dinaisaalang-alang na yung mga timing na yun. At dumating na ang pagkakataon na pwede nang i-release. Shoot! Institute na. Naman ang mga dapat isaalang-alang ng tatay at nanay sa kanilang pagbibitaw ng salita. Ayan.
1: Again, napaka kuminsan naisip natin na parang simple lang ito pero nakakaligtaan ko, hindi ko nagagawa, ganun.
0: Yes,
1: pero ito po practical na practical, mga kagapay. Pare-pareho po tayo dito na may pagsasalang-alang doon sa mismong kakalabitin na, no, i-release na yung ika nga po'y pangtama doon sa pwedeng sana po ay makagising diwa, hindi lamang yon kundi talagang maging panuntunan at gabay ng buhay ng ating mga anak. Unang-una po dyan, para po mapabuti yung ating pananalita, makinig bago magsalita. Listen before speaking. Magkasama lagi yan, kambal lagi yan, Kuya Jonel. Hindi pwedeng paghiwalay yan. Hindi pwedeng salita lang tayo ng salita, di naman tayo handang makinig. Kailangan po, makinig muna bago magsalita. Yan.
0: Yun. Mahirap yan, ano? Ang tanda mo ng tumiming eh. Tapos ngayon eh, makikinig ka pa. Ang tanda
1: kasi
0: mo na yun ang timing. Tapos makikinig pa rin.
1: Eh kasi nga, Kuya Junior. Halimbawa, yung ginagamit natin yung example dyan, naka-aim na, no? At kita na kagad sa teleskopyo. Sapul na sapul talaga, no? Yung pong hindi tayo ready makinig sa ating mga anak para tayong nagta-target bago kalabitin, nabaling ng bigla yung ating target. Nawala na, off target na tayo. So, bantayan din po yung pagkakataon na yun. At alamin natin mula sa ating mga anak, bakit ganito, bakit ganyan, paano nangyari ito, paano nangyari yan, bago tayo bumulas ng mga ika nga po'y kumbaga disabog na armas.
0: Ah,
1: Pangwasak na po yun, hindi na pang buo.
0: Ayun, kaya talagang meaning, pag umupo na kayo, i-anas mo muna yung topic. At kapag may gusto na sabihin, o di pa ba yan mo, pakinggan mo muna. Ayun. Diba, masesave ka doon. Baka mamaya, akala mo siya may kasalanan. Eh, mabuti ko na, bring up ninyo yan. Gusto ko nga ako rin sabihin sa inyo, pala hindi pala siya talaga may kasalanan. O, di yun ang kagandahan. Makinig ka pa rin muna. Iyan ang tumula. Pero na kung gusto sabihin sa iyo, anak, sa tinatiming ko nga ito, mabuti ito ang tamang timing. Tungkol ba ito doon sa atin? Sa mga basura natin na lagi nakakalat ng mga pusa, ng mga aso, lagi na lang ganun, paulit-ulit. Ito naman ang sabi niya. Kasi ako nililigtig ko lagi. Tapos mula din ako kung ano, na kumakalat eh. Pala, may iba pala may responsibility sa lang. May iba pala ang naglalagay ng natura pero hindi na isasara yung baturangan. Hindi pala siya. Yun ang advantage noon. Eh, kung siya yun, hindi na siya makakatuliran. Di ba? Bibigyan mo siya ng chance. Ako, o nga po. Nakalimutan ko na naman. Sorry po. O di ba iikli ang iyong ano? Dahil meron na agad siyang pagkilala. So ganoon. Huwag agad. Huwag agad. Kailangan na ika nga, warning shot. May warning shot ka muna. Tapos never respond sa warning shot mo. Mula doon, alam mo, ano itutuloy mong ika nga ay pagputok. Ika nga. At, dahil nga, nakinig ka muna, bago magsalita ng gusto. Ganda. Ano po ang pangalawa? Excited na ito si Pastor Leo Peña, nakikinig sa atin. Excited na marinig.
1: Hello po, hello po.
0: Ganun din si Ayla Morales. Ayla ba ito, Morales? At ganun din si Nelia Palma at ang Andy Mendoza ng Saob at saka si Aida. At siguro nakikinig din sa atin si Joylen na ngayon ay nasa ospital at sa operahan siya. Panalangin natin ng pag-iingat ng Panginoon kay Joylen Ramos. Ganun din si Amy Cristobal, nanonood ang kinig sa atin kay Willis. At si Ate Judy Jacinto, ayan, excited na marinig ang mga idadagdag mo. At si Neptune Murillo, blessed Monday daw po. At ganun din si Teresita Flores. Si, ayan, yan ang mga nanonood ng hindi. Siyempre pa, walang mintis na nanonood ng hinig sa atin, si Pastor Eli Galios ng Toyokawa, Japan, dyan sa kanyang garden. Umuulan kaya dyan? Umuulan ba dyan sa inyo, Pastor Eli? Ayan, at siyempre pa, si Pastor Johnny, ngayon narito sa Bataan, ang kanyang kabalae ay sumapili na ng Panginoon. At siya ay narito para makiramay at sa kanyang manugang at sa mga kabalae. So Johnny and the whole Daniels family, Akda family, tayo ng kiramay sa Akda family, At patuloy na kapayapaan ng Lord ang sumain niyo po. Ayan. Kay Kuya Willie, ayan. Nakikinig at nanonood sa atin ng mga nag-aantay sa pangalawang sasabihin mo na paalaala po.
1: Kuya Janel, susugan ko muna yung sa una, no? Yung sa salitang silent. Kasi napakahalaga ito. Napakahalaga nito. Nasasabi natin lagi ito eh, na pagka ginagle up natin yung salitang silent, listen, lalabasan ito silent. At yung
0: Pareho yung
1: pananahimik
0: spelling.
1: natin, yung pananahimik natin, nangangahulugan, kinoconvey natin, di pa tayo nagsasalita, ha?

0: sana, idagdag natin sana na tanggalin na ang VAT ng mga gasolina sa mga sasakyang pampasahero at mga ordinary sasakyan. Yung mga luxurious car, doon na lang ibigay yung mahamahaling yung taxi ka nga. Yan. Kaya yan ang ating prayer, di ba? So, sana ay talagang maging maingat po tayo na hindi maging gasolina na lalaki ng gawak sa buhay ng ating mga ano, ang ating mga salita. Yan. Ako?
1: At
0: saka
1: itong yung
0: pangatlo, pagka, related. Sige, ano po yun?
1: At saka yung pagka yung sa gasolina, Bishop, di ba? Kapag ka sumiklab, laganap agad eh. No?
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung parang
0: Laganap.
1: Unti-unti lang, dahan.

0: يبقى انا لا انت لو انت جيجي
1: Tapos,
0: اوكي سيام يام بو
1: ihirit pa. Oh, ihirit pa. Narinig mo ba ako? Di mo ba ako naintindihan?
0: Ala ka sa sana po kasi magtatanong pa, nadinig ba? Na sabi nila, eh wala akong magagawa, ganito talaga ako. Naaral po yun. Naaral. Naaral. And, talagang eh, di ba, ako, minsan tinatawag ako ni Tess. Nasa baba siya, nasa taas ako. Aba,
1: Na-imagine
0: nagulat
1: ko
0: siya.
1: na
0: Doon lang ang tawag nakita ko ni Teo. Sabi sa akin, pa! Ba, ganun na tawag sa akin. Eh si Tess, kaya malakas ang tawag niya. Kasi nasa baba siya, nasa taas ako. Eh, kami naman magkatabi lang din. Magkatapat lang na po ko yung nakita ko. Yun. Pa! Pero maganda, sabi ng mami niya, speak softly. Ooh, ooh.
1: Yo.
0: Kaya, kaya. So, i-re-remind. I-re-remind lang. At
1: Exacto.
0: huwag kang makilakas sa boses din. I-remind lang. Yung tono ay maayos at magagaya. Eh, talagang ang mga bata, eh, talagang na-create yun eh, yung pamilya pagka matataas boses lagi na parang tensionado lagi. Eh, nako, tensionado yung buong bahay. Pero kung if we know how to speak gently and we help each other to speak gently, we are creating a good and better culture. Ayan. Hindi masyado stressful ang bahay. Praise the Lord. Diba? At yan ay napakaganda kapag na-develop ang bagay na yan. Praise God. Ayan.
1: Alam mo ko, Jurel, paniwala ko ha, isa yan sa mga pwedeng maging dahilan ng ating mga anak o sino mang miyembro ng ating pamilya na galing man sa labas, sa school o sa trabaho, kung saan pa man, eh, uwi agad. Uwi agad kasi makakaharap po nila katahimikan, kapayapaan, panatag na kalooban.
0: Yun.
1: Yun.
0: Eh, kaya nga sinabi, tahanan.
1: Oo,
0: Yung
1: tahan.
0: kaya galing sa salitang tahan.
1: Oo,
0: tahan.
1: tama.
0: Pagdating sa bahay, merong kapayapaan, tahan. Kaya kapag ang bata ay umiiyak, tahan na anak, tahan na. Meaning, be peaceful, be restful. Yes. No problem, you know, everything is okay. Tahan na, tahan na. Kaya tahanan pag umuwi ang bata. Eh kaso kung ang lalakas ng boses, ha? Sigawan ang sigawan pag they want to make a point, tinatataas boses. Nawawala yung tahan sa tahanan. Di ba? Sa halip na tahanan, an na lang an. Tahan. An na lang. Eh, kaya kailangan pa natin din nating tahanan ang ating mga bahay po, mga kaibigan. Speak softly. At kung sakali man na tayo ay galing sa ganung pamilya, eh, huwag mo sisihin yung sarili mo. At the same time, huwag mo namang i-justify na pwede mong pagpatuloy yan dahil yan ang nakagawian ninyo. So, pwede mong mabalansin na naman natin yan. Na huwag mong i-condemn ang sarili mo, pero huwag mo namang gawing katuwiran yan para hindi ka na magbago. Naku, ang bilis
1: At
0: ng
1: doon sa
0: oras,
1: mga
0: umabot na natin yung ano po yun?
1: At sa mga pagkakataon na meron tayong naikakasal, Kuya Jonel, isa yan sa
0: Apo.
1: pinapaalala natin. Hindi na po natin bagay na isama pa rin natin yung mga kultura na hindi na babagay sa atin ngayon para po sa mapayapang buhay, mag-asawa at pamilya. So hindi po lahat na nakalakhan natin ay tama na siya rin pa, iralin pa rin natin sa bagong tahanan na itatayo natin sa biyaya ng Panginoon.
0: Yes, kaya talagang we can always create a new culture sa ating pamilya. At sa itong isang magandang i-develop na culture. Itong pang-apat, maganda ito. Magandang mapag-usapan natin ito na mahaba-haba. Sapagkat
1: okay.
0: malaking
1: Tama.
0: Milagro nangyayari kapag ka na-master ito. Kaya Willie, ano po ba yan?
1: Speak constructively. Speak
0: Yun.
1: Constructively. Yung ating paraan ng pagsasalita, eh dapat po nakabubuo, nakatutulong na magtayo, pagtatayo, pag-edify, pagpapalakas ng loob, pagpapalakas.

0: patatag ang dapat nating laman ng salita.
1: Yes, that's right. Importante, constructively. Ayan. Paano ba ang halimbawa niya sa loob ng bahay?
0: Eh, naalala ko, Kuya Junel, isang pag-aambing sa pag-asawa ulit ang ating tutukuyin. Eh, para tayong magtatayo ng isang bahay, di ba? At sabi mo nga, ay at one episode natin nabanggit mo, yung habang kayo nagtatayo ng gusali dyan sa may Marilaw, eh inakala na pwede na kahit na mababaw na hukay lang para pinakapundasyon, basta mahalaga matayo na kagad yung three-story or four-story building. Eh hindi pala ganun ng ano, kailangan po malalim na pundasyon. At ang pinaka sukatan ng lalim, yung rock, no? Yung pagka umabot na po doon sa parang hindi na lupa, hindi na buhangin, hindi na mga graba, kundi yung talagang bato, yung matibay na matatag na rock. At kapag ganun, doon manggagaling yung katatagan ng ating itatayong gusali, gano'ng man kataasyan. At marapat po na nasa tamang mga sukat, yung mga iba-ibang mga gamit para po sa pagtatayo, mga bakal, mga semento, halo ng buhangin at kung ano paman, eh nasa tamang sukat po. And therefore, para tayo nagtatayo ng gusali, depende po dun sa pundasyon nating itinatayo.
1: Yan, talagang napakahalaga. Merong nagtanong sa atin dito sa Facebook na paano rin yung gagawin nila sa kapatid nila na talagang hindi responsable, hindi ginagawa yung gampanin o tungkulin. Kaya naman minsan ay papakalaga ng gasolina, ibigyan niya ng pera, hindi naman papagasolina lahat at papunin yung iba. Paano ka rin makakapagsalita ng constructive sa gayo? siguro, ibigyan sabihin, umiinit na ulo nila. At nakakapagsalita na sila ng masakit dahil nga ganoon. Kaya nalamang, ang gamit niyang word, mapanlamang na kapatid, ano raw gagawin?
0: Alam mo, bilang comment lang, Kuya Junel, ang paniwala ko, yung speak constructively, eh, nangyayari pa rin po yung kahit na by way of rebuke or yung parang confrontation doon sa ginagawa niya na mali, constructive din po yun. Hindi po yun pagkamalumanay lang, hindi po yung mahinang boses lang, hindi po yung kung ano pa mang mga naunang pinaalala natin sa ating mga kagapay, kundi yung constructively pa rin po pagka meron tayong pagtutuwid na dapat gagawin. Dapat na gagawin. At in-emphasize po natin doon para po naman hindi lang sa kapakanan natin, hindi lang po doon sa feeling natin na parang nalamangan tayo, nagulangan tayo, kundi alang-alang din po para sa kanya mismo, yung kapatid ninyo, na ganito ang kanyang ginagawa. Bago po natin isipin, ipalagay na irresponsable, walang pakialam sa kapwa, mapanglamang pa, tinutulungan at lahat, hindi po, constructive pa rin po yung pagtutuwid ng mali.
1: Ayun, so pagka tinutuwid, hindi na mahalagang hindi ka na constructive. Ano po? In fact, kapag hindi mo itutuwid, hindi ka na constructive. Kaya yung pagtutuwid, bahagi ng constructive relay, yes, pag-relate sa kanya. Kaya nga lamang, importante na talagang pagkagagawin natin yun, ay talagang maging matalino po tayo at maging maingat po. Sapagkat minsan sa sobrang inis mo, matapos mo magsalita ng masakit, eh bigla mo naman sasabihin, pagod na ako. Ha? O, wala na para walang kwent, wala nang usap. Eh, bayan mo na, bigyan mo na kung ano gusto. Ayun, di panalo siya. kaya isabihin, nadadala tayo. So, importante po na maging maingat ka sa salita, pero ipasabihin ang consequences at i-implement. Halimbawa, kung hindi mo binibigay yung resibo at ang tingin namin ay konti ng itong panggasolina mo, eh baka sa susunod, hindi na namin ikaw pagkakatiwalaan mo na napag-gas, pagkakarga ng gas. I-announce mo yun, yung consequences na yun. Kaya kung ulitin niya yun, wala nang masyado sermon. At i-implement mo na lang. I-implement mo na lang. At pag ini-implement mo, wala nang masyado sermon. Talagang

0: yun ay you are that's constructive way of helping your brother, ano, helping your brother. Pero huwag mong gamitin yung salitang mapanlamang kalangi. Ayan. Kapag ganoon ay meron ka ng ano, pong wakas ang hatol sa kanya at hindi nakakatulong yun sa kanya. Pero sabihin mo na yung binigay na pera sa iyo ay 2,000 pero walang resibo, hindi ko tuloy alam kung magkano ang ano mo na ikarga mo. Ayan. Kaya sa susunod na hindi mo bibigay yung resibo, eh baka hindi na kami sa iyo magpapakarga. Ayan. So yun ang makita niya may consequences na ngayon. At dahil doon, eh, i-implement niya yun nang hindi na siya masyadong i-condemn. So dahil he is reaping what he is sowing, so magiging maingat siya, tumaasa tayo na ito yung magiging daan para ikaw nga ay magkaroon ng pagbabago. Hopefully, ang iyong kapatid. At you are doing it hindi dahil nagkakait ka, kundi gusto mo siyang yung constructive response sa kanya na hindi makakatulong kung makakalusot siya. Huwag mo siyang palusutin. Ayan. Praise God. Nagpapasalamat at mga mahabol ng panonood, pakinig sa ating Kuya Willie, si Pastor Ramon Crisostomo, kasama niya ng kanyang kabiyak, malamang si Sister Marlet, si Grace ay nanonood din sa atin, at ayan, at ganoon din si Amy Cristobal, ayan, maraming salamat, si Dita Peran, at happy, blessed rainy day daw, sabi po niya. Kaya Willie, sa mga ganong karaniwan yung ano yung sitwasyon na parang parang minsan paulit-ulit na lang na ginagawa yung maling bagay. Eh ano raw ang magandang approach doon?
1: Huwag rin po tayong magsawa. Paulit-ulit pa rin po natin kausapin, komprontahin. At ulitin po natin, ho, yung hindi pag-usap kaugnay doon sa ulit at ulit para po nating pinapahaba pa at nagiging hindi na lang minsan na nagawa lang minsan, kundi ano po ito, ugali na, madidevelop na into a behavior na kalalabasan, eh parang sasabihin na ng mga ano, eh halimbawa, bulagsak siya. Eh kasi natotolerate doon sa hindi na kumpronta, na kausap doon sa pagiging kalat-kalat dito o hindi maayos sa pagkanyang mga kasangkapan, mga gamit. Eh tsaka po, alam po ninyo, katulad ng unang tanong nagtanong sa atin Kuya Jonel, yung kapatid na parang nasabi hindi responsable, eh pagka po natin hinayaan at hindi nakausap sa unang pagkakataon ng mabagay na makakasanayan, ayun, hindi po niya matututuhan yung pagiging responsable, at patuloy po siyang aasa at aasa sa atin. So, yamang pag-uusap ang ating pinag-uusapan, disiplina, eh kailangan lang po ng mga tamang timing, kailangan lang po ng tamang mga pamamaraan at pagkakataon, pero gagawin at gagawin po natin para sa kapakanan ng buong tahanan natin.
0: Amen, amen. Ako, napakaganda ng ating mga tanong na pinarating sa atin at mga naibahagi ninyo, Kuya Willie, sa atin sa araw po na ito. Natitiwala tayo na sa maulang araw na ito ng Lunes ay makatulong sa ating mga tagapanood, tapakinig ang mga ibinahagi po ninyo. Sa ating pagkawakas, Kuya Willie, ano po ba ang inyong takeaway message sa amin po?
1: Medyo lilihis ako ng konti, pero inakala ko applicable sa ating sitwasyon ngayon.
0: Sige po.
1: Halimbawa, dahil dito sa pagulan natin, pagbabaha at kung ano pang mga kinakaharap natin sitwasyon, kung directly affected tayo as a family, eh unang-una po, meron tayong Tatay sa langit na katunghay sa atin. Gusto niya ng kaayusan sa ating tahanan. And therefore, binigyan po niya tayo ng mga responsibilidad. Ganon din po tayo sa ating mismong tahanan. Hindi po, imagine lang natin, Kuya Jonel, na binabaha na yung ating bahay na tinitirhan, tapos sigawan pa rito at doon, sisihan pa rito at doon.

0: Yung kasing basura, hindi nyo naitapon sa tamang lugar. Kaya anong nangyari? Eto, binahan na naman tayo. Hindi pa kayo natuto, etc. Mabigat na po sa physical dahil nag-ano po tayo ng mga gamit, render. Tapos, bumibigat pa yung ating kalooban sa mga singhala nating nagagawa sa loob ng tahanan. Dagdag pong pabigat sa ating isip yung mga nangyayari. Maganda po na yung sinasabi natin, nandiyan po ang kakayahan bigay ng Lord, only we have to implement. No? Gawin po natin, dapat natin gawin.
1: Amen. Ako, napakaganda po ng ating pong naging talakayan ngayon. Bago magdisiplina, alalahanin ang pagsasalita ng maayos. Tamang timing at tamang pananalita ay ating isaalang-alang para po sa lalo nating epektibong pagiging mga tatay at nanay sa atin pong mga anak. Huwag niyong kakalimutan, whatever a man soweth, he shall also reap. Huwag niyong pahiratingin ang ibang gawain. Huwag din i-condemn, pero huwag palampasin. Ayan. Let them face the consequences of their chosen behavior. That's the best way to discipline our children. Sasamahan pa, ika nga ng talagang mga pag-observe ng tamang timing. Naku, ang bilis talaga ng oras at maraming humahabol sa atin ng mga taga-Metamorphosis School dyan sa Bangkal at mga teachers at mga parents at nakikinig din sa atin na sa mga bahay-bahay sila ngayon at walang face-to-face. Ganun din sa Metamorphosis School dyan sa Marilao Branch sa tabi ng SM. Nanonood, nakikinig din sa atin sila. Happy listening po sa inyo na may mga butihing guro. Lahat ng mga shepherds and duluses and deacons ng ating Hope of Glory community. Happy listening po sa inyo pong lahat at tutuloy tayong ingatan ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa Family Matters. So tayo po yung abakasan sa isang panalangin ng ating Kuya Willie Basilio.
0: Manalangin tayo mga kagapay. Magandang araw po sa inyo, Panginoon. Mapa yung may mga hindi kasiguruhan ng kalooban sa mga nangyari sa kapaligiran o kaya po yung maliwalas man ng panahon, pareho lang po sa inyo. Kasi po, andun po yung kasiguruhan meron kami na kasakasama po namin kayo sa bawat kondisyon na aming buhay. At alam po ninyo, Panginoon, na meron pong narapat na tulong mula po sa inyo. At kayo po ay handang sumaklolo, handang umagapay sa amin. Salamat po na sa kabila ng merong mga bagay na lagpas sa amin magagawa at kung sisikapin man namin ay kapos at kapos, only we have to trust you, O Lord. Yamang kayo nakaalam ng lahat ng mga bagay. Alam po ninyo ang aming mga sitwasyon at meron kayong angkop na tugon. Maraming salamat po. Diyos,
1: yes, Lord.
0: Ginugusto po ninyo na ginhawa, maayos at maliwalas na karanasan sa pang-araw-araw na buhay. And still, Lord, sa kabila man po nitong mga pagulang, pagbabaha at kung ano pang mga pangyayari na kalulungkot ng aming kalooban, magpaalala po ito sa amin. You own,
1: yes,
0: what you have created. You own the,
1: amen,
0: universe. You are king over the whole earth, Lord. At dahil po dyan, sa kabila ng mga kapahamakan na kinaharap namin, you teach us of something na sana'y yung pagkakatiwala po ninyo sa amin ay magampanan namin mabuti. At Ama, ito po ay pagkumbagay tulong sa amin na mabalikwas kami sa aming para bang pagkatulog, gigisingin kami na katotohanan, kapahamakan ang kinakaharap po namin sa pagpapabaya po namin, sa panglalamang ng kapwa,
1: yes,
0: namin, sa ibang mga bagay,
1: amen,
0: na sa halip na mapag-usapan sa malumanay na paraan ay nadadaan sa panlalamang, pandaraya at kung ano pa. Ama, dalangin po namin, mismo una sa lahat sa loob ng tahanan, magari po ang karunungan, ang kapayapaan, ang katwiran at katarungan para po sa inyong,
1: amen,
0: kapurihan.
1: Yes.
0: Naasahan po namin, Panginoon Diyos, huwag na pong mapalagpas ang ganitong mga pagkakataon na kami po ay manatiling matigas ang ulo sa halip ay mapasakop po kami sa iyo. At ang kalooban po niyo, ang katwiran po niyo ang siyang maghari sa loob ng aming tahanan sa lipo ng aming ginagalawan. Maraming salamat. Purihin po kayo at dalangin namin ang iba pang mga programang kasunod dito, Panginoon Diyos, 702 DCS, kanyang mga regional stations ng FEBC Philippines. All
1: yes,
0: for your glory alone until all have heard. In Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Wow, praise the Lord. At gusto natin pasalamatan lahat ng mga kapastulan dyan sa Zambales na dumulo ng ating National Disciple Making Campaign. At inihahanda na po ang aming pagkabalik dyan para sa ating NDC Clinic. Ang mga kadaluyan sa atin doon sa Bataan, nakaraang 2 buwan. Siyempre pa ang iba pang mga naikutan natin sa ating pag-ikot. At meron ding upcoming dyan sa Metro East, dyan sa Pasig at sa Karating na siyudad. Magkakaroon tayo ng NDC. We continue to pray that the Lord will use this to refocus churches to disciple making. Patuloy natin ipanalangin si Alex Ayala, ang kanyang kalakasan at tagumpay ng mga Pilipino. At patuloy natin idalangin din ang ating impeachment na nagaganap na ang katotohanan ang lumabas at maging daan ito para ang ating mga pamilya patuloy na sumusubaybay at nanalangin sa ating mga bayan, sa ating mga pamilya. Siyempre pa, lahat ng mga nababaha, ipanalangin po

0: action technicians, RTV team, broadcast engineers at Bukawi transmitter site. At siyempre pa, Kuya Willy, salamat sa mga kaagapay sa pagsama sa atin dito sa Family Matters. Nabati mo ba ang mga Kapampangan?
1: Ali pa po, pero
0: pwede ba? Pwede na. Bumati ka na nagpapaalam.
1: Kapalin. Salamat po kang pagyabe tamang ngayon ng Aldo. At sana po, kang tutukoy pa na sabi ko sa kanila, salamat po sa pagsasama-sama natin ngayong araw at sana nga ay sa susunod pa.
0: Yes. At ito po ang inyong mga kasama, Bishop John Milan at si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kaagapin mo sa patataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: Filipino ang tawag sa katutubong wika ng buong Pilipinas. Ginagamit ito sa pagbigkas at pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sangayon sa Artikulo 14, Section 6, nararapat na magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV.
4: Inang tugon. Inang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702-DZAS.
5: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit na kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
4: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
7: lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilan.
10: 702 DZAM.
11: Agapay!

0: Sambayanan.
1: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 11 ng umaga.
0: 702 Balita.
1: Magandang tanghali, narito ang mga pinakabagong balita ngayong Lunes, 10 ng Agosto 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
0: 702 Balita.
1: Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na aabot sa higit 750,000 na mga individual o katumbas ng 223,000 na pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at Hanging Habagat. Mula ang mga ito sa rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera, Mimaropa at Calabarzon. Habang nasa 34,400 na katao o 10,000 na pamilya ang nasa mahigit 400 na mga itinalagang evacuation centers sa bansa. Napaulat naman ang pagkasawi ng 8 habang 9 ang sugatan at 1 ang nawawala. Samantala, naiulat din ang pagkasira ng nasa 300 na kabahayan habang umabot na sa 1.12 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Na ipamahagi na ang nasa 33.95 milyong pisong halaga ng assistance para sa mga naapektuhan ng nasabing habagat at mga bagyo.
0: 702 Balita.
1: Inihayag ng Department of Health o DOH na mag-ingat ang publiko laban sa leptospirosis kasabay ng mga pag-ulan sa bansa. Nagpapalala ang ahensya sa publiko ukol sa pag-iwas sa paglusong sa tubig baha para makaiwas sa nasabing sakit. Dagdag pa ng ahensya na magsuot ng boots at proteksyon sa katawan sakaling hindi talaga maiiwasan ang paglusong sa baha, pati na rin ang pagkonsulta sa doktor para sa tamang payo at reseta ng gamot. Maaari namang tumawag sa National Emergency Hotline na 911 kapag nangangailangan ng agarang tulong. Samantala, nauna nang ipinag-utos ng Malacanang sa ahensya ang paggawa ng mga hakbang laban sa mga sakit na nakukuha bunsod ng mga pag-ulan at pagbaha.
0: 702 Balita.
1: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan sa mga oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
0: 702 Balita. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila.
0: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
0: Himpilang
3: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Isang mapagpalang araw ng Lunes sa iyo, kaagapay. August 10, magandang-magandang araw po. Nawa ay merong kaunting sunshine dyan sa inyong lugar dito po sa amin sa Ortigas ay slowly but surely. Ayan, slowly po ay nagpapakita na po ang sunshine and it's nice to see na medyo maliwanag ang kapaligiran. Kahapon po ay sobrang dilim dito po sa amin, ano, sa area namin sa Valenzuela sa Norte ay halos dire-diretso po ang buhos ng ulan. Kamusta po kayo dyan sa inyong lugar? Ako po si Jo Cabrera Alabastro ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan ngayong rainy Monday morning. Kumusta ka? Tayo rin po ay napapakinggan dyan po sa pamamagitan ng Facebook Live at syempre sa YouTube channel 702DZAS po yan. At tayo po ay sinasamahan ng ating kasamang John B. Reyes. At kagaya ko po ay sinalubong niya ang habagat. Ang pagkalakas-lakas na ulan kaninang madaling araw. Alam niyo naman po, nakikipag-unahan po kami sa umaga dito po sa 702DZAS. Kaya naman po, tutok lamang sa mga kaagapay po natin na ready na umasenso, handang-handa na mag-flex ng kanilang mga muscles at always up and about. Kahit na tanghali na po, ano, ngayong araw ng Lunes. At kung kayo ay nasa biyahe, ingat-ingat po. Medyo madulas ang kalsada at may mga lubak, ano, na hindi masyadong nakikita dahil sa may tubig ang kakalsadahan. Kaya po, extra ingat po kayo. Make sure po na ang inyong gulong ay hindi flat o hindi malambot kasi mahirap ngayon, ano, yung maflatan sa gitna ng lakas ng buhos ng ulan na do-double whammy po kayo niyan. Kaya po make sure na double check ang inyong mga sasakyan kung kayo ay aalis at kung may motor po huwag kalilimutan ang kapote. Mahalagang mahalaga po yan at syempre ang helmet. Yan, mga paalala po yan at may liwanag, may ilaw ang motorsiklo, ano? And ngayon pong maulan, rainy season, hindi po ito yung panahon para magupit ng kuko sa paa. Bakit naman ganon? Kasi 'di ba pag nagupit ka ng kuko sa paa tapos matamaan yung ingrown mo, masugat ka, mababad ka sa tubig baha. Hello! 'Yun, doon tayo magkakaroon ng problema. Ang tubig baha po ay may mataas na posibilidad na makontaminate ng mga ihi ng daga. Pasintabi po sa mga nananahalian pero yan po ay paalaala po ng inyong mga kaagapay dito sa 702DZAS. Ang leptospirosis po ay syempre, pag taas ng tubig kasama po sa mga ano yan, sa mga dapat nating ingatan ang ating mga sarili. Kasi meron akong kaibigan, John B., na leptospirosis siya. Pero hindi siya umapak sa baha.
3: Oh, no.
2: Hindi siya umapak sa baha, mga kaagapay. Pero ba't siya nagkaroon ng leptospirosis? Apparently, nung tinitrace niya yung kanyang biyahe nung time na yon, kasi bumilang pa ng 3 araw bago siya nilagnat. Tapos, nung na-leptospirosis siya, na-ICU pa siya, ganong kalala yung kanyang naging karanasan. Hindi naman sa nananakot ako, mga kaagapay, ano? Pero nangyari po kasi yon sa kaibigan ko. So, na-ICU na nga siya. Tapos, sinasabi nung doktor, pakitrace mo paano ka nagbiyahe. Yun ay, ang nangyari, nagupit siya ng kuko, tapos nagsuot siya ng sandals, tapos natalsikan ng tubig. baha yung kaniyang paa. Hindi nga nalublob, gaagapay, natalsikan lang. Ganong katindi yung epekto ng leptospirosis sa kaniyang katawan, ano, na konting patak lang, konting talsik lang, may full effect na siya. Kaya po, bago kayo lumusong sa baha, isipin nyo, may sugat ba ako? At baka doon pumasok yung bacteria. Wag na lang, no, yung pumasok yung leptospirosis na bacteria na yan. Ay wag na wag nyong subukan na lumusong sa tubig, baha. No, hanggat maaari, magkaroon ng boots. Yan, o kaya naman, basta umapak sa tabla, sa bato, sa kung saan ay maaangat ang inyong mga paa. Magandang araw kay Ate Nora Kabantog.
3: Good morning.
2: Sabi niya, ayun, God bless you po. Thank you po. Si Sonia Casera watching. Thank you po. Ayan, Nora Zagaray, Unchangeable God Commission Church. Sa UGCC, shout out Reverend Pastor Jumides and Pastora Tess Jose. Binabati ko rin ang aming church, Faith Walkers Community Church. Aba, dyan po kami sa Espanya. Normally, ang Espanya binabaha, pero salamat sa Panginoon, kahapon ay walang kabaha-baha, kaya ang dami namin sa simbahan. Yan, si Faustina Habla, good morning, kahit maulan.
3: Good morning.
2: Listening to AM Radio, thanks, salamat sa Lord, hindi kami binaha. Ay, praise God. From Marikina City, lunch check. Sinigang na baboy sa malamig na panahon. Ay, sarap naman ito, John B. Mapanginggit nga ni si Rosalinda Manzano. Ayan, lunch check. Ginisang together at fried chicken. Ginisang toge yan. Oh, sarap naman yan. Pero yung ginisang together, dapat saglit lang yung kakainin. Madaling mapanis eh, diba? Yan. Sia Maria Elizabeth Aranyas. Oh, eto naman yung sa kanya. Aha. Sabi niya, lunch check. Ay, hindi pala. Oo. Malakas ang ulan dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ano yung CS? City of San Jose del Monte, Bulacan. Mabuti na lang meron dito taga CSJDM. Dinagdagan pa kasi ng letter eh, no? Sabi niya, yon, malakas po ang ulan, magdamag pong makulimlim naman. Hari nawang ang aming si John B. Reyes ay makauwi ng malwalhati. Yan. Alam niyo po sa Valenzuela, no, kasi talagang alam nating lahat na yan po ay lugar na bahain. Pero ito ha, recently, John B., mga kaagapay, inaabangan namin yung pagtaas ng BB dyan sa yung talagang rampant na pataas na lugar na yan, papunta ng Fatima, hindi bumaha. So, praise God, congrats sa maayos na flood control ng aming syudad dyan sa Valenzuela. And mostly naman ay gutter deep yung baha, pero nagsasubside. Yan. Kaya, good job sa aming mayor. Si Melon, Saturday. Thanks sa reminder, ante. Baka pwede info about August 15. Opo naman. Okay, mamaya po i-announce po natin yan. Yung mga paalala po na yan. At good morning kay Ate Lorna de Git.
3: Good morning.
2: Opo, bagamat kanselado ang klase, sa karamihan hindi po natin ika-cancel ang ating pagbati ng happy birthday.

0: Opo naman, happy birthday kay Ferdy Marcos, kay Papa Ferdy
1: happy
0: Marcos.
1: Birthday.
0: Hello, happy birthday, Ninong Ferds. Belated happy birthday. Ganon din kay Pastor Hiram Pangilinan. Hazel Alvis, ang iyong kagapay, Hazel Alvis. Happy birthday. Senior citizen na siya. Ay, na-announce eh, no? Si Ate Rona, Tita Rona Bernardo, ni Ate Heidi Sampang. Happy birthday, Tita Rona.
2: Birthday,
0: and then, syempre, ang ating very own, Nemia Turla. Maligayang-maligayang kaalawan sa'yo. Ganon din si Ate Lorna Laksa ng Entrepinoy Espesyal. Yung kanyang edition na talagang napakahirap unawain pero pinipilit niyang ipaintindi sa atin sa pamamagitan ng simpleng mga salita. Salamat sa iyo, Ate Lorna Laksa. Salamat sa iyong buhay. Siyempre, regards din sa iyong esposo. Ayan, si Sir Alvin, makakasama natin this coming Wednesday. Sabi niya, stay safe and warm mga kaagapay at mag-prepare na para sa... mga ibebenta sa bear season. Uy, John, binamiss ko na yung ano mo. Yung spuds mo, ano na nangyari? Naalala ko tuloy yung pagbebenta. Naalala ko yung iyong napakasarap na spuds. Si Luz Aguilar, ulam namin ginisang ampalaya na may sopas pa kagabi. Wow, at binabati niya, belated happy birthday, Sister Nora.
2: Happy birthday!
0: Kahapon. Ayan. Happy birthday. And then, tayo po ay makinig sa ating baon.
3: It's baon time!
4: Magandang araw, kaagapay! Muling ipinakita ng Pilipinas ang taglay nitong ganda matapos kilalanin ang Boracay bilang ikawalong pinakamagandang isla sa Asia Pacific sa Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific. Ipinagdiwang ng Malay Boracay Tourism Office ang pagkilalang ito bilang patunay na patuloy na hinahangaan ng mundo ang tanyag na isla dahil sa puting buhangin, malinaw na tubig, at ang natatanging karanasan na hatid nito sa mga bisita. Kasabay ng tagumpay, binigyang diin ang patuloy na pangangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng kalidad ng serbisyo para sa mga turistang bumibisita sa Boracay. Kasama ang Boracay sa dalawang isla ng Pilipinas na napabilang sa listahan habang pumang-apat naman ang Palawan. Dagdag pa rito, nakatanggap na rin ang Boracay ng iba't ibang pandaigdigang pagkilala bilang isa sa pinakamahusay na beach destination sa Asia. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagkapon.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Patuloy pa rin po tayo sa ating pakikipag-partner sa mga company na nangangailangan po ng staff. Ang Mission to the World, kailangan po nila ng social worker. Social worker, kailangan po ay babae. Ayan. Maaari po kayong makipag-ugnayan po sa Mission to the World. At sa kanilang Facebook page po ay makikita po ninyo ang... opening po sa Mission to the World. And then, ang Sammy's Merchandising and Radiator Shop, dyan po sa Paranaque na ilangan ng company driver, pahinante, technician, at welder. Ang number po ay 0917-831-6621. 0917-831-6621. And then, syempre, kailangan pa rin po namin ng... production technician sa RTV. Maaari po kayong mag-email djsinfo@febc.ph. djsinfo@febc.ph. At eto po, imbitado po kayo sa seminar na gaganapin po this coming Saturday. Magkita-kita po tayo dyan po sa Philippine Bible Society. Ito po ang theme ay Break the Cycle of Bullying and Depression. At 8 a.m. to 11 a.m. po, Philippine Bible Society, Sabado po yan, rain or shine, tuloy po. At syempre, ito po ay libre. This one is will be facilitated by, ang speaker po ay si Dr. Joyce Piapgo. Kasama rin natin ang mag-asawang Claire, Abong at Claire Pineda. Okay po. Mari po kayong walk-in. Kung hindi po kayo makapag-register online, pwede po yan walk-in po. Kaya magkita-kita po tayo this Saturday, Life Connect. Yan po ay effort ng FEBC para po tayo naman ay ma-equip ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay tungkol sa mga practical na insight na meron syempre reflection o ano ang tugon ng Biblia patungkol po rito. Yan po, Sabado po, August 15 sa Philippine Bible Society, 8 a.m. to 11 a.m. Number po, 0927-778-6909. 0927-778-6909. Si Aspa, 27 naman po. Advance happy birthday po sa inyong apo. Sana sa 27, mabati rin natin. Ano? Ate Thelma, good morning. Makulimlim pa rin po. Wala na pong ulan. Ah, talaga? Sa inyo wala ng ulan. Okay. Ang luto ko pa ay ulam na ginisang ampalaya na may tawsi at pritong bangus. At dessert ay banana, latundan. Napakasarap naman po niyan. 11:22 in the morning, tuwing araw po ng Monday, ang atin pong partner ay ang Business as Mission Philippines. Alam niyo po, maganda na i-save niyo po ang mga episode ng Mondays with BAM. Kasi marami po tayong insight na mapupulot. At particularly for today, kasama po natin si Pastor BJ Sebastian. Bibigyan po niya tayo ng mas malalim at mas magandang perspective patungkol sa pag-unlad, patungkol sa pagnenegosyo at kung paano tayo haharap bilang mga great place.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
1: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
0: Papatuloy po tayo sa ating patok na negosyo in partnership with Business as Mission Philippines. At kasama po natin ang ating kagalang-galang na Christian Minister and Corporate Executive who also serves as the Senior Ministry Director for Disciple Making Ministry sa Green Hills Christian Fellowship at former Corporate Finance Executive for JG Summit Holdings, none other than Pastor BJ Sebastian. Magandang araw, Pastor BJ.
2: Good morning.
0: Magandang araw po sa ating mga kaagapay. Pastor BJ, may mga babatiin po ba kayo?
2: Well, hello to my wife, Bebet, my kids, Joby, Jamie, and Jana.
0: Ayan.

0: No, so I think those things weigh on us, and that affects our business. But that doesn't change anything because the Lord sits on his throne. He is still sovereign. He is the one who is in control. So we do our business according to his word. So kailangan natin magpasailalim sa kalooban ng ating Panginoon. Umasa na kung tayo ay dadanas ng hirap, siya ang katulong natin na magbibigay ng lunas sa ating mga paghihirap. So, it's a test of faith. So, kailangan tayong magpalakas spiritually to let the inner man really grow through the Word of God being applied to us by the Spirit of God so that the people of God can glorify God.
1: Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Baunin po natin yan, lalo na kung kayo po ay mga negosyante. Maganda po, i-share po ninyo ang episode na to. Marami po kayong kapupulutan. Thank you so much, Pastor BJ.
0: You're welcome. Salamat din, Joe.
1: Regards po kay Ate Bebet at sa inyong mga anak.
0: Salamat.
1: And dito na po nagtatapos ang programang Entrepinoy Espesyal. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Thank you kay Jabez Mancho, kay Angelica Calayag, Philip Tapon, at syempre kay John B. Reyes. Dito lamang po yan sa Entrepinoy Espesyal.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
3: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
5: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
4: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
5: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
4: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
5: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
4: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip na i-check ang tangke sang gas o LPG.
5: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
4: Ini nga pahanungdog gindul-ong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC DXKI.
6: Nakulo, ba't na naman tong cellphone ko? Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush.
7: Eh, dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna.
6: Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon?
8: Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan.
6: Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
9: Mahalaga ang pag-iingat ng ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: free time after my classes. Nagawa ko na nga mga assignments ko and exams. Ang luwag-luwag pa rin ang schedule ko. Ayaw ko nang magtumambay lang.
1: Bakit hindi mo subukan mag-member sa isang Christian organization for youth and students? At least dyan, marami kang magiging kaibigan. Matutulungan ka mag-grow spiritually at makakapag-share ka pa ng Word of God.
2: Oo, ano? Tama ka dyan. Maganda yung idea mo niyan. Hindi na masasayang oras ko sa patambay-tambay lang. Mapapalago ko pa ang relasyon ko kay Lord. Sabi nga, di ba? Follow Christ, serve the people. Di ba?
3: Tama ka siya. Correct.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. SCPPO nakibahagi sa pagdiriwang ng 12th Blaan Day sa bayan ng Pulomulok. Nakibahagi ang South Cotabato Police Provincial Office o SCPPO sa pagdiriwang ng 12th Blaan Day na isinabay sa 68th Barangay Foundation Anniversary at Kafleho Festival ng Barangay Landan, Bayan ng Pulomulok nitong araw ng Linggo. Kinatawan ni SCPPO Officer in Charge Police Colonel Argel Ancheta, si Police Regional Office 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog sa naturang aktibidad na dinaluhan ng mga lokal na opisyal, tribal leaders, kinatawan ng pamahalaan, mga guro at iba pang stakeholders. Sa temang Celebrating Blaan Heritage, Unity, Culture and Sustainable Progress, tampok sa pagdiriwang ang pagpapahalaga sa kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng mga Blaan. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Police Colonel Ancheta ang mga miyembro ng Blaan community na patuloy na pangalagaan at isabuhay ang kanilang mga tradisyon, gayon din ang pagpapakilala nito sa mas malawak na lipunan. Binigyang diin niya na ang mayamang kultura ng mga Blaan ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng komunidad at nararapat na maipamana sa susunod na henerasyon. Naging tampok din sa okasyon ang pagkakaisa ng indigenous peoples, lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno at iba pang sektor sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at sustainable development sa komunidad. Sa pakikibahagi nito sa pagdiriwang, muling ipinakita ng SCPPO ang suporta nito sa indigenous peoples at sa pangangalaga ng heritage habang isinusulong ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad. Tiniyak naman ng SCPPO ang patuloy na pakikiisa sa mga inisyatibang naglalayong mapanatili ang ligtas at mapayapang kapaligiran kung saan malayang mapangangalagaan at mapaunlad ng mga Blaan ang kanilang kultura at tradisyon. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestaño.

Good News on Music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang maganda at mapagpalang hapon po, mga kaibigan. Thank God it's Monday. Yay! At welcome dito po sa programang Listener's Touch. Kasama niyo po every Monday dito sa ating programa sa kategoring Christian Contemporary Music. Ang inyong amiga, amiga Jen Robles Librado. Samahan niyo po ako hanggang 1:30 ng hapon. At

At ngayong buwan ng Agosto po, tayo po ay nasa journey po ng growing deeper in Christ. And last Monday, we talk about finding peace in Christ, especially when we are dealing with stress, anxiety, and emotional struggles. And today, let's talk about something that many Christians experience but hindi masyadong pinag-uusapan. Ito po yung tanong or topic na ano po yung mangyayari kung feeling mo parang ang layo-layo ng Panginoon sa'yo. Na-experience mo ba yung season na yon? Yung Lord, parang kailan lang close ako sa'yo. Pero ngayon parang ang layo-layo mo. O, diba? Noon parang nag-i-enjoy ka na magbasa ng salita ng Diyos. You love to worship. You feel God's presence. You pray easily. But suddenly na lang merong hala, parang hindi ka na marunong mag-pray. Oo, alam nyo, meron po talagang nakaka-experience ng ganon. You become busy, you become tired. Monday na Monday pa lang, parang pagod na pagod ka na. Parang yun yung na-feel ko ngayon. Parang ito talaga yung kailangan ko. Hindi para sa inyo yung topic, para sa akin. Ganun po ba? Yeah. So, sometimes, yun yung na-feel at na-experience natin. Parang gusto mong magbasa ng Bible, pero parang hindi matupad-tupad. Hindi ka na na-excite. And somehow, you begin to feel, Lord, murag layo man ka sa ako, ah. And, Lord, parang hindi naman ako marunong mag-pray ngayon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. So, if you have ever experienced that, kaibigan, ang programa na ito ay para sa'yo. Because sometimes, the problem isn't that God move away. Sometimes, we simply need to draw near again. Draw near to God. So, ito po yung question of the day natin. When you feel spiritually distant from God, what usually helps you come back to Him? Sige, ulitin ko po yung tanong. When you feel spiritually distant from God, what usually helps you come back to Him? So, pwede niyo po kaming i-message dahil open po yung ating text line number. I-text niyo lamang po ang text line number natin, 0963-180-1. Wait lang. 469. Parang ako yung nalilito, ah. Sige, hintayin ko po ang inyong sagot. At pwede din po sa Messenger via 1062DXKI-FEBC Radio. At sa mga hindi pa po nakapagsagot ng ating audience listener survey, yun, please, pwede na po kayong sumagot. I-click nyo po yung form or yung link or iscan nyo po yung QR code na nandun po sa ating FB, DFEO. Kung friend po tayo sa FB at listener po kayo ng 1062DXK, ay meron po akong mga na-send po sa inyo na message. Ayun, pwede doon po kayo sasagot. Ipindutin nyo lamang po yung pinasa ko sa inyo. Andun na po yung form. Kailangan po meron po kayong data or internet para masagutan nyo po. At maraming salamat na in advance. At sa mga sumagot na, thank you so much din po. Sige nga,
Ulitin ko po yung question of the day natin. When you feel spiritually distant from God, what usually helps you come back to Him? Prayer, worship, reading the Bible, quiet time, talking to someone, going to church, or simply crying out to God? So, share your experience with us today, kaibigan. At hihintayin ko po yan dito sa programang Listener Stat. Ngayong Monday, August 10, 2026. Sige, sa ating pagpapatuloy, ito po ang mga awitin. CCM song para po sa inyo. Mula po sa kay Tasha Cobbs Leonard, Fear Is Not My Future, at yung kanta ng King and Country, Shoulders, at Look What Have You Done by Tasha Lighton, at yung kanta ni Anne Wilson, My Jesus. Dito lamang sa programang Listener Stage.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: sabi nga po sa Exodo 4:11, sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdedesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako, ang Panginoon? Ako po si Sister Mian, ipinanganak pong pinagkaitan ng paningin. Ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanigalang Lagot. Kung papaano kaming mag-asawa na parehong bulag ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo na pasisimulan ko 10 taon na ang nakalilipas.
1: Mian, kahit hindi ko makita ang iyong kagandahan, handa akong iharap ka sa altar.
2: Darwin, wala na nga akong mga mata. Wala ka rin mga mata. Hindi talaga tayo magkakakitaan.
1: Oo nga pala.
2: Kung magkakatuluyan tayo, papaano kung tayo ay matatanda na? Papaano mo ako aalagaan o papaano ko ikaw aalagaan?
1: Ipagkatiwala natin sa puon ang mangyayari sa atin. Ang alam ko, nagmamahalan tayo.
2: Hindi ka ba nahihiya? Habang naglalakad tayo, pinagtatawanan tayo ng mga tao dahil sa ating kapansanan.
1: Wala akong pakialam sa mga magtatawa sa atin.
2: Sige na nga. Dahil mapilit ka, pumapayag na akong maging kabiyak ng buhay mo.
1: Yahoo! Ipapakita ko sa'yo, hinding-hindi ka magsisisi sa pagiging kabahagi ng buhay ko.

0: Carlin Santos o Work Please. Paging Dr. Carlin Santos o Work Please.
1: Bakit? Bakit, Darwin? Hindi pinahintulutan ng pod. Mabuong ating baby. Bakit nalaglag pa ito sa aking sinapupunan?
2: Baka minsan kasi dahil sa pagod. Kahit buntis ka kasi, tumutulong ka pa rin sa akin sa pagmamasahe.
1: Kung hindi ako tutulong sa'yo,

0: Mahusay ka pala sa pagmamasahe, May.
1: Opo, madam. Bata pa po ako. Ito na ang trabaho ko.
0: Hanga ako sa inyong mag-asawa. Sa hirap at sa ginhawa, wala kayong iwanan.
1: Iyan po ang ipinangako sa akin ng mister ko nang sagutin ko siya at pakasalan niya ako.
0: Hi, sana all. Teka, gusto ko kayong isama sa aking dinadaluhang fellowship.
1: Ano pong fellowship?
0: Masaya roon. Baka makatulong din sa inyo. Malay ninyong mag-asawa, baka may magpapa-home service massage sa mga kapatiran doon.
1: Sige po, sasabihin ko sa aking mister. Tsako, papayag naman siya.
0: Pag wala na kayong gawa, isasama ko kayo sa aming fellowship.

0: Salamat sa mga unang dumalo ngayon sa ating panambahan. Sinasabi nga sa kasulatan, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, tinatanggap ka ng Panginoong Jesucristo.
1: Mayan, narinig mo? Welcome tayo sa fellowship nila.
2: Shhh! Huwag ka maingay.
0: Hindi itinatakwil ng Panginoon ang lumalapit sa Kanya. Lagi niya itong binibigyan ng pag-asa.
2: Pero, bakit nawawalan ako minsan ng pag-asa? Kung nagtitiwala naman ako sa poon.
0: Ang challenge ko po sa mga narito, magpatuloy kayo sa pagdalo at pakikinig ng salita ng Diyos. Siya rin ang nagsasabi, sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Roma 10:11.
1: Lab, imbitado tayong muli ng kliyente sa kanilang fellowship.
2: Parang ayaw ko na.
1: Hindi ka ba nakakaramdam ng saya sa preaching ni Pastor?
2: Nangungusap sa aking puso ang kanyang sinasabi.
1: Ganon din ako. Parang gusto ko palaging makarinig ng mensahe. Pero bakit ayaw mo nang pumunta?
2: Hindi ko alam. Parang may humahad lang sa isip ko. Nais ng isip ko, wag nang dumalo.
1: Eh, subukan muli natin dumalo. Mamaya, narito si ate. Susunduin niya tayo. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa humahad lang sa isip mo.

0: Nasabi sa akin ng Mr. mo, May, parang ayaw mo nang dumalo sa fellowship.
1: Parang may humahadlang po sa isip ko, ate. Hindi ko po alam kung bakit ito nangyayari sa akin.
0: Normal yan. Kinakailangan may magdidisipulo sa'yo para mapagtagumpayan mo ang mga dagatipong kaisipan pumapasok sa isip mo.
1: Paano po yung pagdidisipulo?
0: Kinakailangan patuloy kang makarinig ng salita ng Diyos. Kapag may dumarating na mabibigat na pagsubok, at palagi rin kayong isasama sa panalangin.
1: Akala ko po pag lumapit sa Diyos, wala nang problema sa buhay.
0: Hindi nawawala ang problema. Napagtatagumpayan natin ito sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Habang tayo lumalapit sa Kanya, binibigyan niya tayo ng lakas para harapin ang bawat suliranin natin sa buhay.
1: Katulad po naming mag

0: Sawa, ang hirap mabuhay nang walang nakikita.
1: Lahat ng tao may kanya-kanyang kapansanan. Walang perpektong taong ipinanganak. Mas mabuti pa, pumunta na tayo sa fellowship. Makinig muli tayo ng mensahe buhat sa Biblia.
0: Sige po, sasama muli kami ni Darwin sa inyo.
2: Hindi lahat ng mga katanungan natin sa buhay ay agarang magkakaroon ng kasagutan. Habang lumalapit tayo sa Panginoong Hesukristo at nag-aaral ng kanyang makaturuan sa Biblia, doon natin malalamang may plano pala siya para sa ikabubuti ng mga nagtitiwala sa kanya. Sabi nga sa Jeremias 29, talatang 11, "Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan." Lagi para sa ikabubuti ang plano ng Diyos sa atin. Amen po ba?
3: Amen!
2: Ang sinumang nais ipagkatiwala ang kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo, inaanyahan ko po kayong lumapit sa harapan para maipanalangin ko kayo. Hindi po kayo mabibigo sa paglapit sa Panginoong Hesukristo.

0: May, ano masasabi mo sa mensahe nating narinig?
1: Nagbibigay nga sa akin ng kalakasan ng kalooban eh.
0: Ang mga dumadalo rin sa fellowship, binibigyan tayo ng pansin. Masaya nila tayong kinakamayan, tinatanggap. Eh gusto mo pa bang patuloy tayong magpasundo kay ate?
1: Oo, gusto ko. Madisipulo tayo sa katuruan ng Biblia.
0: Sige, pag dumating muli si ate at nagpahilot, sabihin natin, patuloy tayong dadalo sa fellowship.

Pablo bago ako ganap na kumilala sa Panginoong Hesukristo. Sa kasalukuyan, pinatira po kami ng pastor sa loob ng simbahan bilang kamanggagawa. Kahit pinagkaitan kami ng paningin, may liwanag na kaming nakikita. Ang liwanag na ito ay ang pagkakilala namin sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa amin.

0: Paliwanagan niyo ako at turuan ng inyong katotohanan upang ako'y magabayan pabalik sa inyong templo sa banal na bundok. Salmo 43:3.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni May Ann Vasquez. Mga nagsiganap:
0: Carlene De Guzman,
1: Roy Camo Gomez,
2: Marjorie Maglinte,
3: Ariel Basas.
1: Technical supervision ni Jerry Peñalosa. Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

mainit naman nga pagpanamyaw sa inyo, mga utod, kag sa imo ginabyan, sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope, programa sang pagwalis sang pulong sang Ginoo, nga ginadulong sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon ang inyong managwali, si Pastor Daniel Salcedo. Mga utod naton, mga abya naton, padayon nga nagaampo, kag nagabulig. Sa liwat sa inyo mga palamangkutanon, kag subong man mga palangamuyan, palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo, kag indi matupungan nga Diyos, ikaw nga nagigugma sa amon sa wala pa mapasad ang tanan. Salamat gid nga nakilala namon ikaw, suno sa imo mga pulong. Salamat gid pahayag mo ang imo kaugalingon sa pinanid sang kasulatan. Pagi man sa pagtudlo sang balaan ng Espiritu, pagi sa imo gintuga nga tanan nga sa diin nakilala namon ikaw. Kag salamat Ginoo, in spite and despite sang amon pagkamakasasala, ginpasag-uli mo kami paagi sa kamatayon sang imo bugtong anak si Kristo Jesus. Ginoo nga amon pangamuyo, kabay pang ang amon tagipusoon, magabugana Ginoo sang pagpasalamat, pagdayaw kag paghigugma sa imo. Buligi kami amay sa amon pagtuon nga mapun-an pagidang amon huna-huna kag tagipusoon sang imo pagadtos paghigugma. Agud nga ining amon kinabuhi, maggasto namon Ginoo sa pag-alagan nga wala sing kakapoy, nagahatag himaya sa ngalan sang amon manduluwas. Inigagugma Ginoo magakumpel man sang amon kasing-kasing, ngay share namon ining maayong balita sang paglaom sa mga tao nga wala pa Jesus. Lord, continue to provide our needs, to grant healing and guidance sa amon pagkinabuhi nga mga tumulo. In Jesus' name, Amen. Hindi gid ako makapaiway mga utod, kundi sa pagtulok sining pinasahi nga dala nun diri sang kasulatan sa Philippians chapter 2. Kag magabasa ako sa verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Utod, ang pagpalansang ni Ginoong Hesus sa cross sa Kalbaryo, mangin isa ka imposible nga bagay, kung hindi natin matulok ining pagpaubos niya, kag pagkuha niya sang dagway sang tao, nga ginlaragway diri sa Philippians chapter 2. Diri gina-encourage bala kita ni San Pablo, nga ang tagipusoon, kag ang pagkinabuhi, kag panimuot sang pagpaubos, ilugo naton nga mga tumulo. Sa akon nga pagtanaw sa sining dinalan, ang mga kontra sang pag-isa, kag subong man pagginamo abi sa simbahan magatuga, amo ginuna ang pagpabugal. Amo na nga ginlaragway diri ni San Pablo, siling niya paubos kamo. Kag ang modelo sang aton humility, wala na sang iban, si Ginoong Hesus. Tiutod, nagagamo lamang ang isa ka panimalay, nagagamo ang isa ka organisasyon, nagagamo ang isa ka simbahan. Kun ang bugal magsulod sa bisan sino lang dira nga katapo sang sina nga congregation. Amo na siling niya hindi kamo maghimo sa mga bagay sa pagpadayaw-dayaw o kun pagpakadako sang inyong kaugalingon. Balo ka abyan, once ka ginapakadako na nato ng aton kaugalingon sa tubangan sang tawo, si Ginoong Hesus gamay sa aton, kinabuhi, kaglayo kita sa iya sa personal nga relasyon. Tulukon tabala kung ibutang naton sa praktikal nga aplikasyon, amo ini, kung lapit ka sa Diyos, siya ang dako, kag ikaw iya nagagamay. Hindi bala? Amo nang attestation ni John the Baptist, he must increase, but I must decrease. Di kun layo kita sa Diyos, pagtanaw ta sa aton kugalingon, dako-dako mga utod kag ang Diyos gamay. Ti amoy na, ti once gani, nga overestimate na ang pagtanaw ta sa aton kugalingon, nagagwa na ang bugal. Isa pa gin, sino ginapadunggan mo sa imo mga handom? Kaugalingon mo o kun ang aton Ginoong Hesus? Amen? Amo na sa bagay nga ginalaygayan, gikita sang pulong sa Ginoo, hindi blabyan, maatagi na. Sa naunang Korinto Kapitulo 10, nagakaon ka mo, nagainom ka mo, ano man aktibidades nyo, himuan nyo sa kadungganan sa pagpakadako sa ngalan ni Kristo.
Amun abyan, mga bagay lang gin nga ginahimo naton, una, ina ba lang nagareflex ang eternidad? Kaliguunan sa pagtuo naton, kaliguunan sa pagtuo sa iban nga mga tawo, nagahimo kita sa mga bagay nga matudlo tong wala Kristo nga magbaton kay Jesus nga ila personal nga manluluwas dira tagin niya mahimaya. Sige na masus. Amuna, ano pagid? Kunin na ba lang aton kinabuhi, mapasunod aton adlaw-adlaw sa aton manluluwas? Kinagapatigid ko nga ang tudtuon nga discipleship. Hindi nga sundon mo ang ginahimo ni Ginoong Hesus, kundi panimuot mo, batasan mo, pareho gid sang aton manluluwas. Tikon palipoton mo ang ginatawag nga discipleship, that means Christ likeness.

aton, napatay siya sa kamatayan nga hindi iya, kundi aton, nag-antos siya sa pinalinad sang kalapasan nga hindi iya, kundi aton, ginpakahuyan siya sang aton mga paglapas, hindi ito iya, ginhanog, ginbunal, amo na sila sang Isaiah, ginpatulo iya dugo, ginlansang sa krus, tutanan, hindi iya, aton ato. Pwede siya kapamalibad? Of course, pwede siya kapamalibad. May isa ko kambahanon nga, nabatian mga utod, he could cry siling sang ambahanon abing iya nga mga lyrics. Nya hindi ko diya amay. Hindi ko diya magpasan sining ila mga sala. Hindi ko iya magpasan sang ila kahuyanan. Hindi ko iya mapatay para sa ila. He could have cried sang sinang mga pulong. Apang ginpili niya nga magpabilin dito. Nga ah, palangga niya kaabyan. Amen. Nag-decide siya willingly sa iya kasing-kasing in eternity past. Nga matuga ako sang tawo, mahugang tawo sa pagpakasala. Mangin matay ako para sa ila. Bawion ko sila gikan sa kayulipnan sang sala, sa pamahog sang infierno, sa pag-isklabo sang yawa. Si Kristo Hesus mga utod ang solusyon. Amo ina, masagamlahan ta pagidriho, ang kabugat sining ginasiling natong pagpaubos ni Ginoong Hesus sa duha ka bagay. Kagdiri kita magatakop sini. Nahauna, kung sisino siya. Kayman mga utod, kung ang isa katao magpaubos ginman abi, nga hindi siya kilala, hindi siya talalupang don, hindi siya halang don, hindi siya kay kunsino sa sining susyudan, do hindi mo siya masapakan? Isilingin mo sa imo ko galingon, tiwala sa pangpagduwa-duwa, nga pwede siya makaplay sa second role, o kung assistant, o kung sulugoon dira, o kung buliboy, kay ti, hindi ginman siya kilala sa susyudan. Tiang dako gabugat, nga ginapinta din ni Apostol Pablo sa pagpaubos ni Ginoong Hesus, nagasugod sa pamangkot. Si sino si Ginoong Hesus? How? Siling sang versikulo 6, Philippians chapter 2, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sa akong dutay nga pagpanalawsaw, abyan akon nga, may duwa ka tinaga nga gingamit si Apostol Pablo sa tinaga nga forma, abi. Ang isa, permanente nga wala nagabalin-balhin. Ang isa ya, nagabalhin-balhin siya. Now, ang ining mga changeable nga form, gina-apply sa pagpakatawo ni Ginoong Hesus. Nagsugod siya sa entrance niya diri sa kalibutan, visible kag physical, ah, bilang bata ni Maria, lapsag dito sa pasungan. Nagdako dito sa Nazareth. Nag-minister subong hamtong atawo sa Galilee and eventually napatay. Subong nga tawo gid ya nga makita nato dito sa cross sa Golgotha sa Calvary. Amo na byan. Apang may isa ka form nga gingamit nga word si Apostol Pablo nga wala iya nagabalhin in spite and despite sang mga changes of form sa iya physical ano ina niya being in the form of God. Diyos siya nga nagpakatawo kag wala madula ang iya pagka-Diyos sang nagsuklob siya sang dagway sang tawo. Ipakita ko bala sa inyo mga utod ang pila ka mga hinimuan sang Diyos nga kayang-kaya lang himuon ni Ginoong Hesus tungod sang iya pagpuses sang pagka-Diyos upod sa amay nga langit nun. O galing lang, nagpakatao siya. Okay, creation. Hindi bala sa Genesis, very clear gidra ang ipakita sang Diyos amay nga langit nun ang iya gahom sa pag-create o kung pagtuga? Anong ginakanta sa mga kabataan na hanungod sa pagtuga ni Ginoong Hesus? Lima ka tinapay kag duha ka isda. Ginpadamo niya, gintuga niya, ginmultiply niya. Pila nakakaon, linibo mga utod. Duha ni kabeses. Sa bagay mga utod, nga gintuyo na lang sang tao nga pursahon siya nga maginhari, anoint siya nga maginhari, tungod bastante sila sang pagkaon. Ikaduha nga pagpamatuod, ang control sang Diyos sa nature, hindi bala? Sa ginsugo sang Ginoo, si Moises nga pagwaon ang katawhan sang Israel, hindi bala nagmilagro ang Ginoo sa nature? Nagpaulan sang mana, nagpihak sa tong mapula nga dagat, nagpatubod sang tubi sa disyerto, mga natural ka lang mga Egyptians. Ibis nagsakay sila sa isa kasakayan pang dagat. Anong siling sang pulong? Nagbaskog ang hangin, automatic madlangko na siyang balod. Hinadlukan ang iya mga upod, kaya nagakasudlan na sang tubi ang ila sakayan kag daw malunod na sila. Nya apang nagakatulog siya. Ginpukaw siya sang iya mga kaupod kag nagsiling, Lord, don't you care? Malunod na kita. Ginsabdong niya ang iya mga apostoles
kag nagsiling din inyo pagtuo. And then ginbalikid niya ang nagabagusbus nga hangin kag nagabagro nga bagyo kag ginsingganan pahimuyong kamo. Ano siling sampulong? Kag may dakong kalinaw. Abiyan Diyos lang ang makasugo sang nature kay siya ang naghimo sini. Amen. Ginhimo ina ni Ginoong Jesus. Kagkatapusan, ini balang pagpanag-iya sang kinabuhi. Ginoo lang ang originator sang life. Ginhambal gyapon sa Genesis, ginginhawaan sang Diyos atong luna nga yaginimulhimol sang ginhawa sang kinabuhi kag ang tawo nangin buhi nga kalag. Nabuhi kita. Life naghalin sa Ginoo. Imagine nyo bala. Apat na kaadlaw na lubong si Lazaro. Wala patuyas ang pariho ng mga imbalsamasyon sa aton chimpo. Apang anong siling sangpulong sang Ginoo, gintawag niya ngalan ni Lazaro, niya Lazaro gwa kada. Kagang patay nga tao nagbangon ng lakat, nagwa, nabuhi. O hallelujah sining kamatuon. Diri ta mabal-an utod ang kabugat sang argument ni San Pablo sang pagpaubos nga ang model niya si Ginoong Jesus sa una nga punto, sino si Kristo. Kag siling niya, sundan niyo siya sa iyang pagpaubos. Amen. Kaluyan kita sang Diyos, well, paalam na kita sa inyo. Sa gihapon, inyong manugwali sa kanginan para sa Hour of Hope, si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Maripayong adlaw, kakauturan, tanaw natin bala ini ang mga Kristohanon bala sa madugay ng mga Kristohanon kung sa Biblia ginatawag natin ina nga mga Kristohanon sa in the early church, no? Of course, makita natin din eh ang Acts, no? Chapter 2 verse 42 na gasiling, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Ano bala ini ang nakita natin? Antes ining gintalupangod, diba? Mga Kristohanon nga nagkalaluwas during the time nagtubo gid sila iya, naggrow gid sila iya sa Ginoo. Muna bala nga, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, in other words, they were grounded in the Christian doctrine. They grow, no? Nagkuhan gid sila iya. Muna nga kita mga Kristohanon, ang lesson bala nga makuha naton diri, no? Ka-abtik bala nga pagkuha naton sa lesson diri sa Acts 2:42 sa 43, makita natin din nga nagpadayon sila sa pag sa pagtuon sang doktrina. Hindi lang kay kaluwasan lang ang ilang na nahantupan, kundi nag-grow sila, nagpadayon sila sa pag tubo, ilabi na gid sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kag nangin grounded sila, nagtubo sila, nag-grow sila in the Christian doctrine. Amo na ang lesson nga makuha naton diri, very practical nga dapat kita magpaano kita magtubo spiritually. Hindi na iya kinanglan ang kun ano pa nga bitamina nga makuha naton dira, kun mga herbal medicine nga makuha naton dira, kundi ang aton espirituhanon nga kabuhi nga may ara kita consistency, no, nga mapinadayunon kag commitment sa pagtuon, kag pagkabuhi sang pulong sang Ginoo, kag mapinadayunon nga Kristohanon, kag espirituhanon nga kabuhi. Makita naton diri mga kauturan. Kag talupang doon bala naton, ang aton bala nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon, no? Balo kamo sa pasami ginambal naton ina nga ang kabuhi, ang life naton diri routine bla, no? Balik-balik. Kung ikaw isa ka inhinyero, kung ikaw isa ka nurse, isa ka maestra, kung abogado ka man or anong imo profession, in the field of your profession kag nagatrabaho ka, amo na ginabalik-balik mo sa pag konduktor ka, amo na ginabalik-balik mo kadto ko sa ospital, sa klinika mo pamulong, kung abogado ka kadto ka man sa opisina mo panabang, no? Kung engineer ka pa, kung sa civil kaya binakwan ka, na architect ka, nagtuon ka sa pag pangobra sa mga balay, mga buildings, construction. Kag kun office worker ka, maestra ka, kadto ka sa eskwelahan, balik-balik. Daw, ka-routine ba? Apang without this, ang Ginoo, nga ginasik naton ang iya nga guyad o adlaw. Antes ini, makita naton nga kaburing sang kabuhi naton. Pero, kung Kristohanon ka, nga nagtubo ka sa doktrina, grounded ka sa Christian doctrine, nabalaan mo ang pagpaglakaton bilang isa ka Kristohanon, kag isa ka ayhan kung ano man in the field of your profession. So amo ini mga Kristohanon sa during the time sa Binuhatan kapitulo 2 bersikulo 42 nga nagpadayon sila sa pagtuon sang pulong sa Ginoo. So with us ang challenge diri nga magpadayon man kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kay amo ini ang nagapatubo sa aton spiritual. Amo ini ang nagapatubo sa aton, ginatawag naton ini. Amo ini ang aton spiritual nga pagkaon. No, ano pagit pala diri ang ginambal sang Acts, no, Binuhatan kapitulo 8. Tanawon naton na Acts chapter 8 verse 4 nagasiling diri sa bersikulo 4 sang Acts chapter 8 verse 4. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Bawa namin, no? Ang maayong balita, not only they were grounded, but the gospel proclaimed dito ay han sa duog during kita amo ni ang kapitulo 8 sang Acts dito ini yatawag naton in all Judea in Samaria in to the uttermost part of the earth amo nang Matthew 28:19-20 kag ini natabo ini sa Samaria nga sila therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching in the word sa Samaria ni tabo now luksok kita sa versikulo 8 and there was great joy in that city. Anong kalipay? Ato niya, amo ni, managapromisa ang bag-o na napilian naton nga mga public officials. Nga, promisa namon nga itadlungon ta ni. Aton ini ibalik ang aton nga kanami sa aton pungsod Pilipinas. Kag aton ini pang papason ini ang mga tawo nga wala nagalakat sa kamubuton o kung saan nagakaigo kapag lakat bilang isa ka tawo kag mamayan sa pungsod Pilipinas. Doon ka namin man nga promisa, no? Apang tanawa, brother, ang Acts chapter 8, 4 and 8, nagkanto sila sa isa ka duog. Ayan ang ining account, ang content sini, ang context dere, sa Maria, aton abiya, sa isa ka duog, abi, sa Iloilo ka, kanto ka abi sa Negros, ang Negros kanto sa Cebu, or whatever, nagwali sang pulong sang Ginoo. Kag nakita mo sa versikulo 8, sang binuhatan, kapitulo 8, versikulo 8, kag nagdulong sila sang dako nga kalipay, sa sina nga duog, sa sina, and there was great joy in that city. Kung ano mga syudad, ano mga munisipyo, ano mga barangay ang ginkatuan mo, kung ginwali mo ang pulong sang Ginoo, ginsunod mo ang Ginoo, ginwali mo siya, mga tawag nato niya, sa ato niya nga, may simbahan kami niya, makatuto sa isa ka purok, sa isa ka minuro, sa isa ka baryo, sa isa ka barangay, kanto kita to kag mag outreach, na amo na, nakita naton, ang isa to yung kaina sa Acts chapter 2 verse 42, they were grounded, nag-grow sila in the doctrine, Christian doctrine. But this one, ginbasa natin sa Acts chapter 8, 4 and 8, naglakat sila sa pagwalis ang pulong sa Ginoo, kag nagdala sila sa dako ng kalipay sa sinangadoog. They were eager to receive the word. Eager to receive the word. Kadami pala ang mga Kristohanon during the time in the early church, nagwali ang mga gintutunan ni Kristo, nagwali ang mga manunudlo o kun ang mga manugpangabudlay, ang mga misyonary, kag ina nga syudad, nalipay sila tungod kay nakakilala sila, kag nakabaton sila kay Kristo, nga ila personal nga manluwas. Now in our days karon, magwali ka sang pulong sa Ginoo, ginakadawan ka lang. Magwali ka sang pulong sa Ginoo, wala na ginasapak. Ano na niya nga ito, nasyon man nga daw, nasubrahan na kita siguro sang Jijimon, nasubrahan na kita guro sang hashtag, nasubrahan na gila kita guro sang Twitter, nasubrahan na kita guro sang Facebook, or whatever it is. Nga kung maghambal, kag magsiling kita nga mamati, kita anay, dali lang gid sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga hindi kita eager. But this time, during this time sa Acts chapter 8, 4 and 8, makita natin they were ever eager to receive the word. Kanami, no? Bawag kanami kung ikaw ba lang ang nagapanglakaton, ikaw nga nagadala sang pulong sang Ginoo, sa kundiin nga duog. Kag ikaw ba lang ang ginpadala dito, kag ang mga tao to eager to receive and to listen to the word of God. Bawag kung ikaw pagbalik mo sa lugar sang nagpadala sa imo to, sa imo church, grabe testimony mo, perting kalipay mo. Because this time, natabo ini sa mga Kristohanon in the early church during this time. Kay nagtubo sila, nag-grow sila sa pulong sang Ginoo, nag-grow sila sa doktrina, hindi sila madala sa kalibutan kay they were not only isolated but their faith spread out and they show it to other people and they shared it to the people who have not yet received the Lord as their Savior and Lord. Amo na sila naton lang ipakita ta lang, i-share ta lang, i-waragwag ta lang ang pulong sa Ginoo. Siya na yakabalo, yaya, magpatubo sina. Kag diri, makita naton, they were grounded. They grow in Christian faith and that only that in Christian doctrine. Kanami, hindi bala? Now, diri, pagkita naton sa Kapitulo 12 sang Acts, kay katahom sinisang tunaan mo ang Acts mo, versikulo 5, Acts chapter 12 verse verse 5 na kasi si Pedro naman iyaya. Dumduman naton ini bilang account sa Acts chapter 12 diri ginbutang gin priso ini si Pedro dito sa prisuhan. Pero tanawon naton sang dito sa prisuhan ano pala natabo? Sang dito sa verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Imagine, no? Nabaladi lang si Pedro, gindakop, ginbutang sa prisuhan, sa sala nga pagwali sa pulong sa ginoo, dirigani, ipasalabat tayo gani sa aton pungsod, nga sa pihak, sa kadamo, sa mga problema, sa pungsod, ta, magwali ka sa pulong sa ginoo, do gina welcome ka man ukon gina iban wa gina pamati pero do wala lang niya wala lang kita ya gina kisa do wala man ta gina welcome gani pero gina ga pamati lang sila pero wala diya ya ginaway kita gina akusar kag wala kita gina dako pag ibutang sa prisuhan ha ari gani sa ato diya may violation ka lang sa imo nga pag drive ginamultahan ka hindi ka pa priso may multa pero sa ibang adog ya may violation ka ibutang kagit sa prisuhan. Much more, si Pedro nagwali lang sang pulong sang Ginoo. Wala man siya may gintira nga kung sino. Gindakop sa, ginsulod sa prisuhan. Apang makita nato diri ho, mga Christian, wala naguntat sa pagpangamuyo. Dira nato makita ang pinagpagkakinahanglanon kag ang pinakapinasahi nga trabaho sang Kristuhanon amo ang magpangamuyo. They were not only grounded in Christian doctrine, they were not ever eager to receive the word of God. But number three, they were depending upon the power of the prayer. Tanawa mo na sa versikulo 5 sa Acts chapter 12, nag-depend sila sa gahom, sa pangamuyo. Amoy ni ang akon bala yung advokasya naton din sa programa naton. Nga, nag-programa kita yan, nga gina-challenge ta, ginatudluan tagid ang mga Kristuhanon, kag ang mga tagpanamati naton, whoever you are sa sinigikati o nga nagpamati ka, hindi gid kundiin ka man nga membro sa simbahan mo or whatever grupo nga sa kundiin ka. Apang kung ikaw Kristuhanon, slow to speak, makita naton mga kauturan nga kinanglan kita galiya, mapinangamuyuon kita, mag-attend kita sa prayer meeting. Kay ining iglesia nga mga kauturan ni Apostol Pedro nagsang dito sa prisuhan, wala sila naguntat sa pagpangamuyo. They prayed for their missionary, they prayed for their pastor, they prayed for their workers. Wala naguntat kag sila nagadepend sa gahom sang pangamuyo. Abyan Kristohanon sa sinigid nga tion. Kapay pakuntani nga aton balaan ini matalupangdan sa aton kabuhi. Ang pagka-importante sang pangamo, yes, masiling kita importante, pastor, nag-grow ako sa doctrine. Di ko nag-grow sa doctrine. The more you grow in doctrine, the more you know some of the doctrine, o kung madabo ang doktrina sa pulong sang Ginoo, the more ikaw nga naging eager sa pagtuon sang pulong sang Diyos, and the more ka man nga nag-depende sa gahom sang pangamuyo. This is it, mga kauturan. Ang mga Kristuhanon during the time, tama kalayo sa aton, mga Kristuhanon karon. I am not saying, hindi naging kita, pigado naging kita, apang for the benefits of others who are doing this, padayuna nyo ina ang pagsandig, ang pagdepende sa gahom sa pangamuyo. Hindi kita malipat kag malimot nga sa aton bala nga midweek prayer meeting or ano dira nga adlaw ang gikaisahan nyo nga mag-prayer meeting, mag-attend kita sang prayer meeting, magpangamuyo kita sang tingob, not forsaking the assembling of ourselves together sa Hebrews 10:25. Inisagyapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahiling, akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabayan nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
2: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
1: Kumonsulta na!
3: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sana naman po Lunes at welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan ng inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Ang ating paksa ngayon ay ang ating patungkol at update tungkol sa isang napaka-importanteng sakit na nangyari na po. Nandito na yan sa ating bansa, ang tinatawag po nating bird flu. So mag-a-update po ako sa inyo mula po dun sa nakalap namin mga impormasyon from the Bureau of Animal Industry. Ikikwento ko po yan kung ano na ang update tungkol sa bird flu. Mga manok naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online, kung kaya't tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, tungkol po sa pag-discuss natin sa ating topic. Okay? Topic tungkol po sa bird flu. Okay? So, ano po ba ang bird flu? Ano? Ikwento ko lang po sa inyo. No? Dahil kung napapansin niyo at nababalitaan niyo ng mga nakaraang mga taon, ano, wala pa po yan dito sa ating bansa. Okay? Dahil nakikita niyo naman sa news ang epekto nitong sakit na to. Katulad din po yan sa sakit ng baboy na narinig niyo noon, yung African swine fever na pinipilit nating iwasan pero hindi natin maiwasan. Nakarating rin po yan dito at talaga nga namang nakaapekto at sinalanta ang ating mga farm ng baboy, no? Kung alam niyo lang po talagang the Philippines is a meat-eating country, kung kaya't mahilig tayong kumain ng baboy eh. Kaya nakaapekto ito ng malaki. Around 80 to 90% of the population ng baboy ay tinamaan ng African swine fever.

of the South is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa Norte. Kung titingnan nyo po, eh halos million po ang mga laying birds, broilers, at saka mga nag-aalaga ng manok dyan. Bukod pa po yung mga game fowl, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba. Magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, noong unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal, ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangan matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, papano na, hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan nyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalon dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay, ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay? May mga naririnig po kayong mga strain, babagitin ko dito. Kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay? Katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain. May H at saka may N. H5N, H5N1, H5N2, okay? H9N2, H7N9, ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman,

hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit, siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may Beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yun po yata yun. Itong H5N1 naman ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay, yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo, okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yon agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. I-re-report ko lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte. Meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala, basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. O matagal na po ah, since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na, na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, di ba? Okay yun ah. Magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, no? Ano ba ang itsura nitong mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok,
with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo. Tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamaya na yung mga manok na nakatayo na diyan, talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw. Okay? At payat. Swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita niyo ba yung kanyang palong at yung kangwatel na nasa ilalim ng tuka? Okay? Namumula. Okay? King dark purple. Parang hemorrhagic. Hindi pong hemorrhage. Maga. Up ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butlig, hindi butlig-butlig eh. At meron pong mga purple spots or bruising. Parang masa. O yan, sinisipon. Hindi, parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air. Hindi makahinga. Okay? At yung discharge sa mata at sa ilong. Okay? Meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling,

0: ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Kung ito ay Hangs FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
3: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin at alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan ko nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko nung unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas, 2017, akala ng iba, napakalubha ng sakit, hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po, ay walang bumibili, dinidisplay na sa kalye po, nasa Rizal ako niyaan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang pinsalang ginagawa nito sa tao dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero, pagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po. Kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya't, alam nyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok, sa mga manukan, okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan pong mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China. Lilipad po ng napakalayo niyan. Papunta po dito sa Candaba, doon po unang natrace. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung poop nila, at yung iba namamatay dito, kaya nahahawa kasi po dala din ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contact. Okay? Pag yung ibon, dumapo siya sa isang farm. Halimbawa, meron pong game fowl farm. Yung manukan na may mga panabong na manok. Kasi sa Candaba, marami ring sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yun, at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya namang pupunta sa iba pang lugar, dala-dala niya, may mga natin.

0: tatapakan siyang dumi ng mga ibon na mayroong infected sa ganyan sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm. Yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Doon sa farmer's boots, doon sa mga kotse na dumadaan doon sa infected na ibon. Yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar. At yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candaba, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala yung dumi na galing dun sa migrating birds, papunta sa Candaba at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. At yung mga ilog naman na yan ay may madadaanan ng mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito eh. Para makontrol natin yung sakit at hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumapo, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm. Kawawa. Kawawa naman, pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masugpo? Ngayon ang nagiging problema po. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay? Yan ang problema sa virus eh. Walang gamot. Kahit ano. Kahit sa COVID, meron recently lang sila. Nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesivir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at libo, daan-daan libo yung dami ng manok na gagamutin para silang masalba lang. Kung kaya mas minabubuti na lamang na sunugin na lamang yung mga apektadong mga manok para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking na-research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out, okay? Para ma-control yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong i-implementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay, sana po ay naliwanagan po kayo tungkol dyan sa bird flu at ngayon naman po ay babasahin po ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyong pong mga katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo. Kung kaya't wag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat nyo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, eh nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta. Katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay? Number two, ano ba ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay? Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird yan, katulad ng egret, mga eagle, bihira naman po yung eagle, ano nga swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinarian ng inyong lugar para mabigyan ng aksyon. Kasi meron silang, hindi yan basta ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa. Ano, madalas nga sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga autoridad. Okay, so iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay, ipagbigay alam sa mga otoridad. Dahil mayroong mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number three, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po. Pero kapag ka i-announce naman yan eh, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay wag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number four, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ibon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ibon kayo, nasa loob naman ng bahay. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta po mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question, may bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa, pero nagde-develop na rin katulad din po ng katulad po ng mga iba pang mga sakit. Okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po, ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya?

0: life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
3: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga otoridad. So kailangan nating bantayan kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong ating bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, i-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po ito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 DZS, FEBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng lamang pangkisugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako naman po, ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo na pagdating kahit hindi po sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop, okay, you can visit me at my clinic. Katulad ng sabi ko po, bisitahin niyo ako, basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.

May nga po sa mga biyan kaya gatod sa kinong nag-aplayin sa pagsunod sa sininga programa. Salmo sa gapo ng inyo abyan utod sa Ginoo si Aso Algar. Pastor San Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision Barangay Granada Bacolod City. Dalayo ng Diyos makapadayo naman kita sa pagtuon sa Yablan na Pudo. By the way, no, salamat kid sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo sa tanan nga nagamati. Salamat kid, no, kabay nga Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Ug salamat man sa tanan nga nagapakamuyo, nagasakdag financially or support financially sa sining station DYBS tanan nga mga tumulo. Nagasakdag sini, thank you so much kabay ang Dios magabalik sa mga pagpakamayo sa inyo sining sang Hebrews 6:10, no? God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ginhimo nimo ini para sa ministry sa Dios. Okay, no, padayon kita sa aton nga gintuna nagligad nga Monday. Still ang aton nga text, no, found in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 9 kagari na kita sa verse 10 down to verse 13. So, liwat ang goal ni Apostle Paul sa pag-alagad niyo po sa kay Timothy is to honor God, is to glorify God, is to please God sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Because Apostle Paul wanted that someday when Apostle Paul, Timothy, kag sa tanan man nga tumuloo, no? When the Lord Jesus Christ will appear in His judgment, no? When we will appear before God in His judgment, this is what we call the great judgment seat of Christ. Apostle wanted to meet Jesus Christ with confidence and not shame. Tiamo man kita, no? Gusto man natin nga someday kung atubang kita sa Diyos, hindi man ta mahuya. Hindi man ta mahuya tungod kay ang aton motive sa pag-alagad sa Dios is to please Him, is to glorify Him. But if your motive nga layawon ka sang tao tungod kay may ginahimo pa sa simbahan nga gusto gid nimo recognition, yes, there is nothing wrong nga pasalamatan ka sa mga ginahimo nimo sa simbahan. But kung ang imo motibo amo lang gid na nga agud nagabulig ka, agud dayawon ka sang tao, you labor not to please God but to please men. Tungod gusto mo recognition, ti sini na Apostle Paul dere ang iya mong iya dere pag-alagad sa Dios ya, no? Nag-alagad sa Dios tungod gusto niya malipay ang Dios. So number 2, dere, not only the judgment seat of Christ will be a place of revelation nga ipahayag sang Dios ang aton ginhimo nami na kun worthless o kun sala nga motibo, but secondly dere nga kita mag-atubang sa Dios someday in His judgment seat of Christ, and we will also be a place, kun that is a place of reckoning as we give account of our ministry. So meaning, no, someday mag-atubang kita sa Dios, that is not only the revelation, mapahayag kita sa Dios kung ano aton nga kabuwi, ano aton motibo, kundi God will also give us a reward kung ang ginahimo naton sa ministry is to please Him, is to glorify Him. Meaning, kung ikaw nag-alagad sa Dios, tutom ka sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo man in return magabalik sa imo sang reward, because once again, the judgment seat of Christ is a place not only to reveal kung ano ang aton motibo, kung ano aton yung kabuhi, kundi is also give us a reward sa aton pag-alagad sa iya. Ang Diyos maghatag sang reward sa aton sa tanan nga ginahimo naton. Once again, mga tods, Ginoo, no? We are not serving Him because of the reward. We are serving Him because we want to please Him. But because our God is a righteous God, is a just God,
Hindi pwede nga hindi sang Diyos pagbalikan, hindi pwede nga hindi ka sang Diyos pagrewardan sa tanan nga ginhimo nimo. Kay once again, siling gani isang author sa Book of Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your labor in love. Ang Diyos naton, hindi kin malipat sa tanan nga ginhimo naton. Tungod matarong sa nga Diyos. Di ba? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward His name. Tanan nga ginhimo nimo sa ngalan sa Diyos, balikan kagid sa Diyos, rewardan kagid sa Diyos na in that He have ministered to the saints in due minister. Tanan mong pagbulig sa mga utod mo sa Ginoo in times of needs. Balikan sa Diyos na. Amo na kanay sining sang Book of Proverbs, no? Nga ang Diyos siya, kung nagabulig ka sa pigado, do para sa gapahulam ka sa Diyos. Kung ang Diyos na ginagpahulam ka sa Diyos, hindi pwede nga, hindi ka sa Diyos pagbayaran. Taho malang gahulam nga wala bayad gani. Subo man tuon ni, pero amo na kakatabo, no? Isan may mga tumulong isa gani, nga. Perti ka nami, kung kinanglan ka o kung nangulam, pero magbayad ka ni. Pero hindi nakadumdum. So, sorry mo to. Yan, sige na. No? Pero ang Diyos natin, yan, Diyos yan nga, hindi malipat sa ginimo ni mo. Hindi pwede nga, hindi ka sang Diyos pagbalikan sa ginimo ni mo. So, amuning judgment set of Christ is not only to reveal our motive as we serve Him, but to give us a reward sa tanan-tanan nga ginhimo natun samtang nag-alag sa Diyos. Kalima siling ang ibang mga tumulot. Basta bisan wala ng reward, basta palangit. Utod sa Ginoo. Once again, we are not serving Him because we want a reward. Tanan kita nga mga tumulot, mapalangit man kita. Pero utod sa Ginoo, hindi balakon kayo sa punibuta lang natun sa graduation. Hindi lang nga kung parent ka, gusto ka man magsaka sa stage kung may reward bata mo. Di, masiling ka ko natin. O, isang wala lang reward. Dito lang ko si God, mamayuko, malantaw na sa nagabaton sa reward. Eh. That is not a good character of a believer. Nga, hindi ka gusto sa reward, hindi ka gusto mag-alagad sa Diyos. Di, amo na sila ni Apostle Paul, balik sa verse na, we labor, no? We sacrifice. Nag-antos si Pablo, kadamo usang pag-antos ni Pablo. Pero ang nga nga pag-antos, hindi tungod nga gusto ni Pablo ang reward. Nag-antos si Pablo sa pag-alagad sa Diyos. In return, ang Diyos man magabalik sa iya sa reward. Di, kung hindi ka man mag-antos sa pag-alagad sa Diyos, patauhay ka na, mayo man kasimba, mayo man kung hindi, mayo man makatin prayer meeting, mayo man kung hindi, mayo man kung makabasa Bible, mayo man kung hindi, mayo man kung makahimo sa bulatan sa Diyos, kung hindi, that is not a good character of a believer. Ang insakto nga, ugali isang tumuluo ya, amo ang paghatag sa the best naton sa pag-alagad sa Diyos. So once again, utod sa Ginoo, we are not serving Him because of the reward. Pero ang Diyos natun, righteous gid, nga hindi pwede, nga hindi niya ikaw pagbalikan sang ginahimo ni mo para sa Diyos. Di na para sa lang nagyapon nga wala ka sang goal eh. Kung hindi ka gusto sang reward, no? So our goal is to serve Him. To sacrifice. Because this is a sweet-smelling aroma in the sight of God if we serve Him with sacrifices because we want to please Him. So, utod sa Ginoo, matubang ka sa Diyos, hindi ka himauya, na nagpungko ka lang sa ding kalibutan. Huya ka guro, mahuya at ang guro, kung maabot na tubang sa Diyos, ano ginimo, mas luta? Sa pangkot, anong purpose ang Diyos nga, ginluwas niya ka? Ginluwas niya ta? Agod lang gid palangi. Ginluwas kita sa Diyos, agod gamiton man kita sa Diyos. Amo na gani sila ni Pablo kay Timothy in

Salamat gin sa manami nga banon aton gin kamatian. Diliwat na sinin ni Apostle Paul dere. Gusto gid niya no nga siya si Timothy mga tumuluo sa Corinth kag sa aton tanan nga matumuluo. Gusto gid niya nga hindi horror, hindi kululbaan magatubang sa Dios. Meaning hindi siya gusto nga ikaw kag ako mahuyaan o kon mahuya pagatubang sa Dios because like him, like Timothy, no? Sinedri, we persuade men. We labor. We must appear before the judgment of Christ. We persuade men. Why? Because amoni ang goal ni Pablo is to tell the whole world about Jesus Christ. Tikon sinedri, knowing the terror of the Lord, meaning siya mismo, no? Kapati nga matubang sa sambi sa Dios, pero hindi siya mahuya tungod ginhimo niya ang yabahin. Siya pamangkot utod, no? How can a Christian prepare for the judgment of Christ? Siling sa verse 11b dere, no? We persuade men, but we are made manifest unto God, no? And I trust also are made manifest in our consciences. So gusto ni Apostle Pablo dere nga agun siya mga tumuluo sa Corinth, kagkita man nga mga tumuluo, ready, magpreparado sa pagatubang sa Dios kung ang aton conscience was clear. We must have a clear conscience when we face God. Di hindi kagin mahuya akong tinlo konsensya mo nga wala ka may ginahimo nga malaot, wala ka may ginahimo nga hindi insakto samtang nagaalagad ka sa Dios. Di masubo managuro nga matubang ka sa Dios por konsensya mo o gasiling adikid ko nami. Subo man matubang kurgo sa Dios kung balaan mo nga imumotive sa pag-alagad sa Dios is wrong. Kag masubo man guro, matubang ka sa Dios nga wala kagahimo sa imubahin. Gasiling ni Paul dere, no? Mag-a-appear sa tubangan sa Dios, he has a clear conscience kag hindi siya mahuya tungod kabalo siya nga ginhimo niya bahin in his conscience was clear. Putod sa Ginoo, si Pablo, ako, ikaw, kita tanan, ginsugo, ginsang Diyos. In the book of Matthew chapter 28 verse 19, go to all the nation and make disciples, meaning to say it is God's command to every believer to make disciples. Agod nga ang mga tao masig. So ang mga gani may saying kita ginasulit-sulit na confirm, no? Kung naluwas ka, sugiri man iban. Tungod amo ni sugo sang Dios sa aton. Di matubang ka sa Dios someday, hindi ayhan konsensya mo, hindi clear, kung wala kang gahimo sini, no? Particularly sa mga lagad sang Dios, no? Nga nagapangabulay ka sa church but you are doing nothing particularly sa pagpang-reach out sa mga kalab. Because the primary task of a believer, particularly sa mga lagad sang Dios, is to win soul for Christ. May classmate kami sa una, ang ngalan niya si Apostle Paul. Si Pablo, pailagutan, sundog naman Apostle Paul kay nga man. Do Apostle Paul, ginahugali mang witness. Bisandiin lang to siya makadto. Makachansa lang si Pablo, makashare gito sa pulong sa Diyos. Witness sa niya, kalimbawa, nga magapang laba. Grabe, ginang paggamit sa Diyos sa iya. Nabisan o bahay ka pang laba, ginsiran niya gatululuwa tungod na o bahay ka pang laba, nagbatong kay Kristo tungod ng pag-witness ni Pablo sa iyo. Di amo na gusto sang Diyos sa aton. So that's why utod sa Ginoo, we need to pray that God will give us a desire to share the gospel. Pag amo ni ang amo gini ang goal ni Pablo ya, is to preach the gospel. So that when Apostle Paul and Timothy will meet God in the judgment seat of Christ, ma-meet niya si Jesus with confidence and not shame. Why? Because he did what God commanded him to do.
to preach the gospel. A good may clear conscience. So that's why, ito si Ginoo, no? Kung ginhimo ni mo imubahin, na ginsugiran mo da, mahal mo sa kabuhi, ginsugiran mo da, friend ni mo, about Jesus Christ, matubang ka sa Diyos someday, i-allow abisang Diyos nga ina nga friend ni mo, ina binga mahal mo sa kabuhi, atot sa impyerno, i-allow abisang Diyos ipakita niya ina, kagwala ni mo ginsiran. Hindi ihan ka konsensya hon. So that's why utod sa Ginoo, imuon na ito natin bahin. So that's why ako mga nablos, kina-Bible studyhan ko kung Domingo sa gabi. Mga busy gani. Pero ang what I'm trying to say, mga utod sino, we need to do our task. Why? Because someday we have a clear conscience kung ginhimo nato ng aton nga bahin. Kag-amo ini ang ginhimo ni Apostol Paul. Kung nga ang may ara siya, clear conscience ang ginhimo niya yung bahin. Naguhali isang pulong sa Diyos. Kag number two, Dereno, hindi lamang nga preparado kita sa pagatubang sa Diyos if you have a clear conscience. No? Nga wala kabla may ginhimo nga something nga konsensyahon ka. Naghihimo ang nimo imubahin. But number two, Dereno, sa verse 12, no? For we commend not ourselves again to you. Wala man ni Pablo, hindi kumindar, yala ko galingon. Si Pablo, si Timothy, ang iya purpose ko nga nag-serve siya in the Church of Corinth is to please God. Not to please the members in the Church of Corinth. No? But give you occasion to glory on your behalf. That ye may be somewhat to answer them with glory in appearance and not in heart. Di, ginambala ni Pablo, iniya matumulod dito sa Corinth. Tungod once again, may mga false teacher, may mga Judaizer nga ang ila purpose to serve in the Church of Corinth is to make merchandiser o kung to make the ministry money. Disipling ni Paul, dari, hindi amo sina. Si Paul nag-serve siya tungod gusto niya i-please ang Diyos. Kag si Pablo nag-aalagad siya tungod kay hindi siya gusto, no? Nga siya mag-aalagad, agud nga dayawon siya. Tungod gusto ni Pablo dre nga mag-aalagad siya nga ang Diyos malipay sa iya nga kabuhi. Tungod his goal is to preach the money, make the ministry to, use the ministry to make money. Dente, wrong motive si Pablo dre. Pero ang goal niya dre is to please God, to preach the gospel, so that someday, kung mag-atubang mangin sa Diyos, ang Diyos man mismo mag-commend sa iya, well done, thou good and faithful servant. A lesson ma-learn, no? Hindi gusto si Pablo Dring sa Church ng Corinth. Ang maniwat niya, for we commend not ourselves again and to you, but give you occasion to glory on behalf that we may have somewhat to answer them with glory in appearance. Di kay gusto ni Pablo no, nga masabat niya diri ang mga Judaizer, ang mga false teacher, sang wrong nila nga na accusation kay Paul ka kay Timothy. That we are not serving because of money, we are not serving to please men, but we are serving to please God. Amo ni sinin ni Apostle Pablo diri. No? We must Pablo diri.

0: Corinthians chapter 5 verse 13. Kay kun kami buang-buang inaayon sa Diyos. Verse 12 anay no. Wala kami liwat nagapakamayo sang amon kaugalingon sa inyo kundi nagahatag sa inyo sang kahigayunan sa pagpabugal tungod sa amon agud nga may isabat kamo sa mga nagapabugal sa kinahimtangan sang tao gag indi sa iya tagipusoon. Kay kun kami buang-buang inaayon sa Dios kun mga butanan kami inaayon sa inyo, no, kanami isang term ni Pablo dari, no, kay kun kami buang-buang inaayon sa Dios, no, kun gitawag man sila ni Pablo, no, na buang-buang tungod ang iya nga tuyo dere is to please God. Kung si Pablo gintawag man siya sa mga Judaizer dere, nga false teacher siya, siya buang-buang, ginagamit yung ministry, no? Tungod kay kabalo si Pablo nga yatuyo dere sa pagwali sang pulong sang Diyos. So that's why magwali ka sang pulong sa Ginoo, pwede ka gitaw nga kabuang, buang-buang sa imo. Why? Tungod sa mga hindi tumuloya, preaching the word of God is foolishness. Puro sa mga tumulo, ang pagwali sang Diyos, amoy ni ang kamaturan nga ikaw kag ako nga mga sa Ginoo, nagahimo sini because we want men to be saved. So ini nga pagwali ni Apostol Pablo kag ni Timothy, no, inatanan ginahimo niya para sa kaimahan sang Diyos. Kung mga butanan man kami inaayon sa inyo, tungod nagakawi man sila si Pablo, kung ano maginahimo nila dira, na si Pablo galagad not because of money, but because to please God. Kag kung si Pablo mangin nagawali, agod nga may maluwas na talag, ina tungod amo na gusto sang Diyos sa ila. Kung ang ginahimo ni Pablo ni Timothy para sa matasang tumulo, maayo ini, tungod inatanan nga ang ila motive dere is to please God at the same time to preach the gospel so that men will be saved. Putod sa Ginoo, kami nga mga alagad sang Diyos, nag-work kami not because of money but because to please God. We preach the gospel because we want men will be saved. So amo ni pinakagol ni Pablo kung nga ang nag-aalagad sa Diyos. So pamangkot, abyan, utod sa Ginoo, ano yung goal? Ano yung goal sa pagkabuhi niyo? Kamay nga imo handumon nga may kalag maluwas paagi sa imong kabuhi na makita nila si Kristo sa imong kabuhi. Kagamoy ni ang makita sa kabuhi ni Pablo sa tangara si Kristo. Wala na kita sang tiyon.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga question kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: Balita kag iban pa.
1: programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyong mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo

0: Post.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Lunes dira sa imo abiyan. Agosto 10, 2026. Welcome sa aton panghapon nga balitaan. Ini ang balita kag iban pa diri sa 10.2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Kutob kita alas 4:30. Mayong hapon, kag happy listening dira sa aton mga suki tagpalamati diri sa BKIP. Hello dira sa imo Mami Presi. Amo man kay Sis Elma, Sis Sheila and kay Kuya Eddie. Mayad-ayad gid nga hapon kag dira sa imo abiyan nga nakatutok subong diri sa aton programa. Feel free lang nga mag-connect diri paagi sa aton FB page 1062DXKI-FEBC Radio. And we request you to take time nga ansiranda ang aton short survey about your listening habit diri sa DXKI. Luyag namon mabalaan kung ano nga time ka usually nagapamati kag ano kalawig. Tihog lang paki answer ang aton nga survey nakapost dira sa 1062DXKI FEBC Radio Facebook page. Salamat gid sa imo pag-respond abyan. Dako gid na nga bulig para sa aton pagplastar sa mga programa diri sa DXKI. Shout out dira kanday Sis Payen, Engineer Valmike, Ate Luz Roca. Nagkitanay kami last week during sa lubong ni Ma'am Arlette dito sa Pulomolok. Paday natin ipangamuyo ang comfort ni Lord sa Lagradilla family. Hello manda kanday Ate Janet, Kuya Ed, kag mga sukit na tagpalamati sa Kipalbig, Tampakan. Amumandala sa imo tita ni ng nurse. Linto naman kita sa aton mga pahibalo. Paagi sa action line, idulong ni Miga Jen.
2: Action line!
3: Abyan kabahin sa pagpalambok ug pagpadayon pag-it sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062DXKI FEBC Radio.
2: Action Line!
3: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 12, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437763.
2: Action Line!
3: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Ini siya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open ini siya sa tanan yung mga residente sang Soxergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 and 5 PM. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soxergen FB page.
2: Action Line!
3: ang FEBC Philippines taga-imbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition, hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
2: Action! Line.
3: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation. Sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berrien Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
2: Action! Line!
3: Inapaybalos ang LGU Pulumulok na may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
2: Action! Line!
3: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
2: Action! Line!
3: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo application office service of local government office kag mga permasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imuuma o kon panginabuhian.
2: Action! Line!
3: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
2: Action Line.
3: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga application

0: kante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Line!
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action! Line!
0: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
1: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Dugang naton nga public service announcement sa tanan nga benepisyaryo sang Uplift Financial Assistance Program sa Group 3 nga kategory kon nakabaton kamo sang notice pero wala na credit sa inyo bank account ang nasambit nga financial assistance tungod closed or dormant na ang inyo account, ginauhag kamo nga i-enroll iwat ang inyo active nga bank account sa inyo nga My SSS account portal kag ang deadline sini kutob na lang buwas nga adlaw Agosto 11. So hingagaw na nga ilakip ang inyo nga aktibo nga bank account para ma-credit dito ang inyo financial assistance. This time, linto naman kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Pagatalakayo ni Pastor Jebo ang duha kaguya sang temptasyon.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
4: Pag-usapan naman natin kung bakit ang tao ay bumibigay sa tukso. Mahalagang usapin ito dahil kapag tukso na pinag-uusapan, kadalasan ang tinutukoy natin ay yung mga bagay na nakakasira sa buhay pero ginugusto pa rin natin. Iba-iba ang reaksyon ng tao sa tukso. May magsasabing, tukso, layuan mo ako. Pero siya naman ang lapit ng lapit sa tukso. May mga tao namang gusto sa tukso pero ayaw sa mga consequences nito. E bakit nga ba ganyan ang nararamdaman natin pagdating sa tukso? Naaaki tayo dito kahit na alam naman nating makakasama ito. Itong makikita natin sa Roma chapter 7 verse 18. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Alam nating lahat na may dalawang mukha ang tukso. Ang isa ay gusto natin, kaya tayo naaakit dito. At yung isa naman ay ayaw natin, at yan ay ang consequences ng kasalanan. Ito ay mahalagang maunawaan dahil hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin ng walang kapalit. Kapag pinatulan mo ang tukso, siguradong may mawawala sa'yo. Kaya hindi lang dapat isipin ang mukha ng tukso na gusto natin, dapat isaalang-alang ang mawawala sa atin. Paano tayo ngayon magtatagumpay? Una, kailangan nating maunawaan ang tunay na pamantaya ng tama at mali, at yan ay ang Biblia. Hindi lahat ng sasabihin ng Biblia ay magugustuhan mo, at hindi lahat ng gusto mo ay sasang-ayunan ng Biblia, pero ang pamantaya nito ang dapat manaig. Pangalawa, napakahalaga na meron kang mga regular na proteksyon upang magtagumpay sa tukso. Kabilang dyan ang pag-aaral ng Biblia, pananalangin at pagsama sa komunidad ng mga taong may kaugnayan sa Diyos. Pangatlo at pinakamahalaga, hindi magtatagumpay sa tukso ang isang taong walang tunay at lumalagong ugnayan kay Jesus. Ito ang pinakapundasyon. Si Jesus ang tagapagligtas sa kasalanan at siya ang nagpapatagumpay sa atin upang hindi tayo magkasala. Higit pa ito sa pagiging kabilang sa isang relihiyon. Ito ay isang buhay na relasyon na kung saan patuloy na binabago ang isang tao para matutunan at kayaning gustuhin ang mga bagay na mabuti at nakakabuti. Kay Jesus matatagpuan ang tunay na kaligayahan at tagumpay. Sa pagsunod sa kanya makikita ang tunay na mukha ng pagpapala. Kaya buksan mo ang buhay mo kay Jesus at asa ka pa ha!
1: Balita, kag-iban pa.
2: Madamong asalamat, Pastor Jebo, sa sinanga mga reminders. Tandaan mo abyan, hindi mo kaya atubangon o madaog ang temptasyon kung wala si Kristo. Gani batuna siya sa kabuhi mo, isip imo nga Dios kag manluluwas, kag paharia siya sa imo nga kinabuhi para madaog mo ang bisan ano nga temptasyon kag mga battle sa kinabuhi. Linton naman kita subong sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Agosto 10, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Motorsiklo ginagaw sa banga, tag-iyag ginluthang. SCPH obigay ni surgical mission, nakahatag sang libreng operasyon sa 30 ka kababayenan. Masobra 700,000 nga balor sang smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa Tacoronga City. Ika-6 nga most wanted person sa Kalamansig, arestado. Duha ginbawian sang kabuhi, 5 pilason sa banggaanay sang truck kag tricycle samlang. Pideya agent kag shabu dealer ginbawian sang kabuhi, 3 ka marines pilason sa engkwentro sa Tawi-Tawi. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

0: pag-iban pa.
1: DXKI Balita!
2: Pilason ang isa ka construction worker matapos ginluthang sang wala pa nakilalaan nga suspect kag ginkuha ang iya motorsiklo sa Barangay Reyes, Banga, Domingo sang kagahon. Base sa report sang Banga Municipal Police Station, banda las 4:39 sang kagahon sang natabo ang insidente. Ginkilala ang biktima kay alias Leo, residente sang Barangay San Vicente, Banga, sakay sang pula nga Honda CRF 150 sang naguntat sa isa ka tindahan. Suno sa nakasaksi, samtang nagapanaog sa motor ang biktima kag pasulod sa tindahan, kalit inigin palapitan sang sospek kag duha ka beses nga ginluthang gamit ang short firearm. Naigo ang biktima sang duha ka balat sa dalom sang iya liog. Matapos ang pagpangluthang, ginkuha sang sospek ang motorsiklo sang biktima kag madasig nga nagpalagyo. Gilayon, nagresponde ang MDRRMO Banga kag gindala ang biktima sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal. Na-recover sa mga pulis sa crime scene ang duha ka basyo sang bala sang caliber 9mm pistol. Padayon ang follow-up operation sang intelligence operative sang Banga Police Station kag ginsusi ang mga available nga CCTV footage agod matumod ang identifikasyon sang suspect. Sunod sa kapulisan, personal interest ang posible nga motibo sa insidente. Nagapadayon pa ang investigasyon sa nasambit nga krimen. Madinalagon nga natapos sang South Cotabato Provincial Hospital o SCPH ang tatlo ka adlaw nga obigay ni surgical mission. Ini may tinutuyo mapalapad ang access sang mga kababayenan sa specialized gynecologic surgical services. Tinutuyo sang programa nga mapalapit ang ila serbisyo medikal sa mga kababayenan nga nagakinahanglan sang operasyon apang may limitado nga access sa specialized healthcare. Ginhiwat ang surgical mission sa pakigbuylog sang provincial government sang South Cotabato, Philippine Obstetrical and Gynecological Society South Cotabato kag Sultan Kudarat Chapter, South Cotabato Medical Society kag Rotary Club of Marbel. Nakigbuylog man sa programa ang mga obstetrician, gynecologist, anesthesiologist, mga nurse, operating room personnel kag iban pang healthcare professionals para masiguro ang luwas kag dekalidad nga pagpatigayon sang operasyon. Sa pagtakop sang surgical mission sang Biyernes, kabug-usan nga 30 kakababayenan ang madinalagon nga ginpaidalom sa libre nga gynecologic surgery sa sulod sang tatlo ka adlaw. Suno sa mga organizer, importante ang amusini nga programa agod mapalapit ang specialized medical services sa mga pasyente nga mas nagakinhanglan sini. Ilabi na sa mga may limitado nga ikasarang nga makakuha sang siningasahi sang pag-atipan. Paagi sa pagbuligay sang mga healthcare professionals, gobyerno probinsyal kag pribado nga organisasyon, padayon madulong ang serbisyo panglawas sa mas madamo nga kababayenan sang South Cotabato. Nakumpiskar sang mga otoridad ang ginabulubanta masobra 727,000 nga balor sang smuggled nga sigarilyo matapos ginharang ang isa ka van sa checkpoint sa Barangay EJC Montilla. Arestado ang 33-anyos nga driver matapos wala nakapakita sang kinahanglan nga dokumento kag clearance halin sa Bureau of Customs para sa mga kargamento. Sa pag-inspeksyon sa van, nakumpiskar ang 14 kag 3 ka dalagkuan nga karton sang duha ka sahi sang sigarilyo. Yara sa kustodiya sang mga otoridad ang suspek samtang ginapatigayon ang nagakaigo nga imbestigasyon kag proseso batok sa iya. Padayon ginahibalo sa mga otoridad ang ginhalinan sini kag kung sino ang yara sa likod sang pagpadala sini. Naarestar sang mga katapo sang Kalamansig Municipal Police Station ang isa sa most wanted person sa munisipyo sa ginhiwat nga operasyon Domingo nga adlaw. Ginkilala ang suspect sa alias nga Tutski, residente sang Barangay Pag-asa, Kalamansig, Sultan Kudarat. Ginhiwat ang pag-arestar sa bisa sang warrant of arrest nga ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 19 sang Isulan, Sultan Kudarat. Mga tubang ang suspect sa kaso nga pagbayular sa Republic Act Number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Suno sa kapulisan, lakip ang suspect sa rank number 6 most wanted person sa level sang munisipyo. Yara na sa kustudiya sang Kalamansig Municipal Police Station ang suspect para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon sang kaso. Duha ang ginbawian sang kabuhi, lima ang pilason matapos nagbanggaanay ang isa ka truck kag tricycle sa Barangay Nurizal, Mlang, Cotabato Province, Sabado sang gabi. Dead on arrival sa ospital ang tricycle driver kag isa ka pasahero sini matapos nakaagom sang grabe nga pilas. Lima ka iban pa ang napilasan kag indala sa ospital para sa medikasyon. Yara sa kustudiya sang Mlang Municipal Police Station ang driver sang truck samtang padayon ang investigasyon sang kapulisan sa eksakto nga panghitabo sa banggaanay. Ginahibalo sa mga otoridad ang posible nga salabton sang driver sa insidente nga ginkamatay sang duha katawo. Pareho nga ginbawian sang kabuhi ang isa ka PIDEA agent kag isa ka shabu dealer samtang tatlo ka miyembro sang Philippine Marines ang pilason sa engkwentro nga nag-init sa entrapment operation nga ginpatigayon sa Bungaw Tawi-Tawi Domingo sang aga. Sa initial nga report sang Bangsamoro Police sa Camp Escape Pindaton sa parang Maguindanao del Norte, ginbawian sang kabuhi ang PIDEA agent nga si Ernie Hayag kag isa ka shabu dealer nga ila ka transaksyon sa entrapment operation sa Mapanbubo, Barangay Panyongan sa Bungaw. Tatlo ka katapo sang 4th Marine Battalion sang Philippine Navy nga nagbulig sa pagkasasang entrapment operation, lakip ang ila commanding officer nga si Lieutenant Colonel Richard Malabanan ang pilason sa insidente. Nakaagom sang bala sa ulo si Malabanan suno sa officials sang Tawi-Tawi Provincial Police Office. Gilayon gin airlift ang opisyal sang Philippine Air Force team sa ospital sa Zamboanga City. Gin-report sang local officials nga nagpatigayon sang entrapment operation ang PIDEA BARM agents, mga pulis kag militar nga nagresulta sa engkwentro sang nagpalupok ang ila ka transaksyon sang mahalata nga arestuhon siya sa mga ini. Una nagpalupok sang assault rifles sa mga kaupdanan sang dealer nga target sa entrapment operation nga nakatago sa mga balay lapit sa lugar kung sa diin sila nagbaligya sang shabu. Ginkumpirmar sa mga provincial officials sang Tawi-Tawi kag mga investigador halin sa Bungaw Municipal Police Station kag PIDEA agent sang probinsya na isa sa mga drug dealers nga target sang entrapment operation ang napatay sa engkwentro. Nagabuligay ang mga unit sang PRO bar sa Tawi-Tawi kag tropa sang 4th Marine Battalion sa paglagas sa mga nakapalagyo nga kaugdanan sang suspect nga nalambigit sa madugo nga engkwentro. Amoyad to ang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon sa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.
0: Na sa 12. Desisyon hinggil sa extradition request ng US laban kay Apollo Quiboloy, posibleng ilabas sa susunod na dalawang linggo. 350,000 pesos na tax-free income threshold aprobado na ng House panel. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
0: 12 ang naitalang nasawi ng Office of Civil Defense, samantalang 8 ang patuloy na pinaghahanap at 11 ang nasaktan sa malalakas na pag-ulan at pagbahang dulot ng habagat. Ayon kay OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, landslide, pagkahulog ng puno, pagkakakuryente at pagkakalunod ang ilan sa mga dahilan sa likod ng pagkasawi ng mga biktima. Samantala, abot naman sa 380,000 na pamilya ang apektado ng pag-ulan sa buong bansa. 16,135 sa mga ito ay kasalukuyang nananatili sa iba't ibang evacuation centers matapos masira ang kanilang tinutuluyan. Ipinabatid ng Philippine National Police na ayon sa kanilang pagtataya, nasa 50 katao na ang na-rescue. 35 sa Ilocos Region, 6 sa Central Luzon, 1 sa Calabarzon at 8 sa Cordillera Region. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang ilang search and rescue at relief operations sa mga pinaka-apektadong lugar sa bansa, bagamat bahagyang bumuti ang lagay ng panahon.
3: Hudyat Balita.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na siguruhing maipararating ang lahat ng tulong sa forma ng serbisyo, materyal o pinansyal sa mga biktima ng bagyo at habagat, lalo na sa mga nasa liblib na probinsya. Ito ay kasunod ng pinangunahang situation briefing ng Pangulo sa Malacañang kaninang umaga, kung saan nagbigay ng update ang iba't ibang opisyal ng gabinete sa kalagayan ng relief efforts ng mga ahensya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang rin sa prioridad ng gobyerno ang mga residenteng nakabalik na mula evacuation centers. Sa inilabas na datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabuuang 39.37 million pesos na ang tulong na naipabot ng DSWD. Kabilang dito ang 54,317 na family food packs, 2,722 ready-to-eat goods at iba pang food at non-food items. Aabot sa 1,000,000 piso na ang ayuda na nailabas sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS at may nakaantabay pang 1.61 billion pesos sa buong bansa. Tiniyak din ni Castro na higit 3,000 tauhan na ang na-deploy para sa mga posibleng search and rescue operations na pinalakas ng AFP, PNP at PCG.
3: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na ulat, inaasahang maglalabas ng desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga susunod na dalawang linggo hinggil sa hiling na extradition ng Estados Unidos o ang pagpapadala kay religious leader Apollo Quiboloy para doon harapin ang mga kasong human trafficking at iba pang isinampa laban sa kanya. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinag-aaralang maigi ng Pangulo ang magiging hatol bago maglabas ng anunsyo. Anya, mayroong dalawang options ang bansa sa usapin sangayon sa mga probisyon sa treaty agreement kasama ang US. Una, mananatili si Quiboloy sa Pilipinas habang dinidinig ang mga kaso dito, at pangalawa naman ay pansamantalang matigil ang kaso at sundin ang extradition request. Matatandaang naaresto si Quiboloy sa bansa noong Setyembre 2024 dahil sa umano'y paglabag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination.

0: Dr. Jose Pujalte Jr. na nagbitiw dahil sa umano'y health reasons. Naharap din si Pujalte sa iba't ibang issue gaya ng aligasyon sa pagsusugal at graft complaint hinggil sa 3.2 billion pesos na pagpapatigil sa tuberculosis procurement. Inanunsyo ang pagbabago ng liderato sa press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong araw.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inaprubahan ng House Committee on Ways and Means ang House Bill number 10345 na nagpapatupad sa pagtataas ng taunang tax-free o walang buwis na income threshold sa 350,000 pesos. Inaamyandahan nito ang National Internal Revenue Code na magtataas sa 350,000 pesos sa ilalim ng 0% income tax bracket. Matatanda ang dati ay nasa 250,000 pesos ito sa ilalim ng train law. Bahagi ang panukalang batas sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang sona na maitaas ang naturang threshold. Layo nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa na mas malaki ang makuha sa bawat sahod.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Maglalaan naman ng higit 135 million pesos ang Department of Education para sa paglilinis at pagpapaayos ng mga pasilidad sa mga paaralang naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Sa ulat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, 722 paaralan ang naitalang napinsala sa iba't ibang rehiyon kung saan pinakamarami sa Ilocos Region. Sinimulan na ng ahensya ang clean-up and clearing operation na nagkakahalaga ng higit 20 milyong piso at minor repairs sa 115 milyon pesos. Samantala, sinabi ng DepEd na nasa 6.5 milyong estudyante ang apektado ng kanselasyon ng klase sa loob ng 8 rehiyon sa bansa. Central Luzon ang rehiyon na pinaka naapektuhan at pinakamaraming suspension sa face-to-face classes.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang ulat, patuloy na minamonitor ng Commission on Elections ang mga paaralang maaaring bahain o flood-prone. Gayong higit isang buwan na lamang bago ang BARM parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, hindi natitigil ang pagbabantay ng ahensya sa voting centers, lalo na sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Lanao del Sur. Tinitingnan din niya ng COMELEC kung saan maaaring mailipat ang naturang voting centers kung saan maaaring makaboto ang mga mamamayan sakaling umulan sa araw ng eleksyon. Tiniyak naman ni Garcia sa mga botante na sakaling magkaroon ng masamang panahon, ang mga botong maihahain sa araw ng halalan ay maipapadala sa tatlong data center ng COMELEC na siyang maipapakita naman sa kanilang servers. Nakaschedule ang unang BARM parliamentary election sa September 14.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Dinagdagan ang bilang ng mga panukalang batas na kabahagi sa priority legislative agenda ng mababang kapulungan. Sa isang panayam kay House Speaker Faustino D. III, sinabi niyang tumaas sa 60 ang bilang ng priority bills. 27 sa mga ito ay naaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa. Isa sa mga bagong dagdag ang House Bill number 9965 o Child's Social Media Safety Act na layong higpitan ang access ng mga kabataan sa social media. Sa ilalim nito, target na magkaroon ng age verification, parent controls at mas matatag na digital safety standards. Bukod pa rito, prioridad na rin ang House Bill 3538 o Sierra Madre Conservation and Development Authority Act. Ito ay isang 25-year developmental plan na may hangaring mapalakas ang pagpoprotekta sa kapaligiran at makapagbigay ng sapat na kabuhayan sa mga komunidad na nakadepende sa Sierra Madre.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa usapin hinggil sa impeachment, iginiit ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na nakakapagpabagal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pagtanggi ng depensa na agad paghambingin ang dokumento ng magkabilang panig. Matatandaang na ipagpaliban ang pagharap ni COA State Auditor Sailin Del Campo dahil sa pag-uutos ng impeachment court.

0: na maglaan ng hiwalay na schedule para sa paghahambing at pagmamarka ng mga dokumento kaugnay sa acknowledgement receipts hinggil sa confidential funds na tinanggap ng OVP at DepEd. Ani Tolosa, ilang beses nang sinubukan ng prosekusyon na ayusin ito bago muling tumestigo si Del Campo. Ngunit sinabi umano ng depensa na sa Agosto 14 pa nito gustong gawin ang paghahambing. Anya, huli na ang petsyang ito dahil kailangan na ng prosecution ang mga dokumento sa susunod na hearing na inaasahang mangyayari na bukas matapos ang suspensyon ngayong araw dahil sa masamang panahon. Dahil dito sinabi ni Tolosa, ipapaalam ng prosecution sa impeachment court ang issue at ilalagay ito on record.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Tinanggap naman ng Sandigan Bayan 5th Division bilang ebidensya ang daily disbursement record ni whistleblower Benhur Luy para sa kasong graft laban kay Janet Lim Napoles at dating APEC Party List Representative Edgar Valdez sa umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa kabila ng pagtutol ng kampo ni Napoles sa pagsabing kulang ang pagpapatunay sa katibayan ng dokumento, sinabi ng korte na naipaliwanag ng maayos ni Luy ang pagtatago sa nasabing dokumento. Anya, itinago umano niya ito mula 2004, itinabi sa external hard drive at saka na print sa pagpapatuloy ng nangyayaring investigasyon. Nakatakda ang inisyal na presentasyon ng ebidensya sa Agosto 18.
1: Ulat panahon.
0: Southwest monsoon o habagat pa rin ang patuloy na nakakaapekto ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Patuloy na minamonitor ang Tropical Storm Peilu sa labas ng Philippine Area of Responsibility, 3,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Gumagalaw ito pasilangan sa bilis na 35 kilometers per hour na may lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman sa 90 kilometers per hour. Nagpapatuloy naman ang occasional rains sa Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro dahil sa habagat. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 60.97, Canadian dollar, 43.73, Singaporean dollar, 47.71, at sa Saudi Riyal, 16.24.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Unang Pedro 3:12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan.
1: Hudyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes at 10 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI-FEBC Radio.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat kung saan man kayong dako ng mundo naroon. Pero kung nandito kayo sa Pilipinas, nawa kayo po ay maluwalhati kung saan man kayo naroon sa inyong tahanan, ligtas sa pagbabaha nitong nakaraang mga araw. Kami po ay hindi naka punta ng church kahapon dahil po baha ang aming mga main roads dito sa aming malapit sa aming tinitirahan. Kaya hindi po kami nag-attempt na lumabas ng subdivision dahil kailangan po mataas na sasakyan. Hindi na po kami nakaalis. But we went to church online at ang ating panalangin ay matapos na itong pagsalanta ng habagat at ng tatlong magkakasunod na bagyo para hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Welcome, welcome po dito sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Hindi po ito news program pero programang papuri na sinimulan tayo ng medley ng mga kababaihan na umaawit ng mga pagsambang salmo. Kailangan natin yan to pray for safety, we pray for good weather. Sana po ay matigil na itong, lalo na itong pagbaha sa maraming lugar dito sa Pilipinas. So yun po, ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano, makakasama nyo hanggang 6:30 ng gabi. Magmumusikahan tayo at magkikwentuhan. But we covet your prayers. Lahat po tayo, marami pong nasalanta at marami pong na cut off, na stranded. We pray for those na na-affect masyado ng nitong pag-ulan nitong weekend na nakaraan. So, be with us. I hope magkaroon kayo ng balitang mabuti at pag-asa at lumiwanag ang inyong kapaligiran sa pagsama sa akin dito sa programang Papuri. Ang ating pong feature for today ay isang natatanging feature, yung mga awiting papuri na mas bago na inawit ng ating mga kababaihang papuri singers. Alam natin na yung mga legends na gaya po nila Ate Terry Javier at Ate Cathy Amaka, sina Ate Cathy Garcia, Cindy De La Paz, ayan po, meron pong mga bagong mga papuri singers na kababaihan na sumusunod naman sa kanilang mga yapa. So yun, sila ang feature natin today. Pero bagong lahat, ina-announce natin na available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link at stay tuned para sa upcoming releases. Lalong-lalo na, umaandar na ang pagsasaayos ng paglunsad ng ating acapella Salmo album sa wakas nitong darating na Oktubre. So yun po, maaari ring makinig kayo anytime, anywhere dito sa ating Agape ng Sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para may download, hanapin lamang ang Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo ang 702 DZAS at i-download. Pwede naman bisitahin din ang ating Facebook page para sa QR code nito. And para po sa inyong mga komento, song request, mag-comment sa YouTube live streaming, post sa Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. At mapapakinggan po natin ang mga awitin ng ating kababaihang papuri singers. From Papuri 21, Tanging Ikaw Ang Kailangan, composer Tricia Denise Campanier. Aawitin po ni Aisel Santos. Papuri 21 again, Tabi.
composer Jelibel Dolotina, awitin ni Yeng Constantino. Probably 22, kung mawala man ang lahat. Awitin ni Ava Canaselli, awitin po ni Kate Rose Urrutia. And from Papuri 22, ang Paksang Himig, Minamahal Ka, awitin ni Mario Laharca, at aawitin po ni Kathy Gore. Pakinggan po natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang papuri at ito pa rin po ang inyong Kuya Arnold Epano. Kasama nyo humihinga ng maluwag at nananalangin sa ating Panginoon na pagandahin ang panahon. And I hope ligtas po tayong lahat sa lahat ng sakuna. Yun, I hope na we bless kayo habang nakikinig dito sa ating programang papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio. Mapapakinggan din ang ating program papupuri sa ating mga sumusunod na sister stations around the Philippines. 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way FM Legazpi, at New J 103.3 DXJL sa Cagayan de Oro, your positive choice. Kung meron po kayong mga komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At kung gusto nyong maiuwi ang mga papuri songs, bisitahin lang ang ating papuri official download site, Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Yun, at nag-e-enjoy ako pakinggan ang ating mga bagong kababaihang papuri singers. At ipinapaalala ko po sa inyo, pwede nyo po anyayahan ang mga papuri singers natin sa inyong mga evangelistic crusade, church fundraising, church anniversary. Huwag po kayong mag-atubiling, kontakin kami para sa mga pagdiriwang ninyo. Nais namin kayong samahan. Kaya meron po tayong mga naka-lineup. This November, tutulak po tayo ng Pampanga. January next year, tutulak po ng Davao ang inyong mga paboritong papuri singers para makigalak sa ating mga kapatiran doon. Pagpapatuloy po natin ang patutugtog ng mga bagong papuri singers na female from Papuri 23, Matibay na Sandigan, composer and artist Ava Canaselli, and balita ko, masayang-masaya si Ava nitong mga araw na ito. Kung gusto niyo po malaman ang dahilan, hindi ko po sinasabi sa inyo na puntahan yung kanyang Facebook page. Yon. Matibay na Sandigan. From Papuri 24, walang makapaghihiwalay, composer si Daddy Dennis Campanier, aawitin po ng anak na si Tricia Denise Campanier. From Papuri 24, Kakaiba, written by the great Toy Polo, at aawitin po ng ating paboritong worship leader na si Hannah Bercero. And then another Papuri 24 song, Purihin Siya, ni Ken De La Rosa and John Roland Villarreal. Aawitin po ng ating mga K-pop girls, K-pop papuri girls, ni Aya at Misha Valencia and Zia Atienza. So yun po ang mga awitin ng ating mga papuri ladies. Pakinggan po natin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo 702 DZAS FEBC Radio. Sana po ay naibigan nyo ang mga awiting galing po sa ating mga bagong female Papuri singers. At kung meron po kayong comment or song request, just message us sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga Globe and Smart numbers. Again, kung nais nyong mapakinggan ng iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. At kahapon po sana ay magtuturo ako ng Sunday School kasi na-assign po ako. Kaya lang, hindi ako nakapunta sa church. Kaya i-share ko lang sa inyo yung lesson for yesterday. Maikli lamang po, it's about the first Christian martyr na si Stephen. Ang alam ko po, ang kwento lang niya, nung bata ako, I was taking up this lesson sa Sunday School. He was a follower of Christ na martyred sa pamamagitan ng pagbabato. Binato siya, dinrag siya outside the city walls, and then dun siya napatay sa pamamagitan ng pagbabato. Pero while I was preparing for the lesson, ang aking malaking takeaway sa kanya ay hindi siya mapigilan ng mga tumutulig sa kanya dahil napaka-powerful ng kanyang testimony, napaka-powerful ng kanyang paglalahad ng salita ng Diyos at ng buting balita. And dahil sa kanyang dedication sa ating Panginoon, ay nakita niya sa kanyang vision ang glory, ang kaluwalhatian ng Diyos, na sa gitna ng kanyang persecution at halos doon nga siya namatay sa pagbabato sa kanya, at kaya alam kong masakit na masakit yun, hindi niya ininda yung sakit dahil nakafocus siya sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang panalangin niya sa mga bumabato sa kanya, patawarin sila ng Diyos dahil hindi nila naiintindihan yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa sa bawat paghagis nila ng bato kay Stephen. Kaya ang ating buhay, dapat nakikita natin sa pamamagitan or sa kalagitnaan ng ating pag-minister sa paggawa sa kaharian ng Diyos. Nakikita natin yung glory ng Diyos na siyang nagtutulak sa atin, nag-encourage sa atin every time to stay faithful, to stay true, and to continue on doing the work of the Lord kahit na tinutuligsa tayo ng mundo. So yun po, sana po ma-inspire tayo ng buhay ni Stephen, the first Christian martyr. Ang title po ng lesson is The Unwavering Martyr. Hindi po siya nagpatinag sa lahat ng pagsubok at sa lahat ng kanyang hinarap na kahirapan. So yun, papatugtugin po natin ang huling set natin ng mga awitin from Papuri 24, Wala Nang Iba, composer Jella May Biag, awitin ni Cathy Go. From Papuri 25, Pasan, awitin ni Maestro Junji Marcelo, awitin ni Pastora Cherise Catriel. From Papuri 25, another song by Kuya Paul Armesin, Permanente. Permanente siyang nandito sa ating listahan. Awitin po ni Samantha Pereña. And from the Papuri 40th Anniversary Album, Pag-ibig ang Susi ng Lahat ni Kuya Robert More, aawitin po tayo ng Papuri singer na matagal na natin di rin nakakasama, si Sarah Bulahan.
Yon, sana po yung mabless kayo habang pinapakinggan natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Nawa kayo po ay may maibabaong inspirasyon at pag-asa at kaligayahan and biyaya sa ating programang musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayo mga komento or song requests, just get in touch with us through our Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart number. Sa Globe, 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating producer, scriptwriter, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Ang ating mga prod tech, Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes at Benjo Morano, engineer on duty, JV Tabua, at sa mga kaagapay natin na nasa Bukawi transmitter site. Ayun, hindi po makukumpleto ang ating programa kung hindi natin kayo anyayahan na papasukin si Jesus sa inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Dear Father, we thank you for your great love. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kasalanan, pagsalansang sa inyong dakilang kalooban, ay pinadala niyo pa rin ang inyong bagtong na anak na si Jesus upang maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Alam namin na sa pansarili naming kakayahan ay wala kaming kapangyarihan upang mailigtas ang aming mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat at hinayaan yung dalhin ni Jesus habang nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo ang bigat ng pagkaparusahan ng aming mga kasalanan. Dumali yung kanyang dugo, hinugasan ng aming karunghan at ginawa kaming karapat dapat muli na humarap sa inyong kabanal-bananang presensya. We receive you and accept you as our personal Lord and Savior. Pumasok sa aming puso at isipan at sa magmula sa mga araw na ito, gabayan mo ang bawat hakbang na aming gagawin sa aming buhay. Magmula ngayon hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay kung saan makikita ka namin ng mukhaan, win-welcome kami sa iyong kaharian. Well done, good and faithful servant. Salamat, Panginoon. We love you. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung sumubay ka po, kaibigan, sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para po magabayan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at nang malaman at maunawaan mong lubus-lubusan ang kanyang nais para sa iyong buhay. Hindi mo kailangan gawin to na nag-iisa dahil maraming nagmamahal sa iyong kapatiran. Nasasamahan ka sa iyong lakad, Kristiyano. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. And we pray na bumuti-buti na ang panahon. My daughter is leaving for her favorite trip sa kanyang favorite bansa. At ang ating panalangin ay may God watch over her habang siya ay naglalakbay. Yun po, ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa. At ang ating Panginoon na kaya niyang pahupain ang bagyo sa dagat, ang siyang mag-bless sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, ang ating laging tatandaan. Sa Diyos ang papuri.

0: para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga Region 2, taga Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus Kristo.
1: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FABC Report. Until next time, take care and God bless.
2: That was the FABC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa lahat ng ating mga listeners na sumusubaybay gamit po ang radyo. Tayo po ay napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-ibang mga partner stations, kaya po iba-iba rin ang oras. At pwede rin po tayong masubaybayan sa iba't ibang mga online platforms. At yung pong ating mga estasyon na pinakikinggan, ang iba po dyan ay may sariling mga Facebook page na pwede nyo pong masubaybayan. At gayon din po, tayo ay nasusubaybayan din sa mga online platforms bukod po sa mga Facebook page na ating nabanggit. Nandiyan po ang FEBC Radio TV sa YouTube at syempre nandiyan po yung FEBC PH Stream. Yan po ay app na pwede nyo pong gamitin para masubaybayan ang ating mga programa. So tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito ang tungkol po sa pagpasok natin sa ministeryo. Alam niyo po, merong nakapagsabi na when you are in the ministry, you have to be mindful of your brokenness, the brokenness of the people you serve with, and the brokenness of the people that you are serving. So kailangan makita natin na broken din tayo. We are also hurting.

sa mga bagay na ito. Kaya yung tamang perspective sa ating ministeryo ay napaka-importante. Kasi ang reality po, ang kalaban natin sa paglilingkod ay ang mga nakaraang kasalanan. So syempre alam natin na meron tayong kasalanan, hindi tayo karapat dapat maglingkod, at kadalasan po yan ang gagamitin ng kaaway para i-assail tayo. Yung pong mga nangyari noon, nagawa noon, yung dating pagkatao, talagang yan po ay gagamitin para tayo po ay ibagsak. Dagdag mo pa yung mga kasalukuyang kahinaan, di ba? Yung from time to time napapaisip, nare-realize natin na sa kabila ng best efforts natin, meron pa rin tayong mga kapalpakan, kahinaan, nadadapa, nagkakasala. And sometimes itong mga pangyayaring ito ay talagang nakapagpapahina sa atin. Yung bang tipong nawawalan tayo ng sigla, gana, at misan maririnig mo pa yung pa-Bible ka pa pero ganito ka. O yan. O kaya naman yung iba ang sasabihin sa iyo pabasa-basa ka pa ng Bible at papunta-punta ka pa ng church, nagkakasala ka din. O di ba? Misan po, para bang ang tingin nila dapat pag nagbabasa ka ng Bible at naglilingkod ka, hindi ka na nagkakasala. Nakakalimutan nila na tao rin tayo, at kaya nga tayo nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng kanyang salita to be transformed by God. Pero hindi po yung tipong kaya tayo naggaganito para ika nga ay makipagplastikan sa tao. Aba, hindi po. Ang ating hangarin at layunin, maunawaan po natin ang kalooban at nais ng Panginoon. At hindi po yung magpanggap na banal-banalan. So kalaban po natin yung kasalukuyang kahinaan, yung katotohanang, dagdag mo pa, yung katotohanang hindi tayo magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos kung ibabatay lang natin sa sariling kakayahan. Kaya nga po, tandaan niyo po ito, kaya may biyaya. So ang kalaban natin sa paglilingkod ay ang nakaraang mga kasalanan, ang kasalukuyang kahinaan, at ang katotohanang hindi tayo magiging karapat dapat sa paglilingkod sa sariling kakayahan. Kaya nga may biyaya. So yung biyaya po, madalas na e-emphasize natin para lamang sa kaligtasan. Well, actually, tama naman na ito po ay mahalaga sa kaligtasan, pero hindi limitado sa kaligtasan. Dahil kasama ng masasabi po nating additional na pagpapala dahil po sa grace ng Panginoon ay yung pong reconciliation. At yung reconciliation with God, ang ibig sabihin niya ay pwede na tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Diyos. Tayo po'y pwedeng manalangin na umasa na tumanggap ng pagpapala mula sa isang ama patungo sa isang anak, na alam nating kasama natin ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan, at panatag tayo na tayo po ay merong ugnayan sa ating Panginoon. So ang Diyos para sa iyo ay personal. Hindi po yung alam mong may Diyos pero wala ka namang ugnayan sa Kanya. Dahil po sa biyaya, ganyan po, pwede tayong makatiyak. Ngayon, kailangan din nating makita yung epekto po at dahilan na sasabi natin na kung saan tayo po'y makapaglilingkod lalo dahil po sa biyaya. Tingnan natin sa 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Now, kung papansinin niyo po itong talatang ito, makikita natin ang at least tatlong bagay, tatlong estado. Mula po dun sa sinabi niya na, I do not deserve. Hindi ako karapat dapat. Patungo dun sa, I am what I am. Di ba? And then yung pangatlong level po is I worked harder than all of them. So makikita nyo yung epekto ng biyaya, no? I do not deserve to be called an apostle.
because I persecuted the Church of God. First level, I do not deserve. Tingnan nyo yung magdadala sa kanya sa next level. By the grace of

0: God. I am what I am. Next level. And then, sabi po niya, I worked harder than all of them. That's the third level. Yet not I, but the grace of God that was with me. So kapansin-pansin po na yung biyaya ay nag-aangat, no? From I do not deserve to I am what I am, patungo po dun sa I worked harder than all of them. So kung titingnan po natin ang mga bagay na ito, ano po ang ating matututunan mula dito? Una, galing po dun sa I do not deserve, patungo dun sa I am what I am. Mahalagang tandaan na ito pong 1 Corinthians 15 verse 9 and 10, yung binasa ko sa inyo kanina, ay galing po sa pagpapaliwanag tungkol sa Ebanghelyo. Sa unang mga bahagi ng 1 Corinthians 15 ay inexplain po ni Apostol Pablo ang tungkol sa kaligtasan. Sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 3, "For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures." Christ died for our sins. Ano po bang ibig sabihin ng statement na yan? Well, pagdating po sa pagiging karapat-dapat, lalong-lalo na sa kaligtasan, mahalagang maunawaan na una, pare-parehas naman ang paniniwala ng karamihan na ang tao makasalanan. So tayo po ay makasalanan. In fact, kaya nga yung word na religion, ang ibig sabihin po ng general meaning niyan, is to reconnect with God. Sabi ng mga anthropologist, kaya po yan ang meaning dahil ang hangarin po ng mga tao ay muling maiugnay sa Diyos. So merong awareness ng kasalanan. Alam ng tao na makasalanan siya. Yun nga lang, magkaiba ho ang approach. Ang iba, ang akala, ang tao ang siyang gagawa ng paraan para abutin ng Diyos. So nasa tao yung effort, gagawa siya ng paraan, abutin ng Diyos, abutin ng Diyos. Pero ano bang sinasabi ng Bible? Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9. "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So mula po sa talatang ito ay makikita natin, lalong-lalo na sa verse 9, napakadiretso na sinasabi, not by works, not by works. So human effort cannot save. Now, ang problema po, yan ang alam ng tao na paraan. Human effort, magpakabait, magbakasakali. Kaya nga pag tinanong mo ng napakahalagang mapanuring tanong, ano po yung tanong? Eto, kung sakaling mamatay ka, sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Well, mapapansin mo ang sagot dyan, iba-iba. May magsasabing, yes, sigurado ako sa langit pupunta. Merong magsasabi ng hindi ako sigurado. Merong magsasabi ng sana. O kaya naman, baka naman sa langit ako pupunta. So kapansin-pansin po na yung sagot, iba-iba. Ngayon, ang tanong, bakit iba-iba ang sagot? Ito po kasi yan. Pag ang effort ay galing sa tao, wala ho tayong kasiguraduhan dyan. Bakit? Una, sinasabi naman talaga ng Bible, ang lahat ay nagkasala. This is Romans 6:23. Lahat nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. So dahil hindi nga tayo umabot, walang kasiguraduhan, hindi pwede. In other words, hindi lang sa hindi sigurado, siguradong hindi pwede. Dahil ang tao makasalanan. Pero meron pa ring nagbabakasakali. Ang problema po ay ito, kahit na sabihin mong ikaw ay humingi ng tawad sa iyong kasalanan, ang problema, patuloy pa rin tayong may kahinaan at dahil doon nagkakasala. Naalala ko minsan, meron po akong nabahaginan ng salita ng Diyos, evangelism. So, nung kami nag-uusap, dumating kami dun sa unang bahagi na kung saan tinatalakay namin ang kasalanan ng tao. Ang problema ho, ang sabi sa akin nung kausap ko, ay hindi ako makasalanan. Pagdating ho sa usaping yon, hindi makasalanan, medyo nagka-problema tayo. Bakit ho? Kasi una, how do you introduce Jesus as the Savior sa isang tao na hindi nga kumikilala ng kanyang kasalanan, na ang sabi, hindi siya makasalanan. So obviously, kailangan naming aralin muna ng mabuti, ano ba yung kasalanan? Marami ho kasi hindi nakakaintindi. So nung in-explain ko sa kanya at tinuklas ko, bakit kaya sinasabi ng taong to, hindi siya makasalanan? Kasi una, bibihira kung meron man ano, na na-encounter kayo na mga taong magsasabing walang kasalanan, di po ba? So ngayon, nung nalaman ko ang kanyang paliwanag, ang tinutukoy pala niyang kasalanan, sabi niya, hindi ako nakulong, hindi ako nangre-rape, hindi ako nagnanakaw. So sa kanyang sariling pamantayan, meron po siyang mga masasabi nating idea o konsepto, ano yung ginagawa ng isang tunay na makasalanan. At sa kanyang sariling pamantayang ginawa, eh hindi siya makasalanan. Ang problema po mga kapatid, hindi yung pamantayan natin ang pinag-uusapan dito, pamantayan ng Diyos. Pangalawa, eh alam naman natin na maya't maya nagkakasala tayo. And by the way, sa Bible po ang kasalanan, ang term ay hamartia. Nang ibig sabihin sa English is missing the mark. Now, anong ibig sabihin po niyan kung ating lalawigin? Ang ibig sabihin po, pag sinabi mong missing the mark, yung pinagbabawal ay nagagawa. So alam natin, from time to time, nagkakasala tayo, may mga bagay na hindi dapat ginagawa, nagagawa natin. So nagkakasala tayo. Pero bukod doon, ang ibig sabihin din po ng hamartia, merong ipinagagawa na hindi naman natin nagagawa. So isa pang aspeto ng kasalanan yan. Kumbaga sa trabaho, pumasok ka, tapos wala kang ginawa, nakaupo ka lang. Siyempre may karapatan pong sitahin ka, di ho ba? At pag sinita ka, hindi mo pwedeng idahilan, wala naman akong ginagawa. Well, that's exactly the point. Dahil ang totoo, dapat may ginagawa ka. Okay? So by not doing what God wants you to do or is telling you to do, tayo po'y nagkakasala. Ngayon, ang problema ito, eh alam naman natin ng tao nagkakasala, di ho ba? So paano magkakaroon ng kasiguraduhan? Wala nga. Kaya nga may mga tao hindi makatiyak sa kaligtasan kasi alam nila na kahit anong gawin, hindi nila kayang burahin ang nakaraan, baguhin ang kasalukuyan, at pag nanatili dito sa human weakness natin, wala tayong igagarantiya kahit para sa kinabukasan. Pero ito po ang makikita natin. Pag ang tao ang gumagawa ng paraan, walang katiyakan yan at hindi talaga pwedeng maligtas yan. Pero ang kagandahan po, ang sabi ng Ephesians 2 verse 8, "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God." So dahil sa Diyos nang gagaling at siya ang dahilan at kaparaanan ng kaligtasan, pwede ho tayong maligtas, at hindi lang yon, pwede tayong makatiyak. So yung isa, ang pamamaraan, human effort, abutin natin ang Diyos. Hindi pwede yan, at kung iniisip mong baka sakali, hindi talaga uubra yan. Kaya pag tinanong mo, pag namatay ka ba, sa langit ka pupunta, eh malamang ang isasagot po niyan ay hindi, o kaya naman sana, o hindi ako sigurado. Pero ang bottom line, kaya tayo hindi sigurado kasi ang effort nasa atin. Pero ang maliwanag po is that yung kaligtasan is God's gift. At dahil ang Diyos ang siyang nagbigay at ang Diyos ang siyang dahilan, eh ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay makakatiyak sa ating kaligtasan. Dahil kung siya ang dahilan, hindi tayo. Sinners pa rin tayo, but because we have a perfect God, we have assurance. Wala tayong magagawa, kaya nagbabaka sakali, pero dahil si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay, may ginawa na. At sapat yung kanyang ginawa, sigurado ang kaligtasan. So nakita niyo po, kaya mapapansin mo yung mula doon sa "I do not deserve" Patungo dun sa I am what I am, it is all because of the grace of God. Ang Diyos po ang siyang kumikilos, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kaligtasan. And God is the initiator of reconciliation. So we don't reconcile ourselves to God by our own efforts. God reconciled us to Himself through Christ. Yan ang napakagandang katotohanan. Kaya pag tiningnan mo sa sa Romans 3:23 to 24. Romans 3:23 to 24. Nagsabi po rito, "For everyone has sinned." Lahat nagkasala. "We all fall short of God's glorious standard." Walang umabot sa pamantayan. "Yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins." So, mapapansin niyo po, lahat nagkasala, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos, pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay lumaya sa kasalanan dahil may nagbayad sa ating kasalanan, at yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. We don't deserve His death on the cross. We don't deserve His sacrifice. Kaya nga grace, it's something we do not deserve but is given to us. Kaya makikita mo si Apostle Paul, kung tutuusin, simbolo ito ng mga tao na kagaya ng bawat isa sa atin, di ba? May mga nagawa tayo sa nakaraan na talagang ang kaaway gagamitin para ibagsak tayo, ipapaalala sa atin, ito ka, ganito ginawa mo, walang pagtakas dyan, may nakakaalala niyan, may nakakaalam niyan, nakakahiya. Pero alam niyo po, hindi man maburayan sa nakaraan, but God is telling you, pinatawad kita not because of your best efforts, but because God Himself is gracious. He gave His Son to die on the cross to pay for the penalty of our sins. Sigurado yun. Kaya ho, kung galing tayo dun sa I do not deserve, and sometimes carry natin sa ministry yun I do not deserve. Nawa maging paalala sa atin to. From I do not deserve, umakyat tayo dun sa level na I am what I am. Sabi ni Apostle Paul, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me." Tayo po bilang tao, pag naglilingkod, nakakaranas tayo ng mga discouragement kasi minsan niisip natin, dapat di na ako nakagawa ng mali, dapat okay na ako, dapat hindi ko na naisip, nagawa, nasabi yung mga bagay na hindi ko na dapat inisip, sinabi o ginawa. And from time to time, yung pag-iisip na nagpapakita na may mga kapalpakan tayo is pulling us down, no? Babatakin tayo pababa. Pero nawa, maalala natin, sinabi ni Apostle Paul, "I do not deserve, but by the grace of God, I am what I am." So nawa po, naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta ka na kaagapay? Panibagong buwan na naman ang ating kinakaharap at sana ang ating mga naging leksyon nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan ay magsilbing baon natin upang harapin ang panibagong araw ng may buong pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ako po si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa 1 Peter chapter 2 verse 23. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. 1 Peter chapter 2 verse 23.

Kapatid, ano man ang iyong dinaranas sa oras na ito, sa panahong ito. Let's look at the ultimate example of our Lord Jesus Christ, who endured persecution, who did not retaliate when he was insulted, and he was untreated unfairly, but he left his case in the hands of God, who always judges fairly. Kapatid, as you daily experience life's normal difficulties and challenges, let's ask God to help us remember the perfect example Jesus set in facing the worst of pain and suffering. Let us pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa ehemplo ng aming Panginoong Jesus. Na bagamat siya po ang makapangyarihan sa lahat, ay hindi siya lumaban. When he was insulted, he did not retaliate, even when he suffered, because he kept entrusting himself to God, to you who judges fairly, who judges righteously. Panginoon, alam ko po na marami sa amin ang kumakaharap sa maraming mga bagay na unfair, hindi tama, At marami po sa amin ang nagugulumihanan, nagagalit, naiinis at hindi makatulog sa oras na ito sa pag-iisip ng mga problema at suliranin sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang barangay. O Panginoon, tulungan niyo pong yakapin namin ang iyong ehemplo na kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, sa iyong kaya at kayang gawin. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, nakikita mo ang lahat at kayang-kaya mong palabasin ang katotohanan sa gitna ng aming sitwasyon at karanasan. Panginoon, sa oras po na gusto naming gumanti, sa oras po na kami ay nag-worry, sa oras po na ginagamit ng kaaway ang aming sitwasyon upang

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. Today is Tuesday, adlaw nga Martes. August 11 ang aton nga petsa kag welcome sa pagsibya sang aton nga waragwagan sa adlaw nga ini. Alas 5 ang aton nga sign-on time. Kag magatakop kita hasta sa alas 9 sang gabi, no? 5 a.m. to 9 p.m. ang schedule sang aton nga broadcast. So, good morning din sa inyong atanan. Welcome sa aton nga 30-minute program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex ang inyong kaupod sa aton nga broadcast subong aga. Naka-remote broadcast kita. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Makapatigaya naman kita sang aton nga broadcast. Hasta kita 5:30 sa aton nga program pero pwede ka mo makapadayon pamati sa iban pa naton nga mga programa. Yan. So, good morning sa mga nagapamati sa ilang mga radyo, sa mga lugar nga maabot pa sang aton nga tingog, no? Sang aton nga transmitter signal. Kay nagasibya kita sa Kabaskugon nga 10 kilowatts diri sa aton nga location sa Barangay Morales sa siyudad sang Coronadal. So kung may ara ka mo nga mga gusto ipaabot nga mensahe, mga shout out sa aton nga program, ipadala lang pagi sa text message and sa mga nagapamati sa radyo. Ang aton nga cellphone number is 0963-180-1469. And 0963-180-1469. Muna nga ton nga mga official cell phone number kay isama lang nino. Ka good morning sa mga nagapamati via online. Via Facebook Live kay naka FB Live kita subong aga. Isama lang nino. Yan. Ka kung wala nyo pa na like kag na follow ang aton nga page, search nyo lang sa Facebook 1062DXKI-FEBC Radio. Muna nga ton nga official FB page, no? Kag padala nyo lang. I-like, follow, and share. Gali, na? Ayan. So, another day, another live broadcast kita sa FB. Paagi sining aton nga Daybreak program.

Ayan, kag good morning sa mga tagpalamati naton kay Sister Presi Bernardino. Ayan, good morning sa inyo, no, sa Bernardino family. Siling ni Sis Presi. Tuesday morning blessings to you all. God bless us all. Stay blessed everyone and stay safe. Yan, may agaman kay John D. Ona, kay John Michelle Ona. Blessed morning sa imo, John D. Kay Sis Lenny Fonticha Babas. Good morning and God bless everyone. Siling niya. Kay Sis Gemini Ong Ante. Good morning kay Ate Daisy Calixton Flores. Good morning sa Sinaon family, no, may aga kay Joanne, Naipiring, Nay Helen. Good morning gid, no, kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling niya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Pastor, please extend my greetings to Ma'am Janet Binerio. Ano ning akon ng antipara? Ma'am Janet Binerio, God bless everyone. Yan. Kay Brother Dencio Fuentes, good morning. Morning to my friend Mirna Daniel Din. Siling ni Ma'am Jemima. Kay Sis Eufemia Prospero Marcelino, siling niya maying aga, Pastor Alex, kay Satanan. God bless us all. Good morning kay Sister Elisa Palmes, okay, Pastor Robert. And good morning Pastor Alex, blessed day, siling ni Sister Elisa. And ready na ang kape kag tinapay naton dira Jo. Kay Sis Nining Galvez Borhel, good morning po, siling niya. Kay Buko Marter, unique maning imo pangalan, no. Good morning Pastor Alex, pakitamyaw sang pakaisa ko kay Ian. Sang good morning, gapang laba. Good morning man sa akong asawa kay Isaac, kag sa mga bata ko kay AJ, kay Aisel, kag kay Azalea, kag sa amon man pastor kay Pastor Rene Bartolome. Sang Rotonda Assembly of God. Kag sa asawa niya kay Timirna. Salamat kay nakamata naman kita pastor. And more power to your program from our baby compound sang Purok Magsaysay Barangay Rotonda. God bless you. And may aga sa inyo dira, no? Kay Sis Rose Kadungog Quijano, good morning. Kay Sis Marts Agarado Samintar, siling niya blessed morning everyone. God bless us all. And may aga kay Vernie Malik, oy si Big Big, may aga sa inyo dira Big, no, kay Alvin, kay Kuya Kagay Ate, kay Donton Kagas, ang kaupod naton sa technical, kau ba Don, kay Sis Delia Tomas, kay Sir Vic Lagora, kay John Paul Barrientos, kay Sis Amilin Diaz Magan. Good morning sa inyo ni Brad Banban. Oh, kumusta mga mainit naton nga tinapay dira? Yan. Kung lapit lang ko sa Bon Kicks Bakery ba, dira gid ko mga pimo kay madabot lang gid ko ka pandisalda. Ayan. So, mayang agagid sa inyo kag happy, happy birthday liwat sa mga celebrators naton. Di tagi na sila malimtan, no? Okay, special ba ang adlaw ang birthday, no? Kag once a year lang. Subong adlaw, no? August 11, happy, happy birthday sa mga celebrators naton. Padala lang ila pangalan, di kay para ma, ano naton, mapangamuyuan. Yan, kag sa mga nag-celebrar sang ilang mga anniversaries, happy anniversary sa inyo, especially ang wedding anniversary. Yan. Mag-abrika ka Facebook. Kung mahina-hina ka lang daw, ma-stress ka aga pa, no? Kay kagina pag-abriko, bow, 7.4 nga linog dito sa Colombia, no? Grabe, kusog. Kag... parang amuyuan man ang

tima dito, no? Kaga from time to time, no, sa Facebook bala nang may post nga ng mga nagtaliwan, especially kung ang nagtaliwan ng bata pang edad, kita mo din yun, no? Ginapost kaga okay lang kung okay ka lang sa pagbaton sa mga muna nga balita, no? Hindi ka ma-stress, pero knowing may mga panghitabo nga ng lukagulpi bala, o para sining linog, o hindi man na ma-schedule ng linog. Yan. Kagning mga nagataliwan, no? Yan, hindi naman ma-schedule na, no? Death comes to all. Muna nga, kada adlaw is a gift from God. Kaga pasalamatan naton sa Ginoo ang iyang regalo nga isa na naman kaadlaw sa aton, no? Ayan, so good morning, Gid. Kagyari ang aton nga pangharana sa mga nag-celebrar sang ilang mga kaadlawan. Oh, happy, happy birthday, Gid, sa inyo tanan. Pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

0: Okay, our time is 5:15 sa kaagahon. Alas 5:15, nag-umpisa na kasanag ang aton nga palibot. Yan, good morning gid, no? Sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati. Ayan, so padala nyo lang ang inyong prayer concern, no, diri sa aton nga program kay prayer meeting on the air naton ini. Kag kabay nga magadangop gid kita sa Ginoo sa tanan nga mga concern naton sa adlaw nga ini. Ayan, so kaduta sa aton nga meditation subong nga aga, kaga basahon naton ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 6 verses 28 to 32. And Matthew chapter 6 28 to 32. Ang pulong sang Ginoo nga gasiling, Matthew 6:28-32, kagaa nagapalibogid kamo kun diin kamo makuha sang inyo bayo, talupang da ninyo kun paano nagatubo ang mga bulak, bisan diin wala sila nagapangabudlay, o kun nagahimo sang ila bayo, sa pagkamatuod bisan ang bantog kag manggaranon nga hari, nga si Solomon ang iya mga bayo hindi makatupong sa katahom sang bisan isa lang sa sini nga mga bulak, kung ginapatahom sang Diyos ang mga hilamon nga buhi subong, pero sa ulihi malaya kag tutdan man lang, hindi bala nga mas labi pagid nga pabayuan niya kamo, kadyutay sang inyo pagtuo. Gani hindi kamo magpalibog kung ano ang inyo ba kaunon kag imnon kag kun ano ang inyo bayuon. Amoy na ang gina palibugan sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios, pero nakaibalo ang inyo amay sa langit nga kinahanglan ninyo ina nga mga putang. Amuni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 6 28 to 32 kag pilata naman ka adlaw ni nga ginaistoryahan, no, about worry kay isa gid ni sa nagapikto sa aton sa kada adlaw, no, ang anxiety, ang worry, no, kag madamo na isa sang pwede halinan, no, concern about tomorrow, mga relationships, provision, no, mga panginanglanon bala. Kaga madulaan kita sang paghidait kung mapuno sang worry ang aton nga una-una. Muna nga isa ini sa mga importante man nga topic sang aton nga Ginoo when he delivered the famous Sermon on the Mount that is recorded in Matthew chapter 5 to chapter 7. Muning pinakadugay nga struggle sang tao, no, ang pagpalibog sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kag sino man bala hindi magpalibog, no, aga pagalibog na ulo mo kung ano nga sudaan imo lutuon, no. Ayan, so galibog ulo mo kung di nga makwasang ipabalon sa mga kabataan nga nagairiskwila. Sa amon sang una, abi daw simple man lang ang balon na, no? Kagamay man lang ang balon. Kaya man ga demand sang dalagko gid kag ang eskwelahan na ginalakat lang na, no? Subong ya, damo kagid gastuhan, no? Ang pamasahe, ang balon. Di na mo kontento subong mga kabataan, pabalon na mga 100 pesos sa gamay na. Ayan, so amuna adlaw-adlaw nga mga worry naton, and it will rob us of our peace when we are not careful. Sa ginatawag ng mga anxiety over daily life. Kay amo nang audience ni Jesus ng no? Mga farmer, fisherman, mga laborer, mga kung sa aton pa ni mga isang kahig, isang tuka. So pag wala gani sang maubrahan sa adlaw nga na nga no, gutom gid. So siling ni Jesus, don't worry, no, kay unahan ninyo nga dumdumon nga may ara kamo Dios sa langit nga naga provide sang inyo nga mga panginanglanon. A faithful Father in heaven, no. In verse 28, siya nga tanawan nyo ng mga bulak na o kanami sang ilang color, kanami sang ilang panapton nga bisan hari gani, hindi magnami ang iya bayo kaysa sa mga bulak na pero ginasunog lang na siya pagkasunod ng adlaw. So how much more kamo, no, when you, if the Father in heaven takes good care of those flowers na mga pispis, how much more kamo, no? So early in the morning, i-check naton ang aton nga espiritu, no? Hindi nga mutong ambal ko kay ina, no, nang pagmauyatan mo ng cellphone mo, bad news gid kalabanan, bad news gid ang mabasahan mo sa social media. Eh. Para sa kagina daw timprano pa, no, daw masubo ka kay kusog ang linog sa Colombia, no? Kag may mga kaswalti gid na. Ano, kay ning may mga building gid yang nagkara ano, pugno. Yan. So early in the morning, ang aton nga application is iunahon gid naton ang pagpamalandong balas sa Ginoo, pagdala sang aton nga mga concern, no? Sa aton Ginoo nga matutom, kay kun ang imo attention ara sa Ginoo, then your faith in him will grow stronger. Kaga malikaw mong una-una mo sa timprano pang anxiety, no? Kag kung nag-worry kita, amo nang sinyalis nga imbis nga dalunda sa Ginoo, ginasigi na itong kahakwat, no? Amo na siling ni Jesus, kadyutay sang inyong pagtuo. You are of little faith. Kay amo na nga aga pa kapuy na kamo kay ginapasaan nyo na aga pa tanan-tanan, no? Hindi lang ang problema sa subong adlaw kundi ang problema sa buwas, problema sa sunod bulan. So we should cast our burdens on the Lord and we should not carry it. Kay their weight will become unbearable, no? Mangin mabugat ini kag basi magsurrender ka, no, kay bugat na gid kaayo. Dali na lang magworry subong, no, tungod sang technology, no, lantaw lang bala cellphone mo. Maworry ka gid, no? Ang iban makita nila mga amiga nila, mga kilala nga do ka sadya man ni sa ila sa Facebook. Ako iya do damo kuya problema. So makumpara mo sarili mo. Huwag ka kabalo, may problema, manggapo na sila. Hindi lang makita. So, madamo, no? Madamo sang pwede ka i-worry, pwede nga, damo-damo pag i-doktor subong sa Facebook, no? Kung ano-ano lang ang gina-recommend. Kagang iban, abi mo tuod, no? Nga, ang amusini nga pagkaon, amuning iyang ginahatag sa lawas mo, amo ni ang kalainan. So abi mo mga doktor, pero actually damo man sang fake nga mga health information. Pero kung patihan mo, ati libog idulo mo, no, kay ano man, ano na lang kaunon ko sini, no, ano na lang himuon ko kay daw ini damo uric, ini nga pagkaon damo uric acid ini amo ni mo na kisa galibog ulo mo kung ano nga diet may iban way nagakaon sang carbohydrates sige na lang sang karne okay lang daw na basta wala lang carbs o, dipindi man na sa lawas mo no kung ano masahuan mo. Ang nami sinaya kung ano tong to na andan ba lang may gamay dang kanon, may gulay. Okay na na, no? Basta may gamay nga prutas. Ayan. Kaysa nga kung ano-anong testingan mo nga mga diet dira. Kag imbis nga magpagsika daw nagparang luya pagidlawas mo. Okay? So damo, no? And then mga nagamahal nga balaklon, saka gasolina ang presyo ka gasolina. Kag siyempre amo tong ginhambal ko kay ina no nang makumpare mo bala ang sarili mo sa iban by just looking at your social media account. Hindi mo sagad ka compare sarili mo pa bay ilan na sila daya no. Kung nagasigi na sila ya ka happy-happy magbiyahe kun diin-diin. Tinguha ka man niya nga ang kabuhi mo ya mali pa yun. Hindi nga ginasagad mo ka compare no. Silingani sa isa ka article. Do not compare yourself with others for always there will be greater and lesser persons than yourself. So be happy for what you have, for what you are, for what God has given you, no? So, balaan na isang Ginoo ang matabo sa kalibutan. So, kung ang imong iisipon, isipa lang ang subong adlaw, no? Muna, sang gintudloan kita sang Ginoo, mga muyo, siling niya, give us this day our daily bread, no? Ang para sa buwasya, let God take care of it, no? Iplanuhon mo man, pero hindi mo pag ihimuon nga component siya sang imong worry. No? Let's bring our burdens to the Lord. Kaiti ang Diyos naton tatay na siya mo. Siling ni Jesus, your heavenly Father knows that you need them. Tatay, no? Wala na siya nagsiling nga nabalaan sang Diyos. Hindi, nabalaan. Siling niya nabalaan sang inyo langit nun nga amay. So, ang tatay abilain, no? Kaya ang tatay, balaan niya na, kilala niya kita. Gusto niya i-provide ang aton nga panginanglanon. Balaan niya ang imong mga ginahibi, ng mga concern, ang mga kabugaton mo, nga ginaagi-agi mo lang sa yuhum-yuhum, pero damo kagali sang burden, no? The Lord knows, the Father knows, siling ni Jesus. And He will provide what you need. Kung kisa hindi immediate ang pag-provide sang Ginoo, pero God will see to it that it will be provided, no? Painay-hinay, tayo yun. Ayan. So, i-anugid naton, i-salig naton sa aton amay, ang aton nga huna-huna, aton tagipusoon. Ngayon di bala ma-overwhelm, no? Mabugatan sa mga worry subong adlaw. Kay ang worry daw kawatan na siya, kawaton yung imo kalipay. Kuhaan kapag niya tulog, kuhaan kanya puwersa. Bisan mga opportunity nga ginhatag sang Ginoo sa imo, kuhaon niya na kay sagad ka man lang ka worry, no? So, let God take care of you. Okay? Ayan. So, manang mga simple naton nga leksyon. Amen! Siling ni Chief Manny Aquino. Buenos dias sa inyo dira sa siyudad de Zamboanga, no? Sa kay Manny Aquino. Good morning sa inyo muda. Chief Manny, ang station manager sang DXAS Zamboanga. May ngagaman kay si Spinky Ortiz Estrella Orillo. Yan. Isang mapagpalang umaga po ng Martes, mga kapatid, siling ni Sis Daisy Concepcion Mogote. Good morning. Mayang hapon sa inyo dira kay Sis Beatrice Consad sa Texas, USA. Kay Sis Marge Agarado sa Mintar, kay Sis Rose Kadungog Quijano. Good morning. Nawala na kita sang oras, no? Let us pray. Ginoo, salamat gid sa mga lesson and help us to be mindful that miara kami amay sa langit nga nagasituit sang amon nga mga sitwasyon. Paligaw na ang amon nga pagtuo, Ginoo. Kag hindi kami ma-rebuke sang amon nga Ginoong Heso Kristo nga kadyutay sang inyo pagtuo. O ye of little faith, increase our faith and help us in our unbelief. Heal us of our sickness, provide for our needs, guide us with your wisdom sa amon mga desisyon, and salamat gid Ginoo sa imong padayon nga pag-remind sa amon. Fill us with your wisdom as we go throughout this day. Keep us safe as we travel, and give us this day our daily bread. This is our prayer we ask in Jesus' name. Amen and amen. Wala na kita sang oras sa aton nga program. Damo gid salamat no sa inyo pagpamati. Maluoy ginuobdanay naman kita buwas nga adlaw. Sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Dalawang aspeto ng redemption o pagtubos. Una, ang kalikasan ng pagtubos, at pangalawa, ang paraan ng pagtubos. Tayo ang gumawa ng kasalanan, ngunit ang Panginoon ang gumawa ng paraan upang magkasundo tayo sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak na si Jesus. Ngayon ay pag-aaralan natin ang ikatlo at ikaapat na aspeto ng pagtubos, ang epekto at ang dapat gawin upang maranasan ang pagtubos. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng The Great Blessing of Redemption.
2: Okay, so yan ang ginawa ni Jesus. Kailangan ang buhay niya. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Tingnan niyo, without the shedding of the blood, kung walang kamatayan na nangyari dahil sa pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran sa mga kasalanan. Okay, so yan itong ikalawa, the means of redemption. Kinailangan ang kamatayan ni Jesus Christ. Yan lang ang paraan upang tayo ay matubos. Ikatlo, the effects of redemption. Anong epekto nitong redemption na to? Balik tayo sa verse 14. Sabi doon ni Pablo, in whom we have redemption, tapos pansinin niyo yung phrase, the forgiveness of sins. Alam niyo mga Bible scholars, may tawag dyan sa phrase na yan, the forgiveness of sins. Yan ang tinatawag nilang a positive phrase. Etong phrase na ito, the forgiveness of sins, is an appositive phrase to the word redemption. Ano ibig sabihin ng appositive? Again, technical term na naman yon. Ibig sabihin ng appositive, ito ay salita o grupo ng mga salita na siningit, kumbaga sa isang sentence, upang ipaliwanag yung naunang noun. O ano yung noun dito? Redemption. So upang ipaliwanag, upang i-clarify, ano ba itong redemption na to? Redemption, the forgiveness of sins. Yun yung ibig sabihin pag sinabi mong a positive o pag sinabi mong our Lord and Master Jesus Christ. Yung Master, pareho yun dun sa Lord. O kaya our Lord and Savior. So yung Lord, hindi sinabing dalawang tao pinag-uusapan natin. Hindi, yung Lord, Savior din siya. Parang additional explanation. Anong klaseng Lord ito? Siya ay Panginoon at siya rin ay tagapagligtas. So itong redemption dito, the way na sinulat ni Pablo ito, para bagang, pag nung sinabi niyang redemption, parang ang kabuuan na ibig sabihin ng redemption ay forgiveness of sins. Actually, hindi. Pag sinabi mong redemption, maraming aspeto doon. Meron yung liberation, liberty, freedom from sin, liberation from the oppression, liberation from

sabihin ng pagtubos, para bagang ang tanging ibig sabihin ng pagtubos ay ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Yun ang gusto sabihin itong Bible commentator na to eh. No, bakit ganun? Ito muna, ang ibig sabihin ng forgiveness, the act of freeing from an obligation, guilt, or punishment. So palalayain mo siya, imbis na parusahan o hindi na kita parurusahan. No, sabi ng Strong's Enhanced Dictionary, ang ibig sabihin itong Greek word, forgiveness or pardon of sins, letting them go as if they had never been committed. Hindi ka napaparusahan, para bagang wala kang ginawang kasalanan. No, parang yun ang gustong sabihin. Yun ang ibig sabihin itong forgiveness. It is cancellation of guilt, remission of penalty, release from liabilities. Basta pag sinabing may utang ka dito sa taong ito ng 10,000, tapos sinabi ng tao, sige, huwag mo na lang bayaran yun. Yun yung kasama sa idea ng forgiveness. Wala ka ng obligasyon. Kansilado na yung mga liabilities mo. Pero hindi ibig sabihin ng forgiveness, pinatawad ka na sa kasalanan mo, pwede ka nang gumawa uli ng marami pang kasalanan. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi ito ginamit ng Panginoon para abusuhin natin yung kanyang grasya. Ibig sabihin lang nito, na pag tayo ay pinatawad ng Panginoon, wala na tayong obligasyon para bayaran yon. Talagang, hindi tulad nung, again, idea ng Roman Catholics na ikaw ay nagkasala dito, oo, nagkumpisal ka na yung kasalanan, pero hindi pa yan tapos. Pag namatay ka, nari, nag-commit ka ng mortal sin dito. Hindi ka pa namatay ka agad. So, nagkumpisal ka sa pare. So, pinatawad ka. Yung mortal sin na pinatawad, pagbabayaran mo pa rin yon. Saan mo pagbabayaran? Sa purgatorio. So, magdurusa ka pa siguro doon ng 500 years. So, walang, yung idea na forgiveness na nakalagay dito, na wala ka na, meron ka lang release from liabilities, hindi nangyayari yon. Yun ang ibig sabihin ng release from liabilities. Ibig sabihin, ikaw, nagkasala ka ng mortal sin, nakapatay ka ng tao, nang rape ka, ganun, na born again ka, pinatawad ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos, wala nang bayad dyan. Pag namatay ka, ano sabi ni Lord? Today, you will be with me in paradise. Today. Hindi niya sasabihin, 1,000 years from now, saka ka palang makapasok, bayad ka muna. Hindi ganun. Yun ang ibig sabihin itong forgiveness. Kaya kung titingnan din natin itong Biblia, alam nyo, ito yung mga ideas, mga words na may connection sa forgiveness. Minsan gagamitin sa Biblia, forgiving of trespasses, Ephesians 1:7. Minsan, covering of sins, Romans 4:7. Minsan, passing over sin, Romans 3:25. Minsan, purging or washing of sin, Psalm 51:7. Minsan, being merciful toward our iniquities, Hebrews 8:12. Minsan, gagamitin na salita ng Panginoon, blotting out transgressions, Isaiah 43:25. Minsan, removing transgressions from us, Psalm 103:12. Minsan, not counting iniquity against us, Psalm 32:2. Minsan, gagamitin ng Diyos ng mga salita, He will hide His face from our sins. Psalm 51:9. Minsan, casting our sins behind the back of God. Isaiah 38:17. Minsan, ang ibig sabihin, ang term na gagamitin for forgiveness, God will crush our iniquities with His feet. No, He will tread our iniquities underfoot. Sabi ng Micah 7:19. Minsan, ang ginagamit, He will cast our sins in the depth of the sea. Sabi ng Micah 7:19, You will cast all our sins into the depths of the sea. O, itsa mo ang 10 piso sa gitna ng dagat. Gitna ng dagat, ha? Yung malalim na bahagi ng dagat. Malalangoy mo pa ba yon para kunin yung nahulog na 10 piso? Hindi na. Ito yon. It will be cast into the depth of the sea. Yan ang ginawa ng Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan. Wala nang bayad. Wala na tayong liability. Hindi na bibilangin ng Panginoon Diyos yung mga yon. Alam niyo, magandang litrato nito na nakita ko sa Biblia.
Matthew 18 verses 23 up to 27, yung parable of the

0: unforgiving servant. Ang ganda nitong litratong ito. Ano sabi dito? Well, ganito ang parable ni Jesus Christ. Sabi niya, "The kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made." Sandali muna. Ano ibig sabihin itong 10,000 talents? Alam nyo, tinignan ko ang commentary. I think ang ESV nakalagay, sabi ng footnote, one talent was a monetary unit worth about 20 years' wages for a laborer. One talent. Yan ang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa for 20 years. Eh, ang sabi dito, ang utang nitong slave na ito is 10,000 talents. Kinumpute ko yon. Ginamit ko yung regular na sweldo ngayon na 500 plus pesos sa isang ordinaryong laborer. Alam niyo kung magkano utang nitong taong ito? Approximately 30 billion pesos. Ganyan ang utang nitong taong ito. Ano sabi ng hari? Sabi niya, yung pagkakautang mo, ikaw magbabayad, pati asawa mo, pati mga anak mo, lahat ng ikaw ang pagmamayari, ikulong, kunin lahat yan. Naku, kahit siguro itong ordinaryong taong ito, bigyan mo ng 100 years sa mundong ito, hindi pa rin niya mababayaran yung 30 billion pesos. Pero anong ginawa nitong master? Nagmakaawa yung servant. So the servant fell on his knees, imploring him, "Have patience with me, and I will pay you everything." Kala mo naman, mababayaran niya. Have patience? Ilang taon maghihintay yung hari or yung master bago niya mabayaran lahat? "I will pay you everything." Eh, syempre, alam naman nung hari. Alam nung master, nung hari, hindi mo naman kayang bayaran yan eh. Kaya ano, sinabi niya, verse 27, "And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt." Grabe, pinatawad ng 30 billion pesos. Hindi ko ma-imagine yan. 30 billion. Magpatawad ka lang ng 30,000 pesos. Ang sakit na. 30,000 utang nito. Di mo na mapatawad. Di ka na makatulog sa sama ng loob. Ito, 30 billion. Billion. Di pa ako nakakita ng 1 million na cash sa buong buhay ko. Ito pa, 30 billion. O, kaya galit na galit yung master, yung hari, nung itong slave na to, may nagkautang sa kanyang 100 denarii. 100 denarii lang, sabi ng ESV footnote, ang isang denarii, ang katumbas niyan, nakalimutan ko na kung saan ko na note. Basta, kinumpute ko na lang eh. Pasensya na kayo ha. Kala ko nasulat ko dito. Ang katumbas ng 100 denarii kung kinumpute. Nung kinumpute ko base sa 500 plus na sweldo ng isang ordinaryong laborer, 50,000 pesos lang. Imagine, sabi, pinatawad kita ng 30 billion. May utang sa itong tao. 50,000 pesos lang, hindi mo pa napatawad. Now, ang idea na gusto ko ipakita sa inyo dito is, yun ang ibig sabihin ng kapatawaran ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon Diyos na analogy na ang kapatawaran ng ating kasalanan e parang nagkautang tayo sa hari ng 30 billion pesos at ganun na lang, pinatawad na lang tayo. Eh of course, ang kasalanan natin sa Panginoon Diyos, higit pa doon. Bakit? Kasi ang parusa at ang bayad natin is we will suffer in hell for eternity. Ibig sabihin, hindi lang bilyon ang katumbas ng utang natin sa Panginoon sa kanyang isipan. Sobrang laki ng utang natin sa Panginoon Diyos. Pero pinatawad yan ng Panginoon. Ngayon, yun ang dahilan. Tingnan nyo ha, bakit natin binibigyan ng diin ito? Yun ang dahilan kung bakit, sabi ni Paul, "In whom we have redemption, the forgiveness of sins." Yan yung binigyan niya ng diin. Marami pang aspeto ang redemption, pero binigyan niya ng diin na kala mo parang yun na lang yun, ay upang ipakita ito ang pinaka-importante. Forgiveness of sins. Aanuhin mo ang lahat ng benepisyo if you are not forgiven of your sins. Ang forgiveness of sins ang nagbubukas ng pintuan para sa lahat pa ng mga pagpapala. Sabi nga ng isa, pag hindi pinatawad ang iyong kasalanan, yan ang halimaw na naghaharang sa iba pang pagpapala ng Panginoon. Kaya kailangan matanggal yung halimaw na yan. Para matanggal yon, kailangan mo ng forgiveness of sins. O ano mangyari if you're forgiven of your sins? Sa Colossians lang ang titingnan natin. Kung pagdudugtong-dugtongin natin yung mga nakalagay dito, sa Colossians chapter 1 verse 10, pwede nating sabihin, ang magiging resulta pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, you will live a life worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Colossians 1:12, pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, you will be qualified to share in the inheritance among the saints in light. Pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, Colossians 1:13, you will be delivered from the domain of darkness and transferred to the kingdom of God's beloved Son. Kita nyo, ayan kasama yung mga blessings na yan. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 13, pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, you will be made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. No, you will receive new life, you will receive eternal life. Pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, pati ang control ng diablo nasisira. Kaya sabi ng Colossians 2:14 and 15, sabi doon, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this He set aside, nailing it to the cross. So sa pamagitan ng kanyang mga kasalanan, na-cancel lahat ng obligasyon natin. Pero dinagdag ni Paul ang verse 15, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Para bagang ang gustong sabihin ni Pablo, kasama sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, bibihagin ng Diyos ang mga demonyong nagkokontrol sa inyo at mapapalaya na kayo roon sa kanilang kontrol. Kita nyo, kailangan mapatawad muna yung kasalanan eh. Sa Hebrews chapter 10, verses 19 to 23, hindi ko na lang babasahin, pero kasama dito, pag napatawad ang iyong kasalanan, you will be delivered from anxiety, na may connection sa kasalanan, magkakaroon ka ng malayang entrance sa presensya ng Panginoon, at marami pang iba. Sa Acts 26, 17 and 18, pag ikaw ay napatawad, ikaw rin ay mapapalaya mula sa kontrol ng diablo, at makakatanggap ka ng eternal destiny dahil bagong tao ka na, bagong nilalang ka na. Sa Romans 5, kasama sa mga blessings, pag ikaw ay napatawad, you will have peace with God, you will have free access into God's presence, you will stand in the sphere of grace, you will have the hope of manifesting the glory of God in the future, you will rejoice in sufferings, you will be showered with the love of God, you will experience the indwelling Holy Spirit, you will be saved from the wrath of God. Alam niyo, pagkatapos ko nang banggitin ito, palagay ko, hindi pa natin nakocover lahat ng mga blessings na may connection sa redemption. Bakit? Kasi sabi ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 8, sabi niya, to me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Tingnan niyo ang tawag sa mga kayamanan na bibigay sa atin ng Panginoon. It is unsearchable. Hindi mo mahahanap, hindi mo mahuhukay, hindi mo makukumpleto. Ito mga nakalagay sa Biblia, sa tingin ko, ano pa lang yan? Parang kalamot pa lang yan, pang ibabaw pa lang yan. Ang dami, dami, dami pang blessings. At baka ipakita na lang ng Panginoon din sa atin yung pagdating sa langit. Pero ang una, kailangan mapatawad muna ang mga kasalanan natin. Kaya ito ang binigyan ng emphasis ni Paul. In whom we have redemption, the forgiveness of our sins. And then finally, isa na lang, the requirement of redemption. Anong requirement para matanggap mo tong pagtubos na to? Balikan natin ang verse 14, sabi doon, in whom
1: We have redemption. Alam nyo, hindi automatic to. Hindi dahil binayaran ni Jesus ang kasalanan ng mga tao, hindi dahil nagsakripisyo siya, hindi dahil namatay siya, automatic. Malaya na tayo. Natubos na ako. Namatay na si Jesus eh. Hindi yun automatic. Kompletuhin natin itong balita, itong magandang balita na to. Sabi doon, in whom we have redemption. In other words, kailangan may relasyon tayo dito kay Jesus na ito. In whom? Dapat nandun yung in whom. Are you in Him? Who do you have faith in Him? Meron kang bang repentant faith in Christ? Pag wala ka nun, wala kang forgiveness. Kaya, tinan yung sabi ng Bible sa Acts chapter 2, verse 38. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Tinan nyo? Gusto nyo mapatawad? Sabi ni Pedro dun sa libo-libon nakinig sa kanyang preaching, sabi niya, repent of your sin and be baptized. Kailangan palang mabaptize? Hindi, kasi sa situation na to, yun yung paraan para ipakita nila sa madla na talagang willing silang mag-submit sa Panginoong Yesus. Kasi ang ibig sabihin ng paglubog sa tubig, hindi lang ito yung tism na ginagawa sa mga baby na kumuha lang ng konting tubig, tinalim sa, ginanong ka lang, sprinkling lang, hindi yan ang ibig sabihin, or pouring lang, hindi. Ang baptism nun, ilulubog ka sa ilalim ng tubig. Ito ay nagpapakita na ikaw ay parang namatay na kasama ni Kristo. Sinasabi mo, hindi na ako may-ari ng kalooban ko, hindi na ako may-ari ng gusto ko, hindi na akong may sarili kong ambisyon, kundi your will be done, not my will. Lord, kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Yun ang ibig sabihin ng baptism nung time niyan. Ibig sabihin ng baptism, nakikipag-isa ka kay Kristo. Siya na ang aking Panginoon. Siya na ang aking tagapagligtas. That was the way na maipakita lang. Hindi po pwedeng sabihin nung time na yun, oh, nagre-repent ako sa aking kasalanan. Oh, sige, magpabinyag ka na. Ay, ayoko magpabinyag. Okay na yun, tinanggap ko lang si Jesus. Okay na mag-repent. Oh, wala nang binyag-binyag. Pwede yun. Ba't nakapako ka ba sa krus? O pag nakapako ka sa krus tulad ng magnanakaw, wala nang, hindi nakasama yung pagbinyag. Alam naman sabihin ni Jesus nung sinabi niya, Lord, Jesus, remember me when you enter your kingdom. Sabi ba ni Jesus, okay, you've repented from your sins, but go down and be baptized too. Hindi na. Wala na yan eh. Yung sitwasyon na yan, di kailangan water baptism eh. Pero di sila kailangan. Yun yung way na ipakita nila yun. No, pero hindi lang yun. Sa Acts 10:43, ano sabi doon? To him, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Pagdikitin natin yung dalawa na yon. Sabi ng Acts 2, sabi ng Acts 2:38, repent. Sabi ng Acts 10:43, believe. So, ibig sabihin nito, ito ay repentant faith. Kung gusto mong mapatawad sa iyong kasalanan, you must be in whom? In Him. Anong ibig sabihin ng in Him? Have repentant faith in Christ. If you don't have that, you will not be forgiven. Yun ang requirement. Okay, so nakita natin yung nature, nakita natin yung means, nakita natin yung isa pa, and then the requirement. Okay, so tapusin na natin ito ngayon. So, ano ngayon ang mga lessons na patututunan natin dito? Remember that redemption with forgiveness is one of the reasons why we should always be thanking God. Kaya, babalik ko na naman yung tanong na yun. Lagi ba nating pinapasalamatan ng Panginoon dahil dito? Or nagpapasalamat lang ba tayo pag kumakain lang? O pagka safe yung trip natin papunta ng isang lugar o pag tayo ay gumaling mula sa ating sakit, hindi man masama yon. Pero ulitin natin ito, itong dahilan kung bakit si Paul nagpray, dahil ito ang itsura ng a life worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Ano kasama doon? If you are always thanking the Lord, yan ang life pleasing to Him. At anong pinagpapasalamat mo sa Panginoon? That you are qualified to share in the inheritance of the saints in light. That you're transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son, Jesus Christ. And, ano pa? That you are redeemed and forgiven of your sins. Yan ang mga bagay na dapat lagi nating pinagpapasalamat. Kung hindi natin laging pinagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa mga bagay na, bakit? Kasi nga, ang babaw ng pangunawa natin sa mga passages na to. This will require meditation. Mga kaibigan, pag-isipan natin ito. Balikan natin itong turong ito. Yung mga nakaraang turo ko, balikan ninyo yun. Yung mga ibang verses na may connection dito, basahin ninyo yun, i-meditate ninyo yun, iyakan ninyo yun, sabihin nyo, Lord, ang ganda nito masyado. Lord, patawarin mo ako, hindi ako nagpapasalamat sa inyo ng lubus-lubusan. Tulungan mo ako magpasalamat sa inyo lagi dahil dito. Kasi, pag-isipan nyo to, ba't di natin pinapasalamatan ng Panginoon dahil dito? Eh, baka naman dahil hindi kayo kasama dun. Baka naman, dahil hindi pala tinubos ng Panginoon Diyos ang inyong mga kasalanan, nakala nyo lang, kaya pala hindi kayo nagpapasalamat. Di ba, biruin nyo na lang, kung meron kayong utang ng 30 billion pesos at pinatawad kayo ng 30 billion pesos, anong gagawin mo doon sa taong yon na nagbayad sa iyo noon? Naku, siguro makita mo pa lang siya. Kung pwedeng, halikan mo yung sapatos niya. Gagawin mo, salamat, salamat talaga, naku. Sobra, sobra, sobra pa sa salamat mo. So kung tayo, hindi natin pinasasalamatan ng Panginoon Diyos, eh baka naman hindi niya binayaran yung utang natin. May utang pa tayo sa Diyos. Kapag-isipan natin ito. Tingnan natin ang puso natin. Suriin natin. Talaga bang nanampalataya tayo kay Jesus Christ? Talaga bang sinabi natin, Lord, gusto kong matanggap ito. Kaya pinagsisisihan ko ang aking makasalanan at nananampalataya ako sa iyo. Tinatanggap ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala nang iba. Hindi ako nagtitiwala kay Mary. Hindi ako nagtitiwala sa mga santo, sa mga anghel, sa mga good works ko. Wala yan lahat, Lord. Kundi kayo lang at sakripisyong ginawa niyo para sa akin.

tayong mga tunay na Kristiyano, kagaya ng mga mananampalataya sa Kolose, ay ginawang tagapagmana, inilipat sa kaharian ni Kristo, tinubos at pinatawad sa mga kasalanan. Ang mga pagpapalang espiritual na ito ay higit pa sa mga material na bagay sa mundo. Nawa ay mas lumalim ang ating pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ang Kristiyanong lumalakad na karapat-dapat sa Diyos at kalugod, ganyan ang Kristiyanong lumalakad na karapat-dapat sa Diyos at kalugod-lugod sa Kanya. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Great Blessing of Redemption.

0: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.

0: Umaga, araw po tayo ng Martes 11 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, higit 384,000 na pamilya apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat, 16 kumpirmadong nasawi. Work from home arrangement para sa government offices idineklara sa 3 lalawigan. At sa kalakalan, rollback sa presyo ng petrolyo, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahin balita.
0: Umabot na sa 1.3 milyon katao o 384,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay at ng umiiral na habagat. Karamihan sa mga apektado ay mula sa mga lugar sa Hilagang Luzon, partikular sa Region 1, Region 3, Cordillera Administrative Region at sa Calabarzon. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesman Junie Castillo, 16 na ang nasawi, 14 ang sugatan at 9 ang nawawala. 58,000 ang nasa evacuation centers habang mahigit 39,000 ang nakikituloy o nananatili sa ibang lugar. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking naaabot ang lahat ng apektadong residente, maging ang mga nakauwi na sa kani-kanilang tirahan. Iniutos naman ng Department of Health na maghanda laban sa posibleng pagdami ng mga kaso ng dengue, leptospirosis at ng iba pang sakit sa mga lugar na binaha. Sa datos ng DSWD na sa 39.37 million pesos na ang tulong na naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Bukod sa financial assistance, nagbigay na rin ng family food packs at iba pang food and non-food items sa mga nasalanta ng ulan. Kasabay nito, namahagi na rin ng tulong na relief packs ang Office of the Vice President na nasa 4,000 pamilya na naapektuhan ng baha sa Ilocos Norte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ipatutupad naman ang work from home arrangement para sa government offices sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw dahil sa mga epekto ng patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Nakapaloob ang direktiba sa Memorandum Circular No. 124 na nilagdaan ng Office of the President sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, ipatutupad sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga apektadong lugar ang alternative learning modes para sa lahat ng antas maliban kung may ibang ipag-utos ang mga lokal na opisyal. Hindi saklaw ng work from home arrangement ang mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Maaari rin namang magpatupad ang mga lokal na executives ng kanselasyon ng klase at trabaho sa mga government office alinsunod sa umiiral na patakaran. Nasa desisyon naman ng private companies kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangements.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, nasa 135.5 million pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa agrikultura dahil sa sunod-sunod na pag-ulan na dala ng bagyo at habagat. Ayon sa Department of Agriculture, 4,516 na hektarya ng farmland o lupang sakahan sa 5 rehiyon ang apektado. Aabot naman sa 6,000 magsasaka ang naapektuhan habang nasa higit 4,400 metric tons ng mga pananim ang nawala. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., magbibigay ang ahensya ng nasa 106.5 million pesos na tulong sa mga apektadong magsasaka. Kabilang dito ang mga pataba at mga binhi, habang gamot at feeds naman para sa livestock farmers. Bagamat labis ang pinsala, sinabi ni Chu Laurel na may magandang epekto ang tuloy-tuloy na ulan dahil napupunong muli ang mga dam at makatutulong ito sa supply ng tubig bago dumating ang El Nino. Sa kabilang dako, maglalaan ng higit 135 million pesos ang Department of Education para sa paglilinis at pagpapaayos ng mga pasilidad sa mga paaralang naapektuhan ng bagyo at habagat. Sa ulat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, higit 720 paaralan ang naitalang napinsala sa iba't ibang rehiyon kung saan pinakamarami sa Ilocos Region.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Epektibo na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Batay sa abiso ng Shell Pilipinas, ipinatupad ang rollback na 4 na piso at 7 sentimo kada litro sa gasolina. 4 na piso at 30 sentimo kada litro naman sa diesel, habang 4 na piso at 70 sentimo kada litro sa kerosene. Samantala, umiiral na ang kaparehong bawas presyo sa gasolina at diesel sa Petrogas at Sewell Philippines, habang bumaba sa 4 na piso at 88 sentimo kada litro ang kerosene ng C-Oil. Inaasahang susunod din ang iba pang oil companies kasunod ng pagbaba ng presyo ng world oil prices sa mga nakalipas na araw. Samantala, humina sa $2.18 billion ang Foreign Direct Investments o FDI sa Pilipinas mula Enero hanggang Mayo 2026. Ayon sa Bank Sentral ng Pilipinas, pinakamalaki ang ibinaba noong Mayo nang umabot lamang sa $210 million ang FDI, halos 65% na mas mababa kumpara sa Mayo noong nakaraang taon. Paliwanag ng BSP, pangunahing dahilan nito ang pagbaba ng investment sa debt instruments at earnings na muling ipinuhunan sa bansa. Karamihan sa foreign investments ay mula sa Japan, United States at Singapore na napunta sa manufacturing, financial at insurance at real estate sectors. Narito naman ang palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 96 centavos sa US dollar, 43 pesos 73 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 70 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 23 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat sa Luzon. Patuloy namin na monitor ng PAGASA itong Tropical Storm Peilu sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito 3,355 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo pasilangan hilagang silangan sa bilis na 25 kilometro kada oras at taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 85 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 105 kilometro kada oras. Ayon sa PAGASA, mababa naman ang tsansa na pumasok ito sa PAR at magkakaroon ng direktang epekto sa bansa. Sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, magkakaroon ng paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat. Maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Marines Norte, dulot ng habagat. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat sa nalalabing bahagi ng Luzon, bunsod pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay may bahagyang maulap na kalangitan hanggang sa maulap na papawirin na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.4 hanggang 29.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:42 at lulubog dakong 6:21 ng gabi. Abangan sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, panukalang higit 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027, isinumite na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Desisyon sa extradition request ng Estados Unidos para kay Apollo Quiboloy, inaasahang ilalabas sa mga susunod na linggo. At sa palakasan, Alex Iyala, sunod na sasabak sa Cincinnati Open.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Formal nang isinumite ng Department of Budget and Management o DBM kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2027. Pinangunahan ni Budget Secretary Kim De Leon ang presentasyon sa Pangulo na may temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Nakatuon ang panukalang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Layunin nitong mas mapakinabangan ang bawat pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Sa press briefing, sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipapasa sa Kongreso ang panukalang 2027 budget ngayong araw. Nakatakda din ang DBM na magsagawa ng press conference para ipaliwanag ang iba pang detalye ng panukalang budget sa Kongreso. Itinakda ng Development Budget Coordination Committee ang kabuang budget para sa 2027 sa 7.2 trillion pesos o katumbas ng 21.7% na gross domestic product ng bansa o mas mataas ng 6% kaysa sa budget ngayong 2026.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Si Mercado ay dating Acting President at Chief Executive Officer ng PhilHealth or Philippine Health Insurance Corporation mula nitong Pebrero 2025. Pinalitan niya si Dr. Jose Pujalte Jr. na nagbitiw sa pwesto wala pang isang buwan matapos italaga dahil sa umano'y health reasons. Matatandaang naharap din sa iba't ibang kontrobersya si Pujalte gaya ng umano'y suspensyon ng procurement ng mga gamot para sa tuberculosis at alegasyong pagsusugal. Sinabi naman ng palasyo na nasa ombudsman na ang pag-iimbestiga sa mga reklamong isinampa laban sa kanya. Samantala, bilang kapalit ni Mercado, itinalaga naman si Dr. Beverly Lorraine Ho bilang bagong presidente at CEO ng PhilHealth. Si Ho ay Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings, dating DOH Undersecretary at Officer in Charge ng Public Health Services Team na may malaking papel na ginampanan noong COVID-19 pandemic.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na ulat, inaasahang magbibigay ang gobyerno ng desisyon sa loob ng ilang linggo patungkol sa kahilingan ng Estados Unidos na i-extradite o ipadala sa Amerika si religious leader Apollo Quiboloy. Matatandaang naharap si Quiboloy sa mga kasong child trafficking at fraud sa US. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan munang pag-aralan ng mabuti ang kahilingan ng Amerika. Anila, sa ilalim ng extradition treaty ng Pilipinas at US, may dalawang posibleng hakbang na gawin ang gobyerno. Una, maaring manatili si Quiboloy sa Pilipinas habang dinidinig ang mga kaso laban sa kanya. Habang ang ikalawa ay pansamantalang ihinto ang paglilitis at ipadala sa US para doon harapin ang mga kaso. Hindi naman sinabi ni Castro kung sino mismo ang gagawa ng naturang penal na desisyon. Sa huli, tiniyak ni Castro na susundin ng gobyerno ang tamang proseso at ang mga batas sa pagpapasya sa hiling. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Kibuloy dahil sa ilang kasong isinampa laban sa kanya na hindi napapiansahan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, bilang ng mga nasawi sa landslide sa Baguio City, umakyat na sa 8. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
3: 8 ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa Barangay Gisad Surong, Baguio City. Ito ay matapos matabunan ng 3 bahay nang gumuho ang malaking bahagi ng bundok dahil sa halos 1 linggong malalakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, singtaas ng 30 palapag ang gumuhong gusali, dahilan para lumikas ang 69 katao. Sa ngayon, patuloy pang hinahanap ang 2 nawawalang residente. Samantala, nasira naman ang ilang flood control structures sa Ilocos dahil sa malakas na ulan at pagtaas ng tubig sa mga ilog. Sa Narvacan, Ilocos Sur, nasira ang bagong tayong river control project sa barangay ng Ngunig West. Habang sa Quirino, Ilocos Sur naman, tinatayang 500 hanggang 800 meters ng dike ang nasira rin dahil sa malakas na agos ng ilog. Pinaalalahanan ang mga residente na mag-ingat habang patuloy ang paghuhon ng lupa malapit sa ilog. Sa iba pang balita, planong ilipat ang nasa 1,300 na pamilya mula sa 13 coastal barangays, dyan yan sa Tanza, Cavite, simula sa susunod na taon na bunsod ng pagbaha sa coastal areas dulot ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, target nilang bigyan ng libreng pabahay ang mga benepisyaryo upang malayo sa panganib ng muling pagbaha. Inaalala naman ng mga residente na malayo sa kanilang hanap buhay sakaling ang malipat ng tirahan, ngunit iginiit ni Governor Abeng Remulla na maaari namang magkaroon ng libreng transportasyon ng LGU para ihatid ang mga residente. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Maglalaan muna ng 2 araw na pahinga si Filipina tennis star at world number 20 Alex Iala bago lumahok sa isa pang WTA 1000 tournament sa Cincinnati Open. Ito ay matapos maputol ang kampanya sa National Bank Open nang talunin ni Belinda Bencic sa round of 16, 6-4, 6-love. Dahil sa pagkatalo, natapos na ang 7-game winning streak ni Iala mula nang mapanalunan ang makasaysayang kampyonato sa Mubadala DC Open.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagretiro na sa Philippine National Football Team si veteran goalkeeper Patrick Dato. Kinumpirma ng Philippine Men's National Football Team ang retirement matapos ang laban ng Pilipinas kontra Malaysia sa ASEAN Championship. Naging mahalagang bahagi ng koponan si Dato na tumulong sa mga panalo ng bansa kabilang ang 2024 ASEAN Championship. Naglaro siya sa kanyang huling international match kontra Thailand nitong Agosto 4. Sa pagbabalik ng bagong araw, 350,000 pesos na tax-free income threshold aprobado na ng House Panel. COA State Auditor Cylene Del Campo haharap sa impeachment court ngayong araw. At sa ibang bansa, kanurang bahagi ng Colombia, niyanig ng magnitude 7.4 na lindol.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaprobahan na ng House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na naglalayong itaas ang annual income tax exemption mula 250,000 patungong 350,000 pesos. Sakaling maisabatas, babaguhin ito ang National Internal Revenue Code na kasalukuyang nagtatakda ng 250,000 pesos bilang tax-exempt income threshold. Ayon kay Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo, layunin ng panukala na magbigay ng dagdag na tax relief sa mga manggagawa at pamilya habang tinitiyak na may sapat pa rin kita ang gobyerno para sa mga serbisyo at programa nito. Matatanda ang isa sa ang pagpapataas sa income threshold sa mga binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation Address nitong Hulyo. O sa ikalimang State of the Nation Address nitong Hulyo. Sa kasalukuyang tax brackets, ang mga kumikita ng higit 250,000 hanggang 400,000 pesos kada taon ay nagbabayad ng 15% na buwis sa kita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ipatatawag ng Sandigan Bayan si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para tumestigo sa kaso ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito ay kaugnay sa kinakaharap na 92.8 million pesos na kaso nang umano'y maling paggamit ng pondo para sa flood control project sa Pandibulacan. Naharap si Bonoan sa 573 million pesos na plunder case at dalawang graft case kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa inspeksyon noong Abril, walang nakitang istruktura sa lugar ng proyekto. Ngunit kamakailan ay pinayagan ng Sandigan Bayan si Revilla na magpiyansa at pansamantalang makalaya. Ayon sa mayorya ng korte, walang sapat na ebidensyang nag-uugnay kay Revilla sa umano'y anomalya, ngunit umapila naman ang Office of the Ombudsman laban sa naging desisyon. Nakatakdang humarap bukas bilang testigo si Bonoan na humaharap din sa 573 million pesos na plunder case at dalawang kasong graft.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, sasalang sa witness stand si Commission on Audit State Auditor Cylene Del Campo tungkol sa mga notice of disallowance na inilabas ng COA sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na ipapaliwanag ni Del Campo ang mga naging hakbang ng COA matapos ang unang findings si dating Auditor Roderick Quamil. Kabilang sa bibigyang linaw ang Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension at Notice of Disallowance na inilabas ng COA laban sa OVP. Dagdag ni Tolosa, tatalakayin din ng prosecution sa impeachment court ang pagtanggi ng depensa na agad paghambingin ang mga dokumento ng parehong panig, kaugnay sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Matatandaan ito ang dahilan kung kaya't ipinagpaliban ang pagharap ni Del Campo sa impeachment court noong nakaraang linggo. Ayon sa prosecution, sa August 14 o araw ng Biyernes pa, gustong idaos ng depensa ang paghahambing na ayon sa kanila ay pag-aantala ng panig dahil ngayong linggo kakailanganin ang mga naturang dokumento. Muling magbabalik ang paglilitis ngayong araw ganap na alas 10 ng umaga matapos masuspinde kahapon dulot ng sama ng panahon.
1: Bagong araw, pangunahing balita. Bagong araw, balita Pandaigdig.
0: Hindi bababa sa 111 ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi ng Colombia. Ayon sa ulat, 87 ang nasugatan at may mga nananatili pa rin sa ilalim ng mga guho. Nagdeklara na ng state of emergency ang administrasyon at agad na ipinag-utos ang rescue operations para sa mga posibleng survivor.
1: Bagong araw, balita Pandaigdig.
0: Muling makararanas ng matinding init ang malaking bahagi ng Europa dahil sa panibagong heatwave. Sa Britain at France, inaasahang aabot sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar. Mataas din ang panganib ng wildfires sa Greece at Spain dahil sa tuyong panahon. Nasa tagtuyot ang ilang lugar habang 23 milyong residente ang sakop ng pagbabawal sa paggamit ng or hose pipe dahil sa kakulangan ng tubig. Ayon sa ilang weather agency, pinalalala ng climate change ang matinding init sa naturang kontinente.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan 12:28. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 11 ng Agosto taong 2026 sa feed ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:56 ng umaga.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinukupo pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Kapag nakaranas tayo ng pagbagsak, pagkatalo o pagkabigo sa ating mga pangarap o plano, hindi maiiwasan na masaktan, magduda sa ating kakayahan at magtanong ng bakit? That's very normal. What do you do after failing? We get up and start again. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Never ever wallow in self-pity and self-doubt. Ano ang mga dapat nating gawin para makabangon tayo muli? Una, accept the fact that falling and failing are a part of life's journey. Kahit ang mga undefeated champions, nakararanas din ang pagkadapa at pagkatalo. We do not know what happens during their practice fights, pero malamang sa hindi, nadara pa rin sila sa kanilang mga pag-eensayo. Some champions are able to maintain a no-loss record kasi hindi naman nila hinaharap ang lahat ng mga nais kumalaban sa kanila. Our nature as imperfect individuals make us very vulnerable to failure. Mas madali tayong makababangon mula sa pagkakamali at pagkakadapa kung tatanggapin nating bahagi ito ng buhay. Hindi lang ikaw ang bumagsak, marami pang iba. At pinili nilang bumangon, sumubok muli at magtagumpay. Pangalawa, allow your failure to fuel your future successes. Kapag ikaw ay nakipagsapalaran at hindi ka nagtagumpay, hindi ibig sabihin ay walang-wala kang napala sa karanasang ito. Hindi pag-aaksaya ng panahon, lakas at pera ang pagbagsak. In the process, you become a stronger, wiser, and braver person. Hindi nga lang naging successful ang unang pagsubok, ngunit hindi nangangahulugang nasayang ang ilang taong pag-aaral o ilang buwang pagre-review. you are actually more prepared now to take on another challenge dahil pinatatag ka na ng panahon, karanasan, at mas malawak na ang iyong kaalaman. Pangatlo, admit your hurts and disappointments and let God encourage you. Kapag umiral ang pagdududa sa iyong kakayahan, sa tuwing matatakot ka kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya mo ibuhos ang lahat ng iyong nararamdaman. God understands your hurts, your doubts, and your disappointments. He also sees the big picture of your life and future. Kung hindi malinaw ang hinaharap para sa iyo dahil sa pagbagsak o pagkabigo, hang on to what the Word of God says. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Paano ka babangon muli buhat sa pagkakabagsak sa buhay, trabaho, negosyo, o examination? Accept that failing is part of our journey. Allow your failure to fuel your future success. And admit your hurts and let God encourage you. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton tak na abyan alas 7:16 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Agosto 11, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

0: Para sa aton balita lokal, motorsiklo ginagaw sa Banwasang Banga, tag-iya ginluthang. LGU Tampakan nakapasa sa 2026 DILG Drug Free Workplace Seal Program Assessment. Banwasang Tupi ginpabaskog ang pag-atipan sa mga tree seedlings nga gintanom sang Arbor Day 2026. 12th Blaan Day ginselebrar sa Banwasang Pulumulok. SCPPO ginhatagan ligwa ang pagpreserbar sang kultura sang mga blaan. South Cotabato DRRM Summit nagpatigayon sang malaparon nga blood donation drive. SCPHOB Gynae Surgical Mission nakahatag sang libre nga operasyon sa 30 ka kababainhan. Duha ka bag-o nga pedestrian overpass solar lights projects ginpatuman sa Sultan Kudarat 1st District. Number 6 most wanted person sa Kalamansig arestado. Masobra 700,000 kapesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa Tacoronc City. Duha ginbawian sang kabuhi 5 pilason sa banggaanay sang truck kag tricycle samlang. Para sa Balita National, Presidente Marcos Jr. nagpasalig nga tinguhaan nga matuman ang mga promesa sa SONA. Habagat nagdala sang malaparon nga pagbaha sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Presyo sang gasolina, diesel kag kerosene maganubo subong adlaw. Sa balita sa luwas sang pungsod, China ginigo sang bagyong Dolphin. Israel gindumilian ang 15-point Gaza peace plan nga ginaduso ni US President Donald Trump. US Senate ginapasa ang bagong sanctions batok sa Russia. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Pilason ng isa ka 29 anyos nga construction worker matapos ginluthang sang wala pa makilalaan nga suspect antes ginkuha ang iyang motorsiklo sa Barangay Reyes, Banwasang Banga kaagahon sang Domingo. So, no, sa report sang Banga Municipal Police Station, natabo ang insidente pasado alas 4:39 sang kaagahon. Ang biktima nga ginkilala sa alias nga Leo, kagresidente sang Barangay San Vicente, sakay sang iya pula nga Honda CRF 150cc sang naguntat ini sa isa ka tindahan. Suno sa saksi, samtang nagapanaog ang biktima kag pasulod sa tindahan, kalit nga nagpanaog ang suspek kag makaduha ka beses iniginluthang ang biktima gamit ang short firearm. Pagkatapos sang pagpangluthang, ginkuha sang suspek ang motorsiklo sang biktima kag gilayon nga nagpalagyo pakadto sa wala pa matumod nga direksyon. Gilayon nga nagresponde ang MDRRMO Banga kag gindala ang biktima sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal. Samtang na-recover sang mga pulis sa crime scene ang duha ka basyo sang bala sang caliber 9mm. Nagapadayon ang follow-up operation sang mga intelligence operative sang Banga Police Station kaginsusi ang available nga mga CCTV footage agud matumod ang identifikasyon sang suspect kag matultulan ang ginkawat nga motorsiklo. Suno sa kapulisan, personal interest ang posible nga motibo sa insidente. Nagapadayon ang investigasyon sang mga otoridad sa nasambit nga krimen. Nakapasa ang lokal nga gobyerno sang Tampakan sa 2026 Drug-Free Workplace Seal Program Assessment sang Department of the Interior and Local Government o DILG 12. Nakapunto sang 85 ang LGU Tampakan matapos ang evaluation kag validation naging patigayon sang Regional Assessment Team halin Mayo 20 tubtob Hulyo 14 subong nga tuig. Suno sa resulta sang assessment, nakabase ang punto sa pag-usisa sang mga dokumento nga ginsumiter sang lokal nga gobyerno kag sa pagsunod sini sa mga program indicators nga ginpatuman sang DILG. Kabahin sa mga ginpatuman nga tikang sang LGU ang Municipal Ordinance Number 147 ukon ang Drug-Free Workplace Ordinance nga may tinutuyo nga mapabilin nga hilway sa illegal nga droga, luwas kag responsable ang lugar sang trabaho para sa mga empleyado sang lokal nga gobyerno. Ang pagkuha sang passing mark sa assessment nagapakita sang pagpaninguha sang LGU Tampakan sa pagpatuman sang mga programa kag pagsulundan para sa drug-free nga workplace.

Para sa dugang pa nga balita lokal, ginselebrar ang 12 Blaan Day kadungan sang 68 Barangay Foundation Anniversary kag Kaflehu Festival sang Barangay Landan Banwa sang Pulumulok adlaw sang Domingo. Nakigbahin sa selebrasyon si South Cotabato Police Provincial Office o SCPPO Officer in Charge Police Colonel Argel Ancheta nga nagrepresentar kay Police Regional Office 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog. Upod ang mga lokal nga opisyal, tribal leaders, mga representante sang gobyerno, mga magtutudlo kag iban pa nga stakeholders sang komunidad. Ang selebrasyon may tema nga Celebrating Blaan Heritage, Unity, Culture and Sustainable Progress. Sa iyang mensahe, ginpahayag ni Police Colonel Ancheta ang importansya sang pagpabugal sa kultura, tradisyon kag pagkilala sa mga Blaan. Suno sa iya, hindi lamang dapat magpabilin sa sulod sang komunidad ang ihibalo na hanungod sa ila manggad nga kultura. Ginhatagan niya sang panawagan ang mga Blaan nga padayon nga amligan, ikabuhi kag ipakita nga may bugos nga pagpasigarbo ang ila kultura kag mga tradisyon. Agud mas makilala ini hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Nangin importante nga kahigayunan ang pagsaulog sang Blaan Day, agud hatagan sang pagpasidungog kag mapauswag ang manggad nga kultura, identifikasyon, tradisyon kag kontribusyon sa mga Blaan sa sosyedad. Ginpabaskog man sa okasyon ang paghiliusa, pagpabugal sang kultura kag aktibo nga pag-intra sang komunidad paagi sa pagbinuligay sang indigenous people, lokal nga gobyerno, mga talatapan sang gobyerno kag nagkalain-lain nga community stakeholders. Samtang ginpabaskog liwat sang SCPPO ang ila padayon nga tinguha nga mapalig-on ang relasyon sang kapulisan kag komunidad, magsuporta sa indigenous people, tahuron kag protektahan ang cultural heritage kag itukod ang malinong kag luwas nga palibot sa kung sa diin mapadayon kag mapauswag sang mga Blaan ang ila kultura kag tradisyon.

Alas 7:30 ang ato niyang attack na sa dugang pangabalita lokal. Ginpatigayon ng isa ka malaparon nga blood donation drive isip kabahin sang 2026 South Cotabato Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM Summit nga may tinutuyo nga makabulig sa supply sang dugo kag makaluwas sang kabuhi sa tion sang emerhensya. Ginpangunahan sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO South Cotabato sa pakigupod sang Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato ang aktibidad. Agod nga mapabakod hindi lamang ang kahandaan sa kalamidad kundi pati ang pagpalangga kag pagbinuligay sa komunidad. Kabahin ang blood donation drive sang Brave Advocacy o kon ang Building Resilience Through Awareness, Vigilance, kag Education na naghatag importansya sa ihibalo, pag-monitor, kag-edukasyon, isip mga importante nga elemento sa paghimo sang isa ka-preparado nga malig-on nga kag-malig-on nga probinsya. Suno sa mga organizer ang kahandahan sa o ang kahandaan sa kalamidad hindi lamang makita paagi sa mga plano kag sistema para sa pagsabat sa emerhensya. Importante man ang presensya sa mga pumuluyo ng handa magbulig kag maghatag sang ilation kag dugo agod makaluwas sang kabuhi sang iban. Paagi sa mga inisyatibo, kapareho sang mass blood donation drive, ginapahanumdom sang 2026 South Cotabato DRRM Summit nga ang matuod nga kapag-on sang komunidad nagahalin sa pagbinuligay, pagserbisyo, kag pagpalangga sa isig katao. Sa kada donasyon, may isa ka kabuhi nga posible maluwas, isa ka konkreto nga kontribusyon para sa mas preparado, malig-on kag resilient nga South Cotabato.

Para sa dugang pangabalita lokal, matinalag-on nga natapos ang South Cotabato Provincial Hospital o kon SCPH ang tatlo kaadlaw nga OBGYN surgical mission para sa operasyon sang 30 kakababainhan nga may tinutuyo mapalapad ang access sa mga kababainhan sa specialized gynecologic surgical services. Tinutuyo sang programa nga mapalapit ang serbisyo medikal sa mga kababainhan nga nagakinahanglan sang operasyon apang limitado ang access sa specialized healthcare. Ginpatigayon ang surgical mission sa pakigabuylog sang Provincial Government of South Cotabato, Philippine Obstetrical and Gynecological Society, South Cotabato, kag Sultan Kudarat Chapter, South Cotabato Medical Society, kag Rotary Club of Coronadal. Nakigbuylog man sa programa ang mga obstetrician, gynecologist, anesthesiologist, nurses, operating room personnel, kag iban pa nga healthcare professionals, agud masiguro ang luwas kag dekalidad nga pagpatigayon sang operasyon. Sa pagtakop sang surgical mission sang SCPH, kabugusan nga 30 kakababainhan ang malampuson nga nakabinipisyo sa libreng nga gynecologic surgery sa sulod sang tatlo kaadlaw. Suno pa, importante ang nasambit nga programa agud mapalapit ang specialized medical services sa mga pasyente nga mas nagakinahanglan, ilabi na ang may limitado nga ikasarang nga makaangkon sang kapareho nga pag-atipan. Pagi sa pagbinuligay sang mga healthcare professionals, gobyerno probinsyal kag pribado nga mga organisasyon, padayon nga madulong ang serbisyo panglawas sa mas madamo pang kababainhan sa South Cotabato.

Ginpatuman ang proyekto nga duha ka bag-o nga pedestrian overpass sa Tacorong City kag isulan. Isip kabahin sang mga proyekto nga may tinutuyo nga mapabakod ang seguridad kag kaluwasan sa mga nagalakat sa dalan. Ang mga overpass maghatag sang mas luwas nga tabukanan para sa mga estudyante, magtutudlo, senior citizen, person with disabilities, kag iban pang pedestrian, ilabi na sa mga lugar nga mataas ang volume sang trapiko. Kabahin man sang ginapatuman nga proyekto sa Sultan Kudarat First District ang Center Islands nga may solar light project sa Main Road halin President Carino. Sa Tacorong City, Tubtob Isulan, Sultan Kudarat. Tinutuyo sang solar light project nga mapasanag kag manginluwas ang pagbiyahe sang o sa importante nga kalsada ilabi na o sa nagapangunang nga kalsada ilabi na kon gabi para sa mga motorista kag commuters. Ginaexpektar nga makabulig ang mga pedestrian overpass sa mas luwas nga pagtabok sang mga nagalakat samtang ang solar lights naman makabulig sa mas maayong nga visibility kag mas hapsay nga dalagan sang trapiko sa nasambit nga mga lugar. Sa dugang pang balita lokal, arestado ang isa ka municipal most wanted person sa Kalamansig matapos nadakpan sang mga kapulisan sang Kalamansig Municipal Police Station sa ginpatigayon nga operasyon Domingo nga adlaw. Ang suspect nga ginkilala sa alias nga Totski, residente sang Barangay Pag-asa Kalamansig Sultan Kudarat, ginarestar sa bisa sang warrant of arrest nga ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 19 sang Isulan Sultan Kudarat. Nagapangatubang ang suspect sa kaso may kaangtanan sa pagbayolar sa Republic Act No. 9262 o kon ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Suno sa kapulisan, lakip si Totski sa rank No. 6 most wanted person sa municipal level sang Kalamansig. Yara na sa kustudiya sang kapulisan ang suspect para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon sang kaso.

0: Nakumpiskar sang mga otoridad ang ginabulubanta nga masobra 720,000 pesos nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo matapos ginharang sa isa ka van sa checkpoint sa barangay EJC Montilla, Tacoron City. Arestado ang 33-anyos nga driver nga ginkilala sa alias nga Prinsipe matapos wala nakapakita sang mga kinahanglanon nga dokumento kag clearance halin sa Bureau of Customs para sa mga kargamento. Sa pag-inspeksyon sa van, nakumpiskar ang 14 ka master carton sang Fort cigarettes o kon na tatlo ka master carton sang Canon cigarettes. Yara na sa kustodiya sang mga otoridad ang suspect samtang ginapatigayon ang nagakaigo nga investigasyon kag legal nga proseso batok sa iya. Padayon man nga ginahibalo sang mga otoridad ang ginhalinan sang mga sigarilyo kag konsino ang yara sa likod sang pagpadala sini. Alas 7:40. Sa ulihi nga balita lokal. Duha ang nautasan sang kabuhi kag lima ang pilason matapos nagbanggaanay ang isa ka truck kag tricycle sa barangay New Rizal, Banwasang Mlang, North Cotabato, Sabado sang gabi. Dead on arrival sa ospital ang tricycle driver. Naging kilala kay alias Jovito kag ang pasahero sini nga si Yolanda matapos nakaangkon sang grabe nga mga pilas bangod sa insidente. Lima pa kaiban ang pilason o lima kaiban pa ang pilason kagilayon nga gindala sa ospital. Yara na sa kustodiya sang Mlang Municipal Police Station ang driver sang truck samtang nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan para sa rason kag detalye sang insidente. Ginahibalo pa sang mga otoridad ang posible nga panabaton sa insidente nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka tawo kag pagkapila sang lima pa.
1: Balita Nasyonal.

Halos 1,400 ka-flights ang nakansilar samtang 270 ka-flights sa Hangzhou Airport ang naapektuhan. Nagpatuman ang China sa Red Typhoon Alert nga isa sa pinakamataas nga warning level bungod sa ginapa o ginaexpektar nga mabaskog nga ulan sa Zhejiang, Shanghai kag mga kaingod nga probinsya. Sa Fujian, halos 99,000 katawo ang ginpa-evacuate halin sa mga lugar nga delikado samtang ginsuspender naman ang masobra 200 ka ferry routes kag pila ka train services. Antes magabot sa China, nagdala naman ang bagyo sang mabaskog nga o antes nagabot sa China, nagdala man ang bagyo sang mabaskog nga hangin kag ulan sa Okinawa, Japan kung sa diin 7 ka tawo ang napilasan kag sa Taiwan nakansilar ang masobra 180 ka flights. Ginaexpektar nga maghina ang Typhoon Dolphin samtang magsulod sa Eastern China o nagasulod sa Eastern China apang padayon nga ginapaandaman ang mga residente bangod sa mabaskog nga ulan kag posible nga pagbaha.

Gindumilian sang Israel ang ginaduso nga 15-point Gaza peace plan ni US President Donald Trump. Suno kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi mag-atras ang Israel sang ila puwersa samtang wala pa natuman ang matuod nga pag-disarm sang Hamas. Ginanunsyara sang Trump's Board of Peace nga mayara na sang kasultanan para sa complete disarmament. O disarmament sang Hamas kag iban pang armado nga grupo sa Gaza. Ginpahayag sang Hamas nga handa sila magtugyan sang ila mabugat nga mga arma sukon maguntat ang Israel sang tanan nga pag-atake kag mag-atras sang tropa. Gindumilian ni Netanyahu ang 15-point document kag ginpahayag nga padayon ang operasyon sang militar sang Israel para protehiran ang ila puwersa kag mga sibilyan. Ginpasiguro sang Hamas nga magapabilin silang magsunod sa kasugtanan kag nagapanawagan sa mga mediator nga siguraduhon ang pagsunod sa tanan nga partido. Ginalantaw ang sitwasyon isip isa ka setback sa peace initiative ni Trump nga nagalakip sang disarmament withdrawal sang tropa kag reconstruction sang Gaza. Ginpahayag ni Netanyahu nga nagapakigangot na sila sa US officials para sa masunod nga tikang apang may proposal nga ginakabig nila nga hindi husto. Nagumpisa ang kagamo matapos ang Hamas-led attack sang Oktubre 7 tuig 2023 nga nagresulta sa mga kamatayon kag pagdakop sang hostages samtang minilyon na ang na-display sa Gaza suno sa United Nations.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

isagid ka maaya daayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abyan. Welcome gid diri sa aton programa Oras na Pilipinas sa Jessice.dxki. Kaupod naman ang inyo amiga Miga Joy utob alas 9. Kumusta ang inyo Tuesday morning? Ulan dito sa Luzon, dali sa ato naman mainit ang panahon, daw lagid ka bubo ang ulan. Bisan dito sa amon sa Tupi, usually pag hapon nagaulan, pero lately way ulan, no? So, opposite ang aton weather sa Luzon kumpara dali sa aton sa Mindanao. Pag-pray naton mga kababayan dito nga ginabaha sa gihapon tungod sang sigi-sigi nga mga pag-ulan. Shout out kag happy listening sa aton mga friends nga naka-tune in today. Pwede ka mudara makakonect sa aton number 0963180 1469 and sa aton nga FB page 1062DXKI - FEBC Radio. Let us know nga nagapamati ikaw abyan, i-click ang like, heart, or care icon. Hello gali sa aton mga friends. Kahapon na-meet ko sila. Congratulations gid kay Pastor Van and Doc Lori Sarasate, Mr. and Mrs. Sarasate. Praise God sa wedding celebration nila kahapon. We're so blessed. And, God indeed is so good, no? Sa kabuhi nanday Pastor Van and Doc Lori. And we rejoice with you, Pastor Van. Congratulations sa newlywed. Shout out dara sa aton mga friends nga na-meet naton kahapon. Si Ate Hazel Paula. Ayan. Kay Sis She. Ayan. Si Ate Charlita Pagaran. Ayan. And family. Hello kag happy listening manda kay Pastora Jade Teruel. Ay kami to hasta gabi. Ayan. Kag shout out manda kay Pastora Dina Gakayan. Yan,